0: residents yung hindi naman nasa evacuation center pero definitely apektado? Meron na ba kayong bilang?
1: Yes po, Manong Ted. Linawin ko lang, due to the unrest of Mayon Volcano, since January, nakataas na yung alert level 3 natin. So dati na tayong merong 4 na evacuation centers, meron tayong 1,113 families na nakakalat dito sa 4 na evacuation centers. Ngayon, ang bilang naman nung naapektuhan nung nakaraang Sabado, nung ash fall, sa bayan ng Ginubatan, umaabot ito ng 26,000 families. And sa bayan ng Kamalig, nasa 8,129. And sa lungsod ng Ligao, umabot ito ng 9,000 families. Hindi po ito nasa loob ng evacuation centers, yung mga naapektuhan ng ash falls. Some of them po, bumalik din sa kanilang mga bahay upang makapaglinis nung oras na kumalma na yung yung abo.
0: Oo. So sa ngayon, kapag natin kinuwenta ang lahat ng iyan, higit na 30,000 nga ang apektado dito.
1: Mahigit po.
0: Oh, mahigit pa nga. Ano? So sa ngayon, ano ang main concern ng probinsya? Kasi alam naman natin na kanya-kanya itong mga LGUs, meron na silang sarili-sarili nilang mga pamamaraan, di ba? Kasi nga hindi na bago ito.
1: Yes.
0: Pero kayo sa probinsya, paano ngayon? Ano ang inyong main concern?
1: Ang main concern natin ngayon is talagang maka-assist sa ating mga LGUs kasi kulang pa rin naman. Katulad kahapon sa Ginubatan, kung makikita natin, sobrang kapal ng abo na bumabalot sa mga kalsada, sa mga bahay. Ang kailangan natin, warm bodies na magpapala at magwawalis. And after that, susumpitin ng tubig ng mga bumbero. Yung mga lorry trucks natin sa probinsya, yesterday nakapag-mobilize tayo ng 5 lorry water trucks na sumusumpit. And ang concern pa natin ngayon is yung kawalan ng supply ng tubig sa bayan ng Ginubatan. So isa yan sa mga tutugunan natin ngayong araw, Manong Ted.
0: Mm-hmm. At itong binabanggit mo nga na clearing na ito, so far naman ano ang tugon ng DPWH Region 5 dito? Kasi nga sila ang may maraming equipment, supposed to be.
1: Yes po, tulong-tulong po tayo, Manong Ted. Actually, Secretary Vince Dison was here yesterday. Kasama yung mga District Engineering Office and Regional Office. Talagang ipinag-utos niya na madaliin ang pag-clear ng mga kalsada. Katulong na ang Provincial Engineering Office at ang mga local na engineering offices ng mga munisipyo.
0: Oh, yun namang usapin dito sa pangangailangan sa tubig. Ano ito? As in, doon sa Ginubatan, Kamu ba? Na lugar, walang tulo sa gripo? Ano bang sitwasyon?
1: Wala po. Wala po, Manong Ted. Talagang walang tulo ng tubig sa gripo sa bayan ng Ginubatan. And then yung Ligaw, nagpaabot na rin po ng report na baka humina rin yung sources ng tubig nila, so baka kapusin din po. So ito yung talagang binibigyan natin ng pansin ngayon kasi sobrang kailangan ng mga tao yung tubig.
0: Oh, can you educate us please, Robert, no? Ano ba ang source of potable water ng Albay? Saan ba kayo kumukuha ng tubig?
1: May kanya-kanyang water district po ang iba't ibang bayan. Katulad ng Kamalig, may sarili silang water district. Ang Ginubatan, may sarili ring water district. Ang mga sources nito ay wells, ang iba river na finifilter nila and then sinusupply sa ating mga bayan. So yung mga well, dahil na rin sa banta ng El Nino, talagang nararamdaman na rin po yung pagbaba ng water level sa mga wells natin.
0: Mm-hmm. Sa kuryente, meron ba kayong issue ngayon?
1: Wala naman po. Sa awa ng Diyos, Manong Ted, buti naman hindi na naapektuhan yung linya ng mga kuryente.
0: Okay. And then ito, yung number one na concern sa health. Ito sa kalusugan ng mga apektadong residente.
1: Opo, ito yung hinahabol natin, lalo na sa pag-iikot natin kahapon. Ang kailangan natin is face mask. Sobrang kapal po, Manong Ted. And tuwing dadaan ang sasakyan, talagang nagkikreate siya ng halos cloud behind the vehicle na very dangerous po sa kalusugan ng ating mga mamamayan.
0: Yung face mask na N95 na specific requirement sa ganito mga pagkakataon,
1: yes po.
0: Kumusta ang supply ninyo para doon sa mga LGUs?
1: Tulong-tulong po kami. Nung pumutok na yung inabot nga po sila ng ASHPOL, yung provincial government, yung provincial health office, nirelease kagad namin lahat ng available namin na face mask. Even sabi ko nga, pati yung surgical mask, pinamahagi na rin natin, Manong Ted. And yesterday, sa pakikipag-ugnayan natin sa OCD, magbibigay rin po sila, mag-emergency purchase sila kasi sobrang kulang po. And even CDOH po, nag-commit din po kahapon na magpapadala. And then nag-usap-usap rin kami ng alternative katulad nung mga damp towels na pwede itakip sa ilong at bibig. Tatakpan na lang kahit surgical mask. Yung mga ganun kasi kung N95, halos kada 6 na oras kailangan mo magpalit ng N95 mask and magiging magastos.
2: Yes. Sir Oscar, ang sabi niyo nga po kanina, January pa nasa alert level 3, ito pong Bulkang Mayon. Sa pakikipag-ugnayan niyo po sa DOSC Pag-asa, may possibility daw po ba na iakyat ito sa alert level 4?
1: Base po sa pakikipag-ugnayan natin sa PIVOX, ang sabi po nila, pag-aaralan nila, sapagkat kung sa seismic amplitude count, yung nakaraang mga buwan, nasa around 2K lang siya. Pero nung araw na yon ng Sabado, umakyat siya ng 65K. So sobrang taas po. Pero nagtagal lamang po ito ng mahigit isang oras at kalahati. And bumalik po siya dun sa 2K na amplitude count. So pag-aaralan natin whether magpatuloy yung ganung behavior.
2: Oo.
1: Siguro ang i-recommend nila is to adjust yung evacuate natin from hindi na lang yung 6 kilometer within
2: Dadagdagan.
1: The 6 kilometer radius.
2: Opo.
1: Pati 7 isasama na po natin. Pero as to itaas yung alert level, hindi pa nila ina-advise or wala pang indication daw mula sa PIVOX.
2: Pero ngayon po, dahil dyan sa aktibidad ng Bulkang Mayon na yan, safe pa naman po ba yung outside, sabihin na natin kung 6 kilometer pero ngayon iba-iba yung galaw niya, okay pa kung hindi pa ito i-adjust sa ngayon?
1: Actually ma'am, hindi po talaga natin masisiguro yung behavior ni Mayon Volcano.
2: Mm-mm.
1: Katulad nga nung nangyari nung Sabado, normal sa for the past few weeks, for the past few months, ganun lang yung averaging ng tremors and then seismic activity.
2: Mm-hmm.
1: Tapos biglang umangat siya ng napakalaki, napakataas dahil sa na nag-cause ng PDCs. So mahirap po talaga, hindi natin masasabi, mahirap.
2: Sir Oscar, ang sabi nyo kanina, nasa 30,000 yung apektado pero ang karamihan sa mga iba ay bumalik po sa kanilang mga tahanan. Paano natin sinisiguro na sinusunod po ng iba, lalo yung mga nasa 6 kilometer danger zone? How are we making sure na wala na po talagang tao dun sa area na yon?
1: Yung sa 6 kilometer, within yung mga residents po natin, within
2: Opo.
1: The 6 kilometer permanent danger zone, nasa loob po sila ng evacuation centers ngayon.
2: Mm-hmm.
1: Yung nabanggit po natin na number kanina, na bilang, yung po yung mga tao na nasa labas ng 6-kilometer permanent danger zone,
2: mm-hmm.
1: ngunit naapektuhan ng ASHPOL. So wala po sila sa evacuation centers talaga.
2: Oo.
1: Kaya medyo malaki rin po yung bilang natin.
2: Okay. Dito po sa binabanggit ng PIVOX na lava flows, rock falls, volcanic earthquake, maging yung sinasabi ni Manong Ted kanina na pyroclastic density currents, alin po dito ang major concern and hazardous talaga for the residents ang binabantayan nyo sa ngayon?
1: Yun nga po, patuloy yung pagbuga niya ng lava. Katulad ng na-mention kanina ng ating kasamang reporter, yung lava na po yun, nagko-cause siya ng pag-collapse.
0: Mm-hmm.
1: And then yung ng lava flow, pag-collapse ng lava flow, yun po yung nag-create ng pyroclastic density current na nagko-cause ng ash cloud. Yun po yung tumama sa bayan ng Kamaligin, Binubatan, na talagang nag-cause. Ngayon, pinaharap natin na problema. Yung ashfall na yun. As to eruption naman, yung hindi naman natin masyado tinitingnan yung scenario na yun.
0: Oh, sige. So, ngayon, naka-state of calamity na ba ang Albay mismo, the province, the whole province?
1: Actually, sir Ted, we requested na for the declaration nung January pa. Even before subalit hindi na approve ng ano ng sanggol ni Ampanlalawigan. So we will recommend again to the governor and the governor will again request the sanggol ni Ampanlalawigan for the declaration of state of calamity.
0: Okay, napatawag ba ng sesyon si governor sa sanggunian today?
1: So far hindi pa, Manong Ted, hindi pa po.
0: Okay, sige, makikibalita kami ha. And again, kaisa ninyong aming programa nga para sa pagpapalaganap ng informasyon nang malaman ng ating mga kababayan ang inyong sitwasyon dyan. So meantime muna, ang inyong panawagan sa lahat, kung anong inyong pangangailangan, well, definitely naman, nandiyan ang DSWD, baka lang may mga ilang mga NGOs na gustong mag-ambag din ng tulong sa inyo. Go ahead, sir.
1: Yes, una sa lahat, gusto ko magpasalamat sa iyo, Manong Ted and DJ Chacha, sa pagbigay ng opportunity na makausap ang ating mga kababayan tungkol nga dito sa nangyayari sa lalawigan ng Albay. And gusto ko rin po magpasalamat sa lahat ng tumutulong, mga government agencies, offices na tumutulong sa atin para mag-assist dun sa mga na pinamaan nga po nitong ash falls na to. And nananawagan rin po tayo sa ibang LGUs, other organizations, lalo-lalo na sa pangangailangan natin sa masks and sa tubig po sa bayan ng Ginubatan. Yun po ang pinaka-concern natin sa ngayon. And gusto ko na rin po manawagan sa mga kababayan natin sa bayan ng Kamalig, Ginubatan and Ligaw na patuloy ang kanilang, sana patuloy ang kanilang pag-iingat kasi dahil sa health hazard na dulot ng ashfall na to, always wear mask and stay indoors kung wala naman masyadong importante ang gagawin, Manong Ted.
0: Opo.
1: And stay hydrated because of El Nino.
0: Yes, sir. Yes, sir. So, thank you very much po. Ka-Oscar Robert Cristobal, ang pinuno po ng PDRRMO. And Godspeed. Pyroclastic density currents o uson? Tanong, ito ho ba ay nangyayari na o pwedeng mangyari dyan sa Taal Volcano? Ito ho ba'y pwede rin po mangyari o nangyayari na dyan po sa Mount Canlaon? Mga bagay po at mga isyong dapat tayo pong lahat ay maalam. Abangan!
3: FM. Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because...

0: bawat krimen ay may maiiwang bakas ng ebidensya. Mga panatandaan na naghihintay ng malantad. Muli nating sisiyasatin ang bawat detalye. Ubusisiin ang kwento sa likod ng krimen. Magiging daan ng siyensya para mabunyag ang katotohanan at makamit ang katarungan.
1: Ako si Gasabel Gas at ito ang Forensics.
0: Ngayong Sabado, 7 PM sa 1PH.
2: Ang kalusugan ay bunga ng tamang desisyon araw-araw. Pakinggan natin ang kwento ni Juan at alamin ang mga paraan para sarili ay mapangalagaan. Ako po si Dr. Dex Makalintal, ang inyong Doctor Next Door, Sabado sa 1PH.
3: Tuwing Linggo, tayo nang matuto at tuklasin ang mundo.
4: So it's important to always check.
5: Voila!
4: Check your facts.
3: Dito lang yan sa Kitty Explorers, Kitty Kids.
6: Gusto nyong magtanim pero wala kayong garden? Sa mga gatong bote po, pwede tayong magtanim. Food security starts at home. Gusto ko pong matuto kayong magtanim para yung itanim nyo, kakainin nyo rin. Ako po si Derlison, kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.
7: Ako po si Gretchen Ho, ang inyong Woman in Action!
8: Mararating mo rin.
9: Atin po sa ating lahat ng St. Louis College Valenzuela. Parents and students ng St. Louis College Valenzuela ay halos 5 dekada na nagbibigay serbisyo sa larangan ng edukasyon. Mayroon po yung iba't ibang antas mula preschool hanggang college. Bisitahin po ang kanilang website www.slcv.edu.ph.
10: Nasa linya po ngayon mismo ang kalihimpo no, ng DOST at dati po ding pinuno ng FEVOLC si Secretary Renato Solidum. Sir, maganda umaga po, Sec.
11: Magandang umaga, Kapet at DJ at sa lahat po ng inyong taga-supaybay.
10: Opo, ano ho ba ang definition nitong pyroclastic density currents, sir?
11: Well, ang unang tawag dyan noong unang panahon ay pyroclastic flow. Ito po ay mga pagkilos pababa, paggulong ng abo at bato na may kasamang gas sa dalisdis ng isang bulkan. Kadalasan po, ang mga pyroclastic density current o pyroclastic flow ay sanhi ng pag-itsa ng malakas na pagsabog ng bulkan at mabagsak ito sa dalisdis, yung mga abo at bato. Pero meron ding mga pagkakataon tulad po nung isang araw sa Mayon Volcano na hindi po sumabog talaga ang bulkan, kundi ang mga deposito ng lava na nakabitin sa gilid ng bulkan dahil po sunod-sunod pa rin ang pagtabo ng dagdag na lava ay natipyas na tapyas po, nahulog po siya ng kulak. At ito po ay tinatawag nating lava fed, no, lava collapse fed pyroclastic density current. Sa mga Ilocano, ang tawag nila doon ay Usmon.
10: Opo. Nung panahon po, kasi nung panahon ng pinatubo, Direktor, parang hindi ho natin narinig itong gantong uri ng klasifikasyon. Although dati, meron na hong pyroclastic materials kung tawagin. So,
11: Tama po.
10: Opo, go ahead, Direktor.
11: Tama ka, Kapit, kasi nung unang panahon, ang mga volcanology, ang tawag lang natin dyan ay pyroclastic flow. Pagulong ng mga pyroclastic materials, ang pyroclastic material ang tawag ay basag-basag na mga bato, mga abo, ito na yung malalaki. Pero binago po kasi sa international community, volcanological community, ang terminolohiya. So, yung pyroclastic flow po, isa lang yan sa tipo ng pyroclastic density current. Ito po yung mga gumugulong ng mabilis. Yung isa pang tinatawag na pyroclastic density current minsan, yung base surge, no? Ito ay pahalang naman o horizontal ang pagsabog. Kaya tama ang pagkatandaan nyo, hindi ginagamit yung terminolohiyang pyroclastic density current nung panahon na pinatubo.
10: Opo. Kasi nga po over the weekend may misconception ano na pumutok, sumabog yung bulkan, kaya po sa mga visuals nito ay parang may abo nga ano na napaka lawak no ng kanyang coverage. So sir, ito pong pangyayaring ito ay maaari din pong mangyari sa Taal Volcano halimbawa o maging sa Canlaon?
11: Opo, pero ang mekanismo ng nangyayari sa Canlaon, dahil po mainly pagsabog lang, iniitsa ang mga deposito pataas, siyempre babagsak din naman galing sa area yon, gugulong siya. Hindi po lava flow ang inilalabas ng Canlaon Volcano sa kasalukuyan. Pero sa mayon, dalawang klase ang pyroclastic sensitive area. Una, pag sumabog ng pataas, vertical, may explosion po talaga yon. O di kaya ay pagbagsak ng lava o pagtapis ng lava na nasa dilim ng vulkan.
10: Mm-hmm. Sa Taal po ba, ano po ang kanyang characteristics po naman kumpara dito po sa Mayon?
11: Ang sa Taal po, pwede po siyang magkaroon ng pyroclastic sensitive current mula doon sa bunganga niya pababa ng isla. Kaya lang, dahil mababa ang Taal Volcano at malaki ang bunganga, mga 2 kilometro, imbes na vertical ang explosion niya, minsan may pagka-horizontal ang trajectory. Ang tawag namin doon ay base search. Mas silikta.
10: Hello, sir.
11: Mag-cross ng water.
10: Pakiulit po, sir. Opo, pakiulit po naman kayo po yung naputol kasi nga po, ang bunganga nito ay 2 kilometro po ang kanyang diametro. Opo, go ahead, sir. Go ahead.
11: Dahil malapad po ang bunganga ng Taal, imbes na idiretso pataas, kumpara kung makipot ang crater tulad ng Mayon o Canlaon, merong pahalang horizontal ang kanyang pagsabog, parang baga sa baril. Mm-hmm.

0: Kasi nga po, nagbubuga ito ng nagbabagang mga bato, hindi ho ba, at putek. Kapag ito ay nandoon sa dalisdis ng bulkan at pagkatapos magkaroon po dito ng paggalaw yung mga nandidiyan na naiipon kapag yan ay bumagsak na pababa ng bulkan para itong lumilikha nga po ng parang mga pagbabangga-bangga ng mga gantong uri po ng bato at lupa na nagiging parang alikabok. Ganun ho ba yun?
1: Tama po yun. Parang landslide lang yan na galing sa bulkan na tuyo. Tuyo, may gas, mainit pa. Kaya pwedeng mamatay ang tao sa asphyxiation, nawawalan ng hininga, pwede rin malapnos ng konti. Pero talagang pag natabunan ka, doon ka nawawalan ng oxygen. Kasi pag makapal po yung abo, ubos ang oxygen, mamamatay ka sa nawalan ng hininga.
0: Opo, so kumbaga nga po, parang ano ito, director, yung landslide, ano ho, pero ito, mga bato at mga lupa na nanggagaling sa bulkan na iba yung kanyang karakter naman kapag ito po ay nagkaroon po ng current, no, pababa, ang kanyang klase ng kanyang alikabok, ito po, fatal na ito. Kumbaga, iba ho itong parang, kumbaga, nagkakaroon na po ito ng ano, ng, alam niyo ho yun, yung, ano bang description doon?
1: Asphyxiation, nawawalan ng hangin.
0: Opo, ganun po ang kanyang karakter, kumbaga, dito ho sa pangyayaring ito, no?
1: Opo, Kapit. And of course, gusto ko lang din linawin sa ating mga kababayan, kaya nga may danger zone na tayong pinapairal. Kahit walang hindi explosive ang kasalukuyang eruption ng Mayon, yung pagulong ng mga bato at naging alikabok ay nakakamatay. Kaya talagang nire-recommenda namin kahit nasa alert level 3 lang ang Mayon, yung permanent danger zone, lalong-lalo na sa dalisdis na doon nagdi-deposit ng lava, kasi unstable po yan, pwede magkaroon ng pyroclastic density current. Tawag natin dyan ay pyroclastic flow noong unang panahon, o ozone sa Bicol, delikado sa buhay. At pangalawa, yung wala sa danger zone, yung malanghap ang abo, nakakasama sa ating katawan. At syempre, sa pangmatagalan, pag nasa loob na ng abo, ng ating lungs, ang mga abo, ay masama po yan in the long term.
0: Opo. So ito rin po, kapag po naipon na itong mga ibinubugang bato at lupa dyan na nanggagaling sa bulkan, kapag naman umulan ng pagkalakas-lakas at dumalis sa dalisdis, yun na po naman yung lahar na ang iba po ay kumukulo kasi nga doon sa kanyang friction na nangyayari habang gumagalaw siya pababa.
1: Tama po kayo. At ang pinakadelikado sa unang bugso ng mga pag-ulan, ang mga fine ash, no? Yun pong abo sa bulkan na Pino, hindi makapenetrate ang tubig ulan pa ilalim. Kaya ito ay dadaloy pababa ng mabilis. Kaya mapapansin namin sa aming pag-aaral dyan, sa mga unang bugso ng ulan, kapag kasasabog lang ng bulkan, marami talagang lahar na bumababa. At dahil po sa itong nakarang araw, mga 5.4 kilometers po ang inabot ng pyroclastic flow pyroclastic deposit na magiging source naman ng lahar kapag nagsimula na ang mga pag-ulan.
0: Opo, dito po sa area ito ng paligid po ng Mount Mayon, kasi ano ho ito, landlock ito, tuloy-tuloy lang po ito. So talagang hindi mo masasabi kung hanggang saan dadalo yung lahar kung sakali man po, Director, Secretary.
1: Alam naman natin kung saan yung mga dadaluyan ng lahar. Importante po na, kasi hindi naman uulan kapag tag-ulan lang. Baka minsan may mga thunderstorm. So kailangan bantayan ng mga local government disaster managers. Yung mga episode na baka umulan dyan at magkakalahar.
0: Opo. Dito po sa Taal, nakakalahar ho ba din o hindi na kasi nga napapalibot na siya ng lawa?
1: Depende po. Isipin na po natin na kapag may abo, ang pagkadalasan tingin natin, tulad ng lahar sa Mayon, nakatutok tayo sa bulkan. Pero doon sa Taal, isipin din natin na kapag ang abo tulad ng 2020 ay sumampa dyan sa paligid ng Taal Volcano Beyond the Lake, for example, sa Dalisdis, na mga great

0: ng big tall caldera, yung pantagaytay down to Talisay, di po madalis bisting yan. Pwede pong dyan magsimula ang lahar at nangyari po yan. Kahit luma pong deposito, no? Lahar pa rin ang tawag dyan. Nung unang panahon, basta ma-erode po yung pababa, pwede po, ibig sabihin, patalikod naman ng galing, galing, hindi galing sa bulkan ng lahar, kundi sa likod ng mga bayan sa paligid.
1: Opo, ito hong pyroclastic density currents na ito, maari po kapag hon, nangyari ito sa Taal, maaring dalhin yung uson sa Metro Manila ng hangin.
0: Hindi, abo na po yun. Abo na po.
1: Aha, apo.
0: Hindi po, ano, hindi na po yung gumugulong pababa.
1: Apo.
0: So, aspo lang po yun. Apo. Pero ang delikado po sa Taal, yung basic na tinatawag na, dahil may pagka-horizontal ang eruption niya o blast, yun pong kinatatukutan natin. Imbes na hanggang doon lang sa isla, tumatawid po yan above water at aabot doon sa mainland. At yun po yung talagang dahilan kung bakit tayo nagpapa-evacuate ng maraming tao dyan sa paligid ng Taal Lake kapag may tendency na baka sumabog ng malakas ang Taal Volcano. Sa kasalukuyan, wala pong ganong threat ang Taal Volcano so far.
1: Opo. Yung pong alert level dyan sa Mayon, alert level 3 po ngayon. Sa panahong ito, ano po ang assessment po na kaya ng FIVOLCS, Secretary?
0: Ang alert level 3 kasi natin, doon sa kakayahan ng bulkan na sumabog ng malakas na mas marami ang maapektuhan. Sa kasalukuyan, hindi naman siya sumasabog ng malakas imbes na nagdideposito ng lava. Ang pwedeng i-adjust dyan, nasa 6 kilometer permanent danger zone naman dyan. Ang pwedeng i-adjust, yung distansya ng danger zone ay pagbabawal kahit hindi pa sumasabog ng malakas. Kasi naman, yung pagulong ng bato, ang tawag namin ay run out, habang dumadami yung deposit o sa dalisi, malaki ang volume, mas malayo ang aabutin ng pagkahulog ng lava.
1: Opo, so ang kasi nga po yung iba, ano, alam nyo ho, kasi ang akala nga po, ito'y pagputok, bakit hindi pa itinataas ang alert level? May panuntunan po dito ang FIVOLCS. At this time po, hindi naman ito sumasabog. Ano po, yan pong inyong eksplanasyon po dito. Doon po sa pagputok ang pinagbabasihan po ng alert level.
0: Tama kayo, Katin. At dito po talaga nagkakaroon ng kakulangan ang salitang Tagalog kasi sa eruption may tinatawag tayong explosive and non-explosive eruption. So yung explosive, yun po talaga yung may putok o sabog. Pero yung dahan-dahang paglabas, minsan parang hindi tama yung gamitin yung word na erupt na sumabog. Kasi hindi talaga siya sumabog o pumutok. Yun po doon nagkakalituhan at yan po ang nangyari ng isang araw. Kaya hindi po natin sinasabing pumutok ang vulkan, kundi bumagsak ang deposito ng lava, kaya nagkaroon ng pyroclastic density current o uson.
1: Ito ho ba'y, ano ho, matagal na po nangyayari sa Mount Mayon?
0: Matagal na yan, Katit. Tuwing may episode na karamihan ay lava lang, katulad ng 2023, 2006, at talagang hindi po nakikita ng mga kababayan natin na umiitsa ng abo ng napakatayog, kundi lava lang. Kaya naging tourist attraction tuloy at lumalapit yung mga tao. At dyan sa Mayon Volcano, nagkaroon ng bypass road, no? Inasa 8 kilometers yan. Yan naman po ay safe pagdating sa mga mahinang eruption. Kaya lang nung isang araw, dahil nasa loob pa ng 6 kilometer pero malapit ng lagpasan, kaya akala talaga naman tao lumalapit sa kanila. Pero yung asphalt naman ang umabot sa mga kabayanan.
1: Sa ngayon po, sir, ano po ang inyong rekomendasyon? Palawakin pa yung, kasi po ngayon, di ba 7 kilometer permanent o 6 kilometer ba yon?
0: 6
1: kilometer. Okay, 6. Extended 7. Ano po ang inyong rekomendasyon? Dito po sa permanent danger zone, ilang kilometro? O kaya po yung extension nito? Sir, go ahead.
0: Yung permanent danger zone, inaaral po natin yan, ano, na kahit po may hinang mga pagsabog, explosive eruption, kayang ma-contain sa loob ng 6 kilometers, kaya bawal magtayo ng mga bahay dyan dapat. Yan po ang ibig sabihin ng permanent danger zone. Pero yung pag-extend habang sumasabog ang vulkan, kaya pong gawin yan. Kaya ang ang recommendation, yung mga marami ng deposit sa lava, pwedeng i-extend to 7 kilometers ang danger zone sa kasalukuyan.
2: Yes po. Secretary, sa pagbabantay niyo po dito sa kondisyon ng Mayon Volcano, may mga indicators po ba tayo nakikita na posible ang explosion nito? Kasi kanina nabanggit
1: niyo na major eruption.
2: Major eruption, kung hindi man. Oo.
0: At ayon sa Dios de Civox, wala pang nakikita masyadong indikasyon para magsabi na posible magkaroon ng explosive eruption ang Mayon Volcano. Kaya nga nananatili lang sa alert level 3. Tulad po nung matinding pamamaga ng vulkan, ibig sabihin may pressure, tuloy-tuloy na pag-akyat ng lava, mas mabilis po kasi na pag-akyat ng magma, no? Magma sa galing sa ilalim, mas delikado po yan. Ibig sabihin, natatrap ang mga gas na galing sa ilalim. Pag dumami ang gas, mas delikado, mas explosive. Uh-huh. Wala pa tayo nakikitang gano'n.
2: That's good. Secretary, anong magiging diferensya pagka iniangat nyo na po ito sa alert level 4?
0: Ibig sabihin, papalawakin ang danger zone na ipinapairal at mag-evacuate tayo ng karagdagang mga tao. Usually yan, mga within 8 kilometers kasi may mga barangay pang nasa loob ng 8. So, meron sa 6, meron pa sa 8. So, magdadami ang mag-evacuate.
1: Opo, sige po. So, Sec, salamat sa inyo pong paliwanag. Kami po ay mas natutunan ngayon kung ano po talaga ang ating naranasan dyan po naman sa Mount Mayon. Salamat po, Sec.
0: Maraming salamat din sa inyo.
1: Secretary Renato Solidum ng DOST. Alas 8:33 na. Tamang oras atin sa atin ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, alam mo na kagad. Amoy pa lang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa mangosteen with santone na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Southstar Drug at mga piling supermarkets nationwide. Kape, sarap, mangosteen, Boss Mastery Coffee. Thank you! O eto ha, abangan po ninyo, importanteng panayam po ito, sandali lamang.
3: FM. Kaya pa, ganyan?
4: Sige lang, Direk, kaya-kaya.
5: Simula ng araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, perfect mornings.

0: Hindi lang naman sa Maynila umiikot ang kwento ng Pilipinas kasi kapag kabuuan ng bansa yung binibigyan ng boses, mas totoo yung larawan ng Pilipinas. Hindi lang basta ikwento kung ano yung nangyari, kundi makatulong din sa mga tao. Dapat may mga legit na boses na nagbibigay ng tamang impormasyon at malasakit. Ito yung balita na pagkatapos mong mapanood o marinig, may bago kang alam at hindi lang basta impormasyon, kundi yung may sense at may saysay. Mas importante yung balita na nagpapalinaw, nag-i-inspire at nagtuturo sa tao para mas alam niya kung anong nangyayari sa paligid niya. Ako si Cheryl Cosip, Teleserbisyo para sa Pilipino.
1: Welcome to our balloon.
2: This is our chance to reunite.
3: Oh, ready na ba kayo sa magic ko?
4: I see you.
5: Pinoy Microdrama is here, and it's big on the fields. Big on Microdrama.
6: Kumana, siguro.
7: Hello po.
6: Ikaw ba ba?
5: Big on Micro Kilig.
8: Naman kayo sumimangon.
9: Hi, Mr.
5: Big on Micro Suspense.
10: Makakabuti kung bulag pa ang kasama ko.
5: Big on
11: Hindi ako papayag na magpatalo sa dalawang kapatid ko.
12: Kaya gagawin ko ang lahat para sa akin po na to.
5: Microdrama is big on Signal Play. All you need is here in one app. Stream your favorite movies, shows, and sports endlessly with a new Signal Super Light plan. For only 299 pesos a month, you can catch all the content from Lionsgate Play, Fuse Plus, Signal Play, and Filipinas Live. Download the Signal Super app and subscribe to Signal Super Lite now.
13: Mukha ng balita kasama si Jake Taruk alas 5 ng hapon.
2: Senator, good morning po.
14: Good morning, Ms. DJ Chacha at kay Manong Ted.
2: Good morning. Pasensya na po. Medyo na late kami ha. Oo, meron lang po kaming kinausap na importante kanina. Ito rin isa pang importanteng issue ngayon, ano? Sir, naglabas na nga po ang Supreme Court Third Division ng desisyon na ukol po dito sa dismissal kay former overall Deputy Ombudsman Melchor Arthur Carandang. May kinalaman po ito doon sa mga naihain yung reklamo noon tungkol po sa unexplained wealth ni former President Rodrigo Duterte. Kaya gusto po naming makuha. Ano pong reaksyon nyo dito?
14: Well, natutuwa tayo na finally ay na-correct yung maling ginawa ni Duterte nung panahon na yon. Pero ngayon nakikita ng mga kababayan natin na ang daming mga illegal, unconstitutional na pinagagagawa ni Duterte. Kaso nung panahon na yon, yung Korte Suprema natin ay natatakot, nasisindak o kasabwat dun sa mga pangyari. Ganun pa man, at least na-correct ngayong panahon.
2: Yun nga lang, after 8 years, ano? Vindication pa ba po itong maituturing kahit na after 8 years po lumabas yung desisyon?
14: Opo, malaking bagay po yan kay overall Deputy Ombudsman Carandang kasi talagang pinamaan din po siya dyan financially kasi pinagkait po sa kanya yung pension niya na talagang deserving siya. Pero ganun talaga, makita niyo si Duterte, yung nag-iimbestiga sa kanya, tinanggal niya sa pwesto. Ganun lang po kasimple. Dapat doon palang kitang-kita na ng mga kababayan natin na may tinatago si Duterte ng mga anomalya at krimen. Pero yun na nga, no? For some reason talagang nahumaling yung mga kababayan natin eh. Na kahit na anong kalokohan ang gawin ni Bigong, pinapalagpas nila.
2: Balikan lang po natin kasi nga ito pong Supreme Court decision may kaugnayan doon po sa naging reklamo nyo noon. Refresh lang natin yung mga nakikinig at nanonood po sa atin ngayon. Ano po ulit yung inihain yung reklamo noon, sir?
14: Nag-file po ako ng plunder case laban kay Digong noong 2016. Bunga nga noong mga bank accounts na na-discover ko at naibigay sa akin. So yan, nakita natin bilyon-bilyon yung mga pumasok sa kanya. Tapos nung una, ang hinala ko rito ay ito yung galing sa korupsyon sa City Hall, kasi noong panahon na yon, meron na rin findings yung COA regarding yung mga ghost employees. So yun po ang sinama ko, no? In-attach ko as evidence yung bank accounts na dokumento na na binigay sa akin.
2: Mm-hmm.
14: Yun nga po. At dun sa investigasyon ng ombudsman ni Karandang, ay sinabi niya na parehas itong mga contents na itong nakuha ko at nung nakuha nila mula sa AMLAC. Sabi niya, similar, no? Similar yung mga petsa tsaka yung mga amounts, billions ang sinabi niya na pumapasok kay Digong.
2: Mm-hmm.
14: Doon sa pagkabigay niya ng statement na yon, tinanggal na sa ORA mismo ni Digong. Kasi nga, natutumbok na yung kalokohan niya. Kaya yun po ang background ng story na yan.
2: Sir, doon sa reklamo niyong yun, tama po ba walang nangyari? Dahil po dito sa Supreme Court decision na ito, sa tingin niyo po ba, dapat ipagpatuloy yung investigasyon tungkol doon?
14: Alam niyo, nasa ombudsman po yan. Pwede naman po nilang buksan muli. Pero sa akin, regardless na rin, kasi nasa dahig naman na eh. Kahit na ano pang mangyari doon, hindi na makaka-uwi yan eh. Hindi na makakalabas ng kulungan. Dahil mas mabigat po yung krimen doon. Libo-libong pinapatay niya sa mga kababayan natin. Na isa pang karumal-dumal na krimen na pinalagpas po ng mga supporters ni Duterte, no? Kaya sana po mamulat na tayo, hindi na pwedeng ganito ang kalakaran sa bansa natin.
1: Sige po, mamaya tunghayan natin yung kaso po ni former president diyan sa ICC. Pero just again, ano ho, para just to refresh our memory po, Senator Sunny, I remember itong kaso na iniharap ninyo, natatandaan ko ito, nagkahamunan pa kayo ni Attorney Sal, di ba? Doon sa pagpunta roon sa bangko, no? Ito ba ay during the campaign period mo isinampa before manalo ang dating Pangulo?
14: Opo, Manong Ted. Naibigay sa akin yan late April yung mga dokumento na yan, mid-April, thereabouts. Mm-hmm. Then, nung pinag-aralan namin, na-validate namin, sinampa namin yung kaso ng Mayo bago pa siya manalo.
1: Mm-hmm.
14: At bago pa niyan, naghamon po, si Digong mismo ang naghamon na magkita-kita kami doon sa BPI Julia Vargas.
1: Mm-hmm.
14: Hindi siya sumipot, sumipot po ako. Tapos si Panelo, ang pinadala niya, merong special power of attorney. Ngayon, kausap namin yung bank manager mismo, sinasabi, pwede kami magbigay ng statement of account para makita nyo. Pinigilan ni Panelo yon. Wag yan. Hindi yan ang hinahanap ko, yung certification. Kaya lumabas siya sa media nun, hindi pa rin mabibigay ng BPI. Sinungaling, kasi magbibigay na ng statement of account nun, kaso pinigilan niya. Ibang certification hinihingi niya. So, again, nabola na naman yung mga kababayan natin. Lumagpas yung eleksyon, panalo na siya, tapos hindi na bumalik yon yung certification na yon. O tapos ganito po, inalaunan yun pong isang account manager na naghahawak no account nila Digong, ginawang SSS president ni Digong as a reward dun sa mga pag-handle ng mga accounts nila. So ganyan po ang nangyari, yan po ang kitang-kita, kaya maliwanag po sa akin itong mga krimen na to.
1: At yun nga po, no, pag-upo ng dating presidente, ito na nga, no, kinasuhan itong si Karandang and then natanggal sa serbisyo. Siya ba ay nakausap niyo ho mismo after this decision?
14: After the decision, di po. wala na po kaming contact noon. So, ilang taon. Pero, yun na nga, isa sa casualty. Biro inyo, ginagawa niya yung trabaho niya. Nag-imbestiga siya. Base dun sa kasong final ko. At nakumpirma niya, na-validate niya back then. Ano? Kaya nga itong mga kababayan natin na nagugulat ngayon na kinumpirma nung AMLAC yung mga specific transactions, eh, 8 years ago, kinumpirma na yan ng ombudsman. Kaso talagang pinilit na talagang inumbinsin ng mga kababayan natin na matino itong si Digong. Kaya po, ganito na, nagka-lesi-lesi na yung bayan natin.
1: Nasaan kaya ngayon si former Deputy Ombudsman? Kasi we're trying to reach him also nga para sa kanya pong panig dito po sa napaka, ano, itong landmark decision na ito ng Supreme Court.
14: Sa pagkaalam ko, nandito lang po siya, retirado na nga po siya, inaantay niya yung pension na niyan siguro. So, malaking bagay po ito sa kanya. Malaking personal vindication and kahit papano, compensation dun sa mga nawalang kabuhayan niya all these years.
1: Oo nga po, kasi nga ang desisyon dito ibalik, no? Yung mga dapat ibigay sa kanya ng mga benepisyo ay dapat na ibigay bagamat nagtapos na yung kanyang term as Deputy Ombudsman. Sige po, so dito po sa account na ito, ito rin yung same account na napag-usapan doon sa impeachment hearing na may pangalang Sammy Uy?
14: Opo. It's the same account po yan. Yan yung tinatawag kong mother account na 2.4 billion pesos po ang pumasok sa account ni Sara Duterte at ni Digong. Kaya joint account po yan, kaya sakop po siya nung impeachment. At dun sa 2.4 billion na yan, nakita doon yung mga checking ibinigay ni Sammy Uy doon sa bawat membro ng pamilya from 2011 to 2013. Tapos, pag nakita ko po na anong inanalyze po namin, siguro na-realize nila na may paper trail silang iniiwan nung nahinto na ito, pero tuloy-tuloy pa rin yung pagpasok. Kaya ang aking conclusion nito ay si Sammy Uy rin ang nagpapasok nito. Kaya yung buong 2 billion na yon ay galing sa illegal drugs.
1: Opo,
14: so, dividendo nila yan. Kasi parehas po ng mga time . Kung kailan nagbibigay ng cheque, parehas din po dun sa time na nagde-deposito. Yun po yun.
1: Oh, pero at that time, kasi alam naman natin na meron tayong confidentiality sa mga bank deposits, no? And pati nga ang AMLAC, actually, meron sila mga panuntunan sa paglalabas ng informasyon. And that time, saan ka nakakuha ng informasyon? Sorry, just kung sakali man na maaari mong i-share sa amin ito.
14: Ito. Kagaya nung nailahad ko nung 2016 at nung Quadcom at nung nakaraang hearing, ito ay binigay sa akin ng isang whistleblower na nagngangalang Joseph De Mesa. So ito ay nagbigay nito, sabi niya, kaanak niya, ang napagkuhanan niya to na galing sa isang ahensya ng gobyerno. Yun po yun.
1: Mm-hmm.
14: So, binet ko yung informante, binet ko rin yung contents. So, in this case, nung na-validate na yung contents, so nag-focus na ako sa contents.
1: And that time, magkano yung laman balance ng account na iyon dito sa bangkong ito sa Pasig?
14: Hindi po kita yung balance. Ang kita lang po yung mga transaksyon na malalaki na pumasok.
1: Mm-hmm. Okay.
14: Yun lang po.
1: Oo. Sige. So, well, ngayon bahagi na ito, no? Nasama ito sa impeachment discussion simply because joint account ito, umano, ni VP Sara at ng dating Pangulo.
14: Opo.
1: Mm.
14: At ito po yan, Manong Ted.
1: Mm-hmm.
14: Simulat sa pool na nilabas ko yan, wala naman pong nag-deny sa bawat miyembro ng pamilya ng Duterte. Sinabi ko, inakusahan ko sila, binigyan kayo ng cheque ni Sammy Uy na drug lord, na konektado kay Michael Yang, itong si Digong, Sara, Pulong, Baste, Hanilet, joint with Kitty. Ni isang beses, hindi po nila dininayan. In fact, inadmit ni Bigong mismo yung account, the existence of the mother account. But none of them, all these years, denied yung allegation ko na yan.
1: Sa ngayon, kayo ba nakausap na ng mga possible prosecutors, impeachment ni VP Sara, kung kayo'y magiging isa sa mga testigo nila?
14: Opo, naabisuhan na po tayo na magiging testigo tayo sa sa darating na impeachment trial.
1: Okay, opo. And then, sa inyo bang pag-testify na ito, Senator Sunny, kumamarapati lang po ninyo, maliban ba dito sa publicly, inyo nang nailahad mula noon hanggang sa nakdaang hearing, meron pa ba kaming dapat na abangan?
14: Yun na lang pong specifics ng mga kasi marahaba po yung mga listahan ng transactions na yun eh.
1: Mm-hmm.
14: Marami pang hindi nakita yung mga kababayan natin na isang araw, more than 300 million ang transaction,
1: mm-hmm,
14: ang inilabas nila. Tapos ang total na winidraw niya na walang dineposit ay mahigit 500 million. So talagang malaki ang transaksyon nandito.
1: Mm.
14: Hindi po ito yung sinasabi nilang labas-pasok. Kahit labas-pasok pa yan, malalaki amounts, pero in one particular stretch, puro withdrawal na kilalaki ang ginawa nila na walang pumasok, walang deposit, puro withdrawal na mahigit 500 million. So doon mo makikita na at the very least, talagang limang daang milyon at any one time ang balance doon. But it could be more. The fact na pre-note yung account manager nito, ginawang SSS president. Ibig sabihin talagang kakuntsaba ito. Tapos makikita nyo, pag tinotal mo yung pumasok at lumabas, mas malaki yung lumabas. So ibig sabihin ito, nagde-deposito sila nang below the threshold na 500,000. Kaya marami pa hong madidiscover dito na magugulantang mga kababayan natin.
1: Okay, sige nga. Sabi nga natin, kung meron pa tayong dapat abangan, ito po ang aming pong aabangan. Ngayon, Senator Sunny, dito po sa ICC, meron pong mga panayam nga sa inyo na may tinutukoy kayo na mga titistigo. Kasi nga sa aming panayam din sa mga abogado po ng mga biktima po dito, maingat nga sila sa pagbabangkit. Kumpirmado na ho ba talaga sila Matubato at sila itong si Las Cañas ay testigo na po ng prosecution laban kay dating pangulo?
14: Opo, si Las Cañas tapos na po yung testimonya niya. Meron po kasing provision sa ICC,
1: mm-hmm,
14: na kapag ikaw ay at risk yung buhay mo para hindi ka itumba, no, before the trial, kinukuha na yung testimonya. So, yung testimonya niya, pinasok na po yan. Itong araw po siyang krinosiksami ng mga abogado, court-appointed lawyers ni Digong, kasi hindi siya nagpa-participate noong panahon na yon. Tapos itong defense lawyers. So, pagka nagsimula po yung trial, ipapasok na lang into the records yung testimonya niya. So, tapos na yon. Ganun din po kay Matubato. Tapos, meron pa pong mga members ng hit squad na nandoon na sa witness protection nila. So, si Garma, nandoon na rin po.
1: Mm-hmm.
14: So, marami pong mga testigong nasa witness protection ng ICC.
1: So ang aping kumbaga kapag kasi ngayon meron pang apila and pagbibigyan naman niya yata ulit no ng ICC sa due process yung apila doon nga sa confirmation tong mga charges na ito at saka yung pagsisimula ng trial. So lalabas dito Senator Sunny na pag nag-trial na ang ilalabas na lang nila, visuals ba ito ng testimony ni Las Cañas o sworn statement na lang, hindi na ma-expose pa doon sa mismong trial yung testigo? Ganun yon?
14: Yun pong kay, sa pagkakalam ko, yun pong kay Matubato at kay Las Cañas.
1: Mm-hmm.
14: Sila yung kanilang video recorded na testimony ay ipapasok into the records. Kasi ano na po yun? Because of that special provision. Pero yung iba, ano po yun? Live po yan, actual po yan. Iko-cross-examine sila.
1: Okay, itong si Garma, kinukumpirma mo na hawak na ngayon ng witness protection ng ICC. Meron na rin siyang ganun din na inilabas na unang affidavit at dumaan na rin sa cross-examination ng both parties?
14: Hindi pa ho. Yung kay Garma, siya ay magte-testify during the trial. Iba lang kahoy yung kaso nila Las Cañas at Matubato dahil bukod sa at-risk sila physically sa assassination, meron din sila mga health concerns. So yan po. Ngayon itong kay yung kay Garma, ito siya dahil supposed to be may ano yan wanted ho yan dito sa atin, meron siyang murder case. Kaso dahil nag-cooperate siya dyan sa ICC, napawalang visa po yung mga kung anuman Interpol Red Notice na nilabas. Ganun din po kina Matubato at Las Cañas. Lahat po ng mga yung Interpol Red Notice ni Las Cañas noon, napawalang visa dahil nag-cooperate siya sa ICC.
1: Pero itong kay Garma kasi, I remember, pending case ito, murder. Sa Mandaluyong ito, ang balita mo na, paano yung pamilya nung napatay dito na officer ng PCSO?
14: Ganun po ang sitwasyon. Nakuha na siya ng ICC witness protection. So, hindi na po siya mahabol doon. Si Las Cañas din po, kinasuhan. Si Matubato. May mga kaso din sila, pero dahil nag-cooperate sila sa ICC, ano po yan eh? May precedent siya. Kaya hindi na sila makukuha. Pero ano nga nun, that is with the condition na kailangan magko-cooperate sila fully at magte-testify sila na maayos. Otherwise, isosoli sila dito.
1: Well, sige po, ano, kasi anyway, siguro iba namang pong usapin yun, ano, yung jurisdiction nga ng ICC sa mga Pilipinong ito, pero yung pending case nila sa mga regional trial court dito sa Pilipinas, no, yung ang ating, ito yung katanungan siguro din ng iba kung ma-absuelto ba sila, kasi iba namang proceedings yung sa ICC, Senator Sani, no?
14: Hindi ho sila ma-absuelto sa mga kaso dito. Pero the fact remains na nandoon na sila eh.
1: Aha. Uh-huh.
14: So protektado na sila nung nung sistema doon na ICC, parang okay. Asylum or refugee status na sila.
1: Okay. Opo. Sige. Sir, ano bang balita nyo? Kasi may mga impormasyon talaga na nanggagaling po sa inyo and eventually nga it turns out na positive, no? Meron na bang areswaran sila, Senator Bato? At saka yung ilang pa mga dating hepe ng pambansang pulisya, maging sila Secretary Vitaliano Aguirre?
14: Well, hindi po ako at liberty to confirm yung kay Bato. Pero alam niya po yan. No? Alam na po niya yan kung ano man yung patotohanan dyan. Doon naman sa iba, ang pagkakaalam ko po ay dinedevelop pa yung kaso sa kanila. Nasa case build-up. Pero ang hindi na po siguro aabot kina Aguirre at doon sa iba hanggang kay Albayalde na lang po siguro at kay Bongo.
1: Opo. Sige. So you cannot confirm nor deny yung kay Senator Bato, pero you can confirm na meron pong ongoing ngayon na mga pagbubusisi pa kung maglalabas ng arrest warrant laban sa binanggit po ninyo na sila Ginoong Albayalde o maging kay Senator Bongo.
14: Opo. So yun po yung ongoing investigation. Hindi huminto yung prosecutor nung nahuli si Digong. Tuloy-tuloy po yung kanilang investigasyon. Kaya pero sa nakikita ko lang po ay baka aabot lang kay Albayalde.
1: Opo. Opo. Kay Senator Bongo kaninyo?
14: Bongo and Albayalde.
1: Kay VP Sara, nung siya ay nag-mayor pa, kasi meron kayo din binabanggit na merong sa inyo na humanggaling? Kay VP Sara po?
14: Hindi po, ano, unfortunately, hindi po kasama. May issue ng warrant si VP Sara, ngayon o kailanman, hindi na po aabot yung threshold na evidence. Kasi mataas po ang threshold ng evidence na hinahanap ng ICC prosecutors. Mm-hmm. While meron nagsabi na banggit ng ilang testigo si Sara, but according to the ICC by standards, hindi aabot.
1: Opo, opo. Kasi nga mataas po yung panuntunan para ka talaga maidawit po sa kaso at maging co-perpetrator. Ano ho, ang bansag nga po ang tawag po, Senator Sani. Opo.
14: Opo, opo.
1: Okay, sige.
14: So even yung mga na-mention,
1: go ahead.
14: Even po yung mga na-mention na co-perpetrators, hindi naman ho automatic ay ma-issuean sila ng warrant. So, in fact, yung iba doon ay binibigyan ng pagkakataong magtestigo.
1: Mm-hmm.
14: So yung mga except kay Bongo, Bato, Digong, all the rest ay pwede pa sila magtestigo para matanggal sila doon sa kaso. So, yun po ang condemn.
1: So yung mga nababanggit doon, pwede pong mag-apply para sa kanilang sariling witness protection program ng ICC, Senator Sani.
14: Opo.
1: Opo.
14: Yes.
1: Oh, sige. So, Senator Sani, salamat sa inyong panahon at kami po iaantabay dito po sa mga development na ito na ating po pinag-usapan. Thank you, sir.
14: Maraming salamat po sa inyo, Manong Ted.
1: Thank you. Former Senator Antonio Trillanes IV. Mga kapatid, mga usapin pambayan. And again, just for the record, Madam Chair, ha? Sa panig po ng VP Sara, si Attorney Michael Powa po ay ating nakakapanayam. Sa panig po ni Senator Bato, ang ating nakakapanayam po ay ang kanya pong abogado. At maging sa ilang pa pong mga napag-uusapan po na babanggit ng mga individual, except po dito kay Sammy Uy, na ang aming nga po ditong staff din po ay humahagil ang kaparaanan para siya makapanayam kasi nga nakailang ulit na po ng banggit sa kanyang pangalan maging dung po sa nagdaang hearing ng Committee on Justice. Alright, alas 9, iuna na po ang ating tamang oras ngayon. Sa negosyo nga po't hanap buhay, importante ang sasakyang maaasahan araw-araw at dito nga po panalo ang Photon Harabas TM300 at ang Harabas Miler Light Commercial Vehicles. Para po sa mobile food business, mga deliveries ng mga parcel o anumang pong bagay sa mga makikitid na daanan, sakto ang sukat ng Harabas TM300. At para po naman sa mga maramihan at malakihang deliveries, construction materials, mga produktong pampalengke, sagot ka ng Harabas Miler. Parehong matibay, parehong pangharabas. Meron siyang 5-year or 150,000 kilometer warranty, whichever comes first. Alaga ka pa sa kanyang after-sales service at regional parts. Kaya punta na sa pinakamalapit na Photon dealer sa inyong lugar. Photon Harabas TM300 at Harabas Miler. Lakas na pangharabas. At yan po ay fuel efficient, ha. Abangan din po ninyo ang aming puntampok na mga EV. Ayan, mga electric vehicles po ng Photon Philippines. Abangan! Pero sandali lang, girl, ha. Kami po ay meron pang importanteng panayam.

0: mo ba hindi pare-pareho ang lahat ng generics na gamot?
1: Habang naghihirap ang isang bansa, lalong nalululong ang pamayanan sa chismis. Escape ito eh. Ang laki-laki ng nagagawa nito sa paglimot ng mga problema, sa paglimot ng kahirapan. Kung wala ang mga manunulat, manghuhula lang sila kung anong tunay na nagaganap. Ang lagi kong panuntunan sa buhay, hindi baling salungatin ako ng kahit sino, basta magpakatotoo lang ako at pinatatahimik ako ng aking konsensya. Ako po ang inyong Nanay Christy Fermin para sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.
2: Simula ng araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, Perfect Mornings!

0: True FM.
1: True FM 905. At ang ating pong tamang oras atid sa atin ng Boss Max 3 Coffee. Boss Max 3 Coffee, alam mo na kagad, amoy pa lang. Quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Xanthone na mainam po sa ating kalusugan at pangangatawan. Boss Max 3 Coffee, kape, mangosteen, sarap. O diba, available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Southside Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Max 3 Coffee, ha? Mas maganda po ang ating Monday morning kasi ang ating kape ay strong coffee. Boss Max 3 Coffee. Nanay Christy, good morning and thank you. Sabi ng ating Nanay Christy, ganda daw ho ng interview kay Ginoong Trillanes. Ayan. Opo. Salamat din po daw ng marami kasi ngayon, well, eto ho na naman sila. Kapag nag-interview ka ng pabor sa mga Duterte, ako ay DDS. Kapag nag-interview naman tayo ng mga nagsasabi po ng mga bagay-bagay laban sa Vice Presidente o sa dating Pangulo, ako ho naman ay anti-Duterte o DDH. Ay talaga, di bale ho, sa akin, okay lang yan. Basta gagawin ko lang po ang dapat kong gawin din eh. Alright, so baby girl.
2: O sige, habang inaantay natin yung ating makakausap, gagawin ko na rin ang kailangan kong gawin din eh. Sa oras po na 9:06, mga kapatid, ang tamang oras. At din naman sa ating lahat yan ang St. Louis College Valenzuela. Parents and students ng St. Louis College Valenzuela ay halos 5 dekada na nga po na nagbibigay serbisyo sa larangan ng edukasyon. Mayroon po itong iba't iba ang tas mula preschool hanggang college. Bisitahin po ang kanilang website, St. Louis College Valenzuela or www.slcv.edu.ph. Ang tamang oras, mga kapatid, hatid din sa ating lahat ng Mayette de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayette de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. www.mayettedelarosa.com. Open up for franchise ang Mayette de la Rosa.
1: Bueno, ang sabi ho naman, isa pong genius din eh. Wise man, ika nga.
3: Sino to?
1: Sabi dito, hindi naman daw water under the bridge, kuya. Kasi nga, ito po ay magiging president na. Meaning, ito hong naging desisyon sa kaso po ni former Deputy Overall Ombudsman Karandang. Oho, kung hindi daw po, ang maganda daw pong ituring dito, aanin pa daw po ang damo kung
2: patay na ang kabayo.
1: Ala na yung kabayo.
2: Correct.
1: Mamaya, maganda ho pag-usapan natin to sa take home ng isa sa mga miyembro ng Philippine Bar. Pagbati po ng happy birthday kay former Secretary Peter Garucho today. Sir, happy birthday po sa inyo and thank you. Si Ginoong Stephen Kuwa po ng Philippine Amalgamated Supermarket Association Incorporated. Good morning, Sir Stephen.
4: Good morning, Ted. Morning.
1: Opo. Salamat sa panahon. Sir, kumusta po ang presyuhan sa inyo pong mga supermarket? Sa usapin po muna noong mga basic commodities na may mga SRP kasi may mga complaints na ngayon na nagtaas na po eh. Ang sinasabi ng DTI, parang meron pa silang maintain na sinasabing peche.
4: Correct. No, medyo mahirap nating i-control nationwide, no? Sa dami ng ating probinsya, isla, no? Medyo mahirap i-control, no? Considering yung mga far-flung areas, eh, syempre, mas maraming gasolina involved, no? We're talking shipping, we're talking trucking, no? Oo. So, maaaring meron na nga ang areas na mas mahirap abutin ng ating mga delivery na medyo nag-adjust na ng kaunti ang presyo. Wala silang, for me, wala namang kasala. It's not a crime. Mm-hmm. But, syempre, ninanais ng ating mabuting DTI na sana, eh, mag-cooperate sila at try to hold on till May 10, no? May malalaking kumpanya, katulad ng Nestle Philippines, no? Publicly sinabi, till end of May, they can try to hold on if kailangan. Pero kung di kailangan, syempre, they also need to, recover their investment. Yes.
1: Oo, opo, opo. Pero kasi nga, ultimo ang pinakahuling datos na tungkol sa inflation, hindi ho maitatanggi na tumaas, no? Opo. So talagang this is inevitable, Sir Stephen.
4: Ay, yes. Kasi sabay-sabay na. Tapos last weekend, another suntok na naman. yung pagtutok ng mayon, no? Although it's regional, no? It's also in one area lang naman. Mm-hmm. Pero it will affect also supply and demand, no? Sabay-sabay lahat, di ba? Yun. So, at I guess kung di man yung mga PNPCs na minomonitor ng DTI, no? Di man yung basic necessities and prime commodities, eh meron din mga ibang produkto na medyo gumagalaw. Ito ang aking ano, gauge. Kung hindi supermarkets ang titignan natin ang presyo, yung mga kalinderya, doon mo makikita, di ba? Sa mga kainan districts, di ba? Kasi I'm sure, nag-iba na mga presyo nila. Dahil nagtaas na rin ang cost nila, no? Di naman sila basta gagalaw kapag hindi nagtaas ang cost of input ng kanilang, you know, gagastusin sa negosyo.
1: Opo. Sa inyo pong hanay, ano po ngayon ang napansin po ninyo? Sa inyo po bang mga supermarkets na miyembro po ninyo, particularly po in Metro Manila and nearby regions, gumalaw na ho ba yung prime noodles, halimbawa po? Ito pong mga dilata na basic na kasama doon sa basic necessity identified by DTI, as in nag-umento na ho ba talaga?
4: From what I gather, no, this is my own data gathering. No, from what I gather, may areas na meron ng increases, no. Pero konti lang, adjustments lang yan. Kasi number one, like I said, ang mga manufacturers, ayaw nila magtaas. One time big time, tapos biglang tapos ng gera, naayos ng medyo bumaba ang presyo ng gasolina in 2 months, no. Mag-a-adjust sila ulit. Bakit? Eh, hindi pa nagtaas yung kalaban nila. Sila nagtaas ng malaki. Mawawalan sila ng market share, di ba? So, adjustments are very minimal and ayaw nila na one time big time. Ayaw din natin siguro na on May 11, biglang sabay-sabay magtaas lahat ang bilihin, di ba? What's good then is that naging disciplined ang buyers, ang consumers, no? Naging disciplined tayo lahat at hindi nating minadali ang pagtaas ng presyo ng mga prime commodities and basic necessities.
1: Itong dollar-peso exchange rate, anong effect nito sa inyo, sir?
4: Talagang may effect yan, no? Kasi lahat ng manufacturers, I was with their, you know, meetings with these guys also recently in mga different functions, no? And syempre, sabi nila, paano naman kami hindi magtataas? Eh, tama naman ang dollar exchange rate. Paano naman? So, ang umaaray, hindi lang naman manufacturers, no? Logistics, lahat ang kailangan ng imported raw materials, no? At napakarami nila, di ba? Yung gasolina na lang, muna sabihin yung presyo ng gasolina worldwide, tumaas pa yung dollar exchange rate. Oh, hindi, understood. Dalawang suntok yun. Nataas ulit din ang pagpasok ng cost of cost of oil and fuel, no? So, yun. Everybody's saying, syempre, mahirap isulat, round off, estimate accurately, no? Kung ilan percent ang effect, ang impact nito sa iba-ibang negosyo, no? Pero, for sure, without thinking, meron, may impact talaga, di ba? Kaya nga, sabay-sabay ang sabay-sabay ang suntok sa atin, no, ng different elements, no, which affect business.
2: Oh, Sir Steven, meron po bang ugnayan ng inyo pong grupo sa DTI? Kasi parang iba yung sinasabi nila sa napapakinggan ko sa inyo ngayon. Ang sabi nila last time, nakatulong daw po yung pagbaba ng fuel pump prices para ma-extend itong no price high commitment na ibinigay daw po nitong mga kasapi daw po dito sa basic prime commodities natin. Yun ang sinasabi nila. Paano po ba yun?
4: Well, I guess sa dami ng produkto sa merkado, no, yung minomonitor ng DTI is less than 300 items. That's how you interpret it. Yung kanila, yung mga minomonitor nila, the promised land, no? Kaya nga sabi ko, they came out ngayon publicly, no? Sinabi na dito na gagalaw. Oo. Pero yung mga ibang mga produkto, kalaban, na hindi nila minomonitor, what, 15,000, 20,000 items inside a supermarket, no? Hindi natin ma-monitor lahat yun. Nobody can do that. No? So, if those competitors move up by 2%, 3%, awaiting, you know, gagalaw din yan, yung mga prime commodity, yung mga basic, yung mga market leaders, no? Those heading, nauna, at namamayagpag sa kanilang mga kategorya sa basic necessities and prime commodities, no? So, bago sila gumalaw, galaw na tayo ng konti. Kung gulaw sila, is tayo kung galaw pa tayo ng konti o hindi. So, dahan-dahan, nag-i-inchap na. And like I said, this is expected, di ba?
2: Yeah.
4: So, it's a matter of positioning ang tawag dyan, di ba? Strategic positioning ng mga kompanya, saan tayo pepwesto, di ba? Parang di naman tayo maiwanan, nag-increase ng kalaan, mga major companies nag-increase, di tayo gumalaw, tsaka tayo gagalaw, halatang-halata, wow, laki, ang tison tinas ng produkto natin, di ba? Lalo na yung mga big packaging, di ba? Tison, 2 pieces. So, slowly nag-inshot na sila ng konti para hindi biglaan din, which, to my mind, it's also good for the public. Oh, diba? So it's not a black and white thing. It's not a black and white thing. But sila ng PTI, hindi magtatas. So it's a... maraming in between yan. Oh, napakaraming
2: yan. At some, kumbaga somehow, may katotohanan naman yung sinasabi nila, hindi lang sa lahat ng mga produkto. Pero Sir Steven, ngayon, ang tanong ng consumers natin, even I myself, ano na mangyayari after May 10? Gano po kalaki yung magiging pagtaas ng presyo? May mga suppliers na po ba ang nagparamdam sa inyo na talagang after May 10, may pagtaas ng presyo, especially with the basic commodities?
4: Meron. Meron mga May 15, no? Meron mga nagdagdag ng date. No? Ang point nila, eh, so, tagal na nakamit sinitisto, di ba? So, ang akin is, wag din nating sobrang patagalin pa extend ng in-extend yung no price increase policy or no price increase strategy, no? Dahil ng gobyerno. Dahil puputok at puputok, parang Mount Mayon, no? Kung talagang napuno na, paglubas ng mas makalayo ang abutin ng lava, no? Ng eruption, ng effect ng eruption, mas maraming tatamaan, di ba? So let the free market forces, you know, let it flow. If you mean kasi hindi naman natin mapigilan yan eh, di ba?
2: Tama.
4: Hindi, number one, hindi natin mamonitor lahat sa dulo-dulo ng kadulo-dulo ng Pilipinas. Hindi naman natin mamonitor yan eh. Although it was a good strategy for government to say, hey, mag-cooperate naman kayo, huwag muna kayong magtaas.
2: Pero yan ay pakiusap. Siyempre, hindi naman, hindi silang magde-decision, kumbaga. Pero Sir Steven, yung sinasabi niyo po na on May 10 and even May 15, may mga pagtaas ng presyo. Malaki po ba piso, centavos, and mag-sample lang tayo, halimbawa po, sa sardinas o di kaya sa noodles, magkano po yung magiging pagtaas?
4: Pinakamalaki siguro piso, no? Pero kumbaga, lahat nga sila, ayaw nga nila ng sobrang laking pagtaas dahil nga, di mo mabawi. That's what people think. Taas sila ng taas, pa nila bawihin. Mahirap bawihin. Ina-explain ko na napakalaking trabaho ng bawihin ng presyo. So they don't want to, you know, increase unnecessarily where they have to take it back later on and say, uy, we lost so much market share. Dahil nagtaas tayo ng ganun, pwede ba ibaba natin? Yun yung nakikita nating sale, buy one, take one. Yun yung form of pagbaba ng presyo ulit. Dinawi nila, pinalik nila, di ba? Kaya lang, di nakikita ng tao yun. Taas ng taas, di naman binababa eh. Di natin napapansin yung mga promotion, no? When they try to get back their market, earn back their market.
1: Okay, sige. So, muli kaming tatawag sa inyo, ha, Sir Steven, para mangumusta dito po sa presyo.
4: Nakabantay rin ako. Lahat tayo nakabantay kasi we don't want things to get really bad, di ba? Ayaw natin ng sabay-sabay. Kasi pag sabay-sabay, mag-uumentado sa ang bayan, di ba? So, we don't want that to happen. So, habang nagtitiis na lahat, sana dahan-dahan na ang epekto, pagmasahe, no? Wala pang tuition, matagal pa, June, sana wag umabot doon, no? Di ba? Okay. Another suntok ba naman yan? Yun.
1: Sige.
4: Thank you for having me. Thank you.
1: Salamat po na marami sa ulitin po. Thank you. Si Ginoong Steven Kuwa po ng Philippine Amalgamated Supermarket Association Incorporated. Alright, eto mga kapatid, ang gandang pag-usapan nito kasi baka lang po hindi nyo alam ang implikasyon nung Supreme Court decision dito po sa dating Deputy Overall Ombudsman. Sa isyong ito, may pakialam tayo ha. Kasi nga po sana, kumbaga, sayang! Banyet!
0: This is Vice Ganda. Sa Game Zone, totoo ang bawat laro. Exciting ang
5: Purpose of travel?
6: Where are you staying?
7: Where are you from?
8: Chicken or banana?
9: Wait. Who are you?
7: Is that your final haircut?
10: Hirap makapasok. Dito madali. Zoom Signal Super. One login, one subscription. From multiple streaming apps na. Signal Super. All you need is one. Sana, one lang. Sa streaming, it's this one. New Signal Super. One login, one subscription. For multiple streaming apps na, Signal Super. All you need is one.
11: Ang mukha ng balita ay pagbibigay ng kakaibang perspective tungkol dito sa storyang tinatalakay natin, no? Kada araw na naglalahad ng kakaibang angulo, kakaibang punto de vista mula sa isang mobile journalist. Sila ang nasa gitna, sila ang nasa puso ng bawat storya. Sila mismo yung kumakausap doon sa mga tao at sila mismo ang nandun kung nasaan ang aksyon. Kaya mahalaga yung mga mobile journalists kasi from their eyes, from their ears, from their understanding, mas naikukwento nila ng tama kung ano yung mga may kabuluhang istorya na tinatalakay natin sa mukha ng balita.

0: True FM.
1: Kanina po ay ating pong nakapanayam si former Senator Sonny Trillanes. And again, ano, sa pagbabalik na po sa usaping ito, yung pong kanya pong pagsasampa ng kaso na plunder actually po, no, katiwalian laban sa nakaupong presidente. Kasi po before manalo, meron na pong isinampang kaso and then nanalo, nag-imbestiga yung ombudsman. Ang kaso po, tinanggal yung ombudsman ng dating pangulo at siya pa ang kinasuhan, yung ombudsman. May desisyon po ang Supreme Court. Ngayon, tanungin natin ang maalam sa batas kung bakit ho ba parang may pagkakahinayang dito. Bakit hindi po tayo lubos na, kumbaga, nagagalak sa desisyong ito? Bagamat ngayon nga, ito po'y bahagi na ng kung tawagin ay jurisprudence. Legal Basis is on board.
2: Ignorantia, juris neminem excusat. Ignorance of the law.

0: at DJ Chacha. Sa ating mga tagapanood, tagapakinig, mabuhay po kayong lahat.
1: Okay. Too late, baby, now it's too late. Okay, sige. So, Dinmel, too late na ho ba ito? Paano po? Go ahead, sir. Ang kaso po ni Deputy Ombudsman Melchor Carandang. Go ahead, sir.
0: Ang tawag ko ngayon dyan, Ted, ang ating mga lingkod bayan dapat hindi ma-karanderize, no? Alam mo ba yung pag-karanderize? Yung ginagawa mo lang ang iyong obligasyon sa ilalim ng konstitusyon para magagilap ng ebidensya ng korupsyon, ikaw pa ang natanggal. No? So, kaya nakakapanghinayang ito. Sapagkat nung lumabas itong desisyon na ito ng Court of Appeals, kasi unang-una tinanggal siya ni Samuel Martires sa pagka-overall deputy ombudsman at inakyat ito sa Court of Appeals, at ang Court of Appeals ay kumatig kay Carandang. Sinabi nila talagang bawal yan, ang ginawa ng Office of the President at saka ang ginawa ni Samuel Martires ay labag sa ating konstitusyon, sapagkat nakalagay sa ating konstitusyon ang Office of the Ombudsman ay number one, independent, number two, ito ay nagmumula sa karanasan natin nung martial law, sapagkat concentrated ang power nung martial law sa presidente, kaya para magkaroon ng tunay na check and balance, independent dapat ang ombudsman at pwedeng imbestigahan ng presidente. At ang pangatlo, sinabi ng Court of Appeals, wala namang ebidensya ng graft and corruption si Carandang. So umapila ang Malacañang sa Korte Suprema at ito rin ay natalo. Ngayon, ang lumabas yung desisyon ng Court of Appeals noong July 5, 2022. Ito ay limang araw bago sumumpa. Limang araw pagkatapos sumumpa ni Marcos sa kanyang pagkapresidente, at pareho rin limang araw na natapos na ang termino ni Duterte. Nag-apila sila sa Korte Suprema. At kung makikita mo ngayon ang desisyon ng Korte Suprema, parang sinasabi ng Korte Suprema, itong kasong to, no-brainer ito. Napakadaling desisyon na nito. Sapagkat noong 2014, meron na palang desisyon ang Korte Suprema en banc doctrinal na ang Office of the Presidente ay walang kapangyarihan magtanggal ng ombudsman at deputy ombudsman. At ito, sabi ng Korte Suprema, ay napakalinaw, bakit nilabag? At pangalawa, wala namang talagang ebidensya na may graft and corruption si Carandang. Pero nung lumabas ito, July 5, 2022 sa Court of Appeals, I am sure, yung Office of the President within 30 days, naghahain ng petition sa Korte Suprema. Ang sa akin lang, maganda nga ang desisyon ng Korte Suprema, pero sana nung natanggap ng Korte Suprema itong petisyon ng Office of the Solicitor General, dinismiss na outright, hindi na in-entertain. Dinismiss outright sapagkat talagang obvious na wala talagang kaso, no? Parang para sa akin, the decision was deprived of the constitutional impact it should have deserved. Kasi kung ito ay nilabas noong 2022, si Duterte na nandito pa, si Marcos bago pa lang, isang buwan o dalawang buwan pa lang, yung tindi ng desisyon na yan, mararamdaman ng taong bayan at makikita ng taong bayan na gumagalaw talaga ang konstitusyon. Ngayon, natanggap natin ngayon, okay, fine, bibigyan mo ng mga unpaid salary si Carandang, at pero problema, hindi mo na siya mare-reinstate kasi naabutan siya ng retirement. At isa pang sayang dito, Ted, no, nakakapanghinayang na ang mismong gobyerno ay pinigil ang isang dedicated, loyal, passionate, driven na lingkod bayan ng mag-imbestiga ng katiwalian. Diba? Dapat iyon ang ating ini-encourage. So natanggal yung okasyon na yon, yung oportunidad na yon na imbestigahin ang mga tiwali. At baka madami pang karandang na ganyan, nasasayang ang drive at passion ng mga

0: idealistang mga public servant natin na gusto talagang magbago ang lipunan natin. Sayang talaga, sayang, in the sense na medyo medyo natagalan ang paglabas nitong decision na ito. Sana nung pagkatapos ni Marcos sumumpa, nilabas na kaagad ito. Kaya 2-3 months later, pero inabot tayo ng 3 taon at konti na lang matatapos na termino ni Marcos. Kaya nakakapanghinayang. Nakakapanghinayang. Opo. Pero magandang decision.
1: Oo naman din. Ano ho, talagang inihayag ng Supreme Court yung pong kapangyarihan, yung independence nga po dapat ng ombudsman. Kasi ironically po, ang ombudsman dito nag-iimbestiga sa report ng katiwalian involving a sitting president. No? Diba din ano po?
0: Mm-mm. Tama.
1: And then, yun nga sana po, kumbaga sabi nga ninyo din sa inyo pong post nga dito na yun ang pinakamagandang pagkakataon para matesting yung ating saligang batas, poder ng ombudsman at yung pagiging ano din po, no? Sandigan para po sa pagtamang pag-interpret ng batas ng Supreme Court. So, kumbaga, nasayang yung pagkakataon na iyon, kaninyo din.
0: Nasayang yung pagkakataon na kung ito ay lumabas ng sa tamang oras, sa tamang sandali, na katatapos lang ng termino ni Duterte at nag-uumpisa pa lang si Marcos, let's say, kahit na within 3 or 4 months or 5 months thereafter, napagsumpa ni Marcos, napakatindi ng blow nito. In terms of accountability at saka pa ang pananagutan ng isang presidente. Diba? Sayang lang. It could have given the people a true lesson in constitutional law at saka accountability, pananagutan ng mga nagkakamali. Alam mo, sabi pa nga ng Korte Suprema dito, hindi man lamang pinakita na nabinigyan si Karandang ng ombudsman noon na si Samuel Martirez ng pagkakataon na depensahan ang kanyang sarili. Nakakaawa eh, bigla na lang nung nakuha yung decision ng order ng Office of the President, eh binigyan na lang siya ng order na ikaw ay tanggal na. parang ganun. Oh. So parang napaka unceremonious talaga ng nangyari sa kaske.
1: Opo. Pero pwedeng masabi mo natin dito na ang side issue rin nito, with all due respect, na parang ginamit na tuta na nakaupong presidente yung nakaupong ombudsman. Kasi sumunod lang siya sa utos ng presidente, kaya niya agad-agad din tinanggal yung kanyang deputy overall ombudsman. And well, again, with all due respect, galing pa naman ito sa Supreme Court na ating dating ombudsman. Ano sa inyong basa o tingin, Attorney Dean Mel?
0: Maaaring masabi yan, maaaring mong hindi masasabi yan. Pero tingnan natin ang chronological events, no? Nung September 27, nung in-interview nga itong si Karantang nila Henry Maga Diaz at ni Nicky Dison, September 27 yun ha, 2017. Forthwith, nung September 28, 2017, sinabi ng AMLAC, hindi sa amin ang gagali ang source ng news na yan. Forthwith, ang bilis ha. And then forthwith, yung complaint, October 3, 2017, kinasuhan na si Karandang. Ang bilis na mga pangyayari. October 2017 yan ha. Nung January 2018, si Office of the President nag-file na ng formal charge kay Karandang. Ito. E sapagkat nag-retire na si Conchita
1: Carpio Morales.
0: Ang itinalaga nung July 26, 2018, si Samuel Martirez inappoint siya as ombudsman. Ito, 4 na araw, July 30, 2018, ang office ng presidente, hinatulan si Karandang, tsugi ka dyan, tanggal ka. At pagkatapos, nung June 14, 2019, ayun na, si ombudsman nag-release ng order, cease and desist ka, huwag ka nang do not perform your obligation as deputy ombudsman, at tinalaga na si Edilberto Sandoval bilang kapalit niya. At ang sabi nga ng Korte Suprema, ang nakakaawa dito, ito I will quote the Court, Supreme Court, ha, there is no showing that the ombudsman, conducted an independent evaluation of the administrative charge of Tarandang and Tarandang was not afforded the opportunity to be heard. Mm. So nabigla na lang dito si Tarandang kaya umakyat na siya sa Court of Appeals. So kita mo no, napakabilis ng pangyayari nung mga araw na yon, doon talaga nasunod yung Portwid.
1: Diba?
0: Pero nung lumabas itong desisyon na ito, sana nung sumumpa si Marcos, nilabas nila kaagad o dinismiss outright ng Korte Suprema yung pag-apila sa kanila. Kaya lang, ang Solicitor General na yan, I'm not insinuating anything, si Guevara. Mm. Diba? Si Menardo Guevara na dating, alam naman natin, dating official sa Duterte administration.
1: Alright, sige po. So ito na nga po yun. Ano ho? And again, yung po naman pong atin lang inihahayag kanina ay kumbaga pananaw lang po din ng iba, no? Mga kaisipan po ng iba na yung ang independence po ng ombudsman, yung po nga sana po ang namayani dito po sa kasong ito, yung independence. So ngayon, Dean Mel, dahil nga po ito ngayon ay isa na pong jurisprudence o president ika nga, pwede hong mag-imbestiga ang ombudsman laban po sa sino mang impeachable official. Halimbawa po, presidente o vice-presidente, although sila may immunity, pero pwede sila mag-imbestiga pa rin ng mga akusasyon o mga reports ng katiwalian din. Yun po yun.
0: Tama. Okay. Tama ka dyan, Ted. Walang makakapagpigil sa ombudsman na mag-imbestiga sa katiwalian ng pangkasalukuyang presidente, mga Supreme Court justices, mga commissioner ng mga constitutional commission, sa ombudsman. Pwede silang mag-imbestiga kahit na impeachable officer sila. Kaya lang, basta't natapos ang kanilang pag-iimbestiga, medyo sususpend nila at pagkatapos ng termino, sasampa nila yan sa kinauukulang ahensya.
1: Yan ang isa po sa mga klaro na na epekto nitong desisyon na ito, na itutuloy nyo lang ang investigasyon nyo, bagamat impeachable yan, pero maaari na kayo maghintay na lamang na matapos ang kanyang term para sa kaukulang pong pagpupursige ng mga kaso, pati na po ang kasong kriminal kung meron man. Yan po ang klaro dyan.
0: At saka Ted, ang ombudsman ngayon, isa pang lesson dito, huwag kayong susunod sa mga directive ng Office of the President. Sapagkat dinidimin ninyo at dinidevalue nyo ang independence ninyo na sinasabi ng ating Constitution. Sabi nga ng Korte Suprema, may kabalintunaan na mangyayari kung susunod kayo sa Presidente. Sapagkat oras na mag-file kayo na iimbestigahan nyo ang Presidente, ang Presidente siguradong gaganti sa inyo. Yan ang nangyari dito sa kasong ito. At kung gaganti sa inyo, ang kabuluhan ng check and balance ay mawawala na.
1: Yun nga. Yung kaya po nang sabi nga kanina ng ating binanggit na dapat hindi ka aw-aw.
0: Nakakapagtaka. Isa pa, no, Ted? Nakakapagtaka talaga. Sapagkat bago pa i-finile ni Trillanes ang kaso nung May 2016.
1: Oo, before the election.
0: Before the election, bago pa nung 2014, yung doctrinal landmark decision ng Korte Suprema na ang presidente walang poder sa ombudsman ay binaba ng Korte Suprema. So nagtataka ngayon ako kung bakit isinulong ng Office of the President bagamat nag-e-exist na nung 2014 pa, bago mag-file si Trillanes yung decision na iyon. So in short, siguro marahil si Trillanes alam tong decision na to. 2014 independent eh. Opo, hindi pwedeng pakialaman ng presidente. Kaya nag-file siya. Kaya lang problema, hindi sinunod yung decision na yon.
1: O kaya naman din, bakit din naman kung meron ng ganong klaseng landmark decision, mismong yung ombudsman na galing sa Supreme Court, hindi niya napagtanto yun. Hindi ba?
0: Natatandaan mo, Ted. Si Consulta Morales Carpio, ayaw sundin yung directive na yun. Ayaw. Mm-mm. Ayaw niya. Hindi ako susunod sa anumang utos ng presidente para imbestigahan o patalsikin ang isang tauhan ng ombudsman hanggang deputy overall ombudsman. Yeah.
1: Oo, pero yun kaya, nga. Oo, yung pumalit. Mm-hmm.
0: Ayun, may pumalit at makikita mo naman nung pumalit nung July 26, 2018, mm-hmm. 4 days later, nung July 30, 2018, nilabas na ng Office of the President yung pagtatanggal kay Karandang at inutusan na kung sino man ang nandoon sa loob ng ombudsman.
1: Okay, sige po. At sana nga din po itong mga pending ngayon sa Supreme Court, yung PhilHealth, itong ang program appropriations na ito, itong gantong mga imbued with so much public interest, maging mas mabilis din ang desisyon nang sa ganun, ma-implement na kaagad sa usapin po ng pagbubuo ng ating pambansang budget din, Mel.
0: At saka, kung wala naman talagang saysay, no-brainer ang inakyat sa Korte Suprema, i-dismiss na outright para yung impact ng constitutional consequence ng sitwasyon marandaman ng tao. Diba? Oo. Marandaman ng tao.
1: Pati itong impeachment, no? Itong mga pending na yun ng mga nandidiyan, desisyonan nyo na. Kasi mahirap niya, baka nagsimula na yung trial, tsaka...
0: Oo nga. Alam mo parang may with all due respect to the Korte Supreme Court. Natatandaan mo yung desisyon ni Trillanes nung pinawalang visa ng Korte Suprema?
1: Yung kanyang amnesty.
0: Ang problema ni Duterte na sinasabi niya hindi ini-invalidate niya yung ni Trillanes, yung amnesty. Oo, diba? Inakit ni Trillanes sa Supreme Court. Pero nung dinesisyon na ng Korte Suprema, si Bongbong Marcos na rin ang presidente. Sana no, kung dinesisyonan at the time it was yung mga powers that be na doon pa, mas maganda ang sapok . Mas maganda ang sapok, pero wala.
1: Pero siguro meron din mga agam-agam na baka ipa-impeach sila. Nung nakaupa.
0: Itong mga kilos na to, with all due respect to the Supreme Court, itong mga huling paglalabas ng mga desisyon na dapat ilabas ng dali-dalian ay nakakapagbaba sa tingin ng tao sa na sila ay isang institution to check the executive, di ba? So sana natututo tayo ng leksyon at hindi nila maiiwasan na magkaroon ng perception ang mga tao. Mm-hmm. Itong mga trend na ito nagdudulot ng pagbababa ng integridad ng ating Korte Suprema. Alam mo, ang Korte Suprema hinahangap ko yung mga magagaling na abogado. Kaya lang sabi nga ni Oliver Wendell Holmes, Ted, one can criticize what one reveres. Hindi ibig sabihin pinamamasama natin sila, di ba? Para rin sa kanilang kapakanan yun.
1: Opo. At yan din nga po ay bahagi po ng ating din pong karapatan. Dito po lamang po sa napaka-importanteng mga usaping bambayan. In this regard, Madam Chair and Dean Mel, ito rin po ngayon sa nakaupong ombudsman natin ay patunay doon sa poder na ipinagkaloob sa kanila ng ating saligang batas, yung kanila pong kakayahan, kapangyarihan. But again, ito po nga dapat ay ginagamit po sa tamang kaparaanan at hindi rin po inaabuso at hindi po ginagamit sa mga usapin pampolitikal. Yan din po ngayon ang aral dito sa ating sitting ombudsman din, Mel.
0: Tama. Alam mo, kung babasahin nila talaga yung decision, talagang isang indictment sa hindi pagbibigay ng due process, hindi man lamang daw binigyan ng pagkakataon idepensa ng kanyang sarili. Nung ombudsman noon na si Martires at tinanggal niya lang kaagad si Karandang. Okay. Ayan.
1: Sige po. So, Dean Mel, sa uulitin po, muli salamat na marami sa amin pong muli pagkakaunawa po sa napaka-importanteng desisyon na ito ng Supreme Court. Salamat, Dean Mel.
0: Maraming salamat sa inyo. Thank you.
1: Alright, alas 9.42 na. Abangan po sa aming pagbabalik. Mga balita po naman at mga impormasyon na nabibigay sa atin ng inspirasyon.
2: Simula ng araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, perfect mornings.
3: Sa iisang tahanan, nagtipon ang mga haligi ng balita. Pinag-isa ng layunin na maghatid serbisyo para sa mga agrabyado.
4: Nandito tayo, eh tayo magsusulat ng problema, magkaalaman.
3: Para sa mga naghahanap ng kasagutan.
5: Teacher sa umaga, motorcycle taxi rider sa gabi.
3: Kwentuhang maisaysay.
1: Hindi mawawala po ang ating public service at ang magandang balita po na inihahatid.
3: Higit sa lahat, may laman at pinag-uugatang katotohanan.
2: Malinaw na inihayag ng Japan ang kanilang panig.
3: Para sa mga nalulumbay, hatid namin tawanan na may kabuluhan.
6: Nasunog na yung kwapaw.
3: Tanong sa kalusugan, aming papakinggan.
7: Talasiya. Oh. Let's start with that.
8: Para mas maintindihan.
3: May lugar ka rito, kapatid.
9: It's a beautiful day!
3: Sa bawat sulok ng tahanan, sa bawat oras ng araw, buong araw, magdamagan. Kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.

0: Welcome to our balloon.
1: This is our chance to reunite.
2: Oh, ready na ba kayo sa magic ko?
3: I see you.
4: Pinoy Microdrama is here, and it's big on the fields. Big on Microdrama.
0: Kumana, siguro.
5: Hello po.
0: Ikaw na ba?
4: Big on Micro Kilig.
6: Naman mo kayo sumibangon.
7: Hi, Miss Lou.
4: Big on Micro Suspense.
8: Makakabuti kung bulag pa ang kasama ko.
4: Big on
9: Hindi ako papayag na magpatalo sa dalawang kapatid ko.
10: Kaya gagawin ko ang lahat para sa aking punta to.
4: Microdrama is big on Signal Play.
11: One Balita Pilipinas, kasama si Cheryl Cosim, alas 12 ng tanghali.

0: 896-4850 or 0917-713-5034 or visit us at www.himlayangpilipino.org.
1: Mga kapatid, 9:46 nga po. Naku, patiin natin. Everyday daw nakatutok sa atin. Itong si Tony Tolentino. Tito Tony, mula dyan sa Calgary, Alberta in Canada. Thank you so much, Tito Tony. Magpa, ano ba, Tim Hortons ka naman dyan. Ingat po and thank you so much always for tuning in. Maging yung mga nakatutok po sa atin ngayon dyan sa YouTube Live sa ibang bansa. At yung mga nandito naman po sa Pilipinas, yung mga nakikinig sa atin sa radyo at nanonood din sa atin sa 1PH at sa ating YouTube and Facebook Live. Pero ito na mga kapatid, mag-update po muna tayo dito sa nakausap po natin na pabida winner noon pong April 15, araw po yan ng Miyerkules, kung saan meron na siyang mga na-send na videos po sa atin. Ito pong taxi driver natin na nakausap noon ay walang iba kundi si Kuya JP Famaos. Mula po yan sa Moonwalk, Paranaque City. Siya po yung masipag na airport taxi driver na may apat na anak. At yun nga po nga naikwento niya sa atin na matatanggap niyang pera galing po sa ating mga Happy Anonymous ay gagamitin niya po para sa pangbinyag ng kanya pong bunsong anak. At ngayon, ipapakita niya po niya sa atin dahil finally, sa tulong po ng ating mga Happy Anonymous, nabigyan na nga po yung kanyang munting supling, no? At narito po yung video ng pamamalengke nila, paghahanda para sa binyag ng kanyang anak. Maging yung binyagan mismo, yung araw mismo ng binyagan, pinakita rin sa atin itong si Kuya JP Famaos. Narito na mga kapatid, panoorin at pakinggan niyo po.
2: Morning po, Sir Ted, Ma'am Cha. Ngayon po, mamamalengke na po kami. Gano'ng kilo ng bawang, Chong?
1: Ayun na. Namimili
2: sibuyas.
1: Na.
2: Sibuyas?
1: Oo.
2: Ba, may pansit, oh. Tapos tatlong putahe.
1: Oo.
2: May mantika, kasalmusal namin.
1: Okay, ha?
2: Bali, ito na po, inasikaso na po ng aking bayaw yung mga napamili namin. Ito, at yung tatay ko ang magluluto. Yan, yan po yung tatay. Ito na po yung sisiu na inalagaan ko. Yan, ay di papa pala. Inalagaan ko sa kanya.
1: Kinakatay na po yung manok.
2: Okay na yung sisiu. Manok na siya. Meron din tayong nilagang kamote.
3: Okay, nilagang kamote.
1: So, ito na yung mga binayaran ni Kuya, no? Oo, pinakita niya sa atin. Ba? Yan na, nakahanda na si Daling naman. Alagay, happy christening. Ito na yung simbahan. San Agustin Parish sa Paranaque. Ay, ang laki na ni baby. Ang cute-cute naman. Ay, mga ninong at ninang. Wow, ang daming handa. Oh, menudo, hindi mawawala sa handaan ng Pinoy yan. Dami ring bisita, mga kapatid, ano? At ito po yung litrato ng pamilya nitong si Kuya JP Famaos. Ito na nga yung kanyang anak, si Jesse J. Na nabinyagan na po, mga kapatid.
4: DJ. Salamat po.
1: Ayan. So ayan nga po, mga kapatid, ano ang patunay dito po sa kwentong buhay ni Kuya JP Famaos. Malamang nakatutok yan sa atin ngayon, ano, at apat na maliliit na bata ang kanyang binubuhay, kaya kahit masama ang pakiramdam, tuloy lamang po sa pagbiyahe. Maraming salamat, Kuya JP, ha, dito po sa update mo sa amin. And finally, nabinyagan na nga last April 26 itong kanyang munting anghel na si Jesse J. Thank you, thank you, thank you, Kuya, at ingat po sa biyahe. Kuya JP Famaos.
3: Magkano ang napag-ambag-ambagan din ng ating mga Happy Anonymous dito, baby
1: 5,000
3: girl?
1: Pesos! Ayan, mga kapatid, tagi 1,000 dyan si Happy Man, Happy Daddy, Happy K, Happy Davoenio, at maging si Happy Classmate.
3: Alright, so thank you very much po. At meron ho tayong update din, pero bukas na, yung ating pong mahiwagang pustiso. Abangan nyo po yan, nakakatuwa po itong kwentong ito. Pero meantime today, meron po muna tayong win para po sa ating What's On Your Mind, baby girl.
1: Eto na, kasama na po natin si Jay Amante ng San Pedro, Laguna. Isa pong masipag na security guard at motorcycle delivery o delivery rider din. Grabe naman talaga sa hirap ng buhay ngayon. Talagang rarakit at rarakit kay Kuya Jay, good morning!
5: Yes, ma'am. Good morning po.
1: Magandang umaga. Aba, gusto ko una malaman, kuya, kung paano mo hinahati ang oras mo sa pagiging security guard, tapos nagde-delivery rider ka pa daw.
5: Pag ano, ma'am, pagkatapos ko ng duty, kumukuha ako ng booking po para pa-uwi, para may panggas po ako.
1: Oh.
5: Para pang ano na rin po, pang kain, gano'n.
1: Oo. So, saan po kayo sa San Pedro, Laguna mismo at ano pong binabantayan ninyo?
5: Ma'am, sa San Pedro ako, Laguna na uwi. Pero yung walk po, sa Paranaque po ako na duty noon.
1: Yung pagiging security guard?
5: Opo.
1: Oh, so from Paranaque, uwian ka, pa-uwi ng San Pedro?
5: Opo, ma'am.
1: Araw-araw yun?
5: Opo, ma'am. Kaya nga, ma'am, nag-ano ko, nagsa-sideline, lala mo para may panggas, ma'am. Kasi pag sahod lang, mababawa.
1: Hindi kaya. Kuya, di ba usually ang oras ng trabaho ng mga security guard ay 10 hours? So afternoon, magde-delivery rider ka pa. Mga ilang deliver ang tinatanggap mo?
5: Minsan, ma'am, dalawa, tatlo. Kung ilan yung makukuha, pasabay pa uwi, ma'am.
1: Basta para meron panggas ka lang panggas kaya. Pa uwi.
5: Opo, ma'am. Panggas. At saka pag mga tatlo, ma'am, medyo maganda din yung ano.
1: Oo, kasi
5: ito
1: nga...
5: Ito paano, may pang-ulam.
1: Oo, kasi nga, apat din po yung anak nyo, ano?
5: Opo, ma'am, opo.
1: At tatlo po dito nag-aaral.
5: Opo, ma'am.
1: O, tapos si Missy sa bahay nagbabantay po.
5: Opo, ma'am, kasi may maliit pa kaming tatlong taon po.
1: Oo, may 3 years old ka pa na bunso. Kuya, gano'n ulit kahaba yung biyahe mo from Paranaque to San Pedro, Laguna na tinitiis mo everyday?
5: Ano, ma'am, 24 kilometers po, one way po.
1: Wow. Bali,
5: nasa 50 kilometers balikan po.
1: Oh, halos isang oras, ganon?
5: Opo, ma'am. Minsan, higit pa, ma'am, pag matraffic po.
1: Oo nga po. Tapos ang oras ng duty mo, sir, anong oras po?
5: 7 to 7, ma'am.
1: 7 a.m. to 7 p.m. Tapos anong oras ka na nakaka-uwi? Opo. Kasi tumatanggap ka pa nga ng delivery.
5: Ang isang, ma'am, ano, 10 or 11.
1: Hala ka, nakakapagpahinga ka pa naman, kuya.
5: Okay naman, ma'am. Kahit pa paano, tingtis-tis lang. Ganun talaga po.
1: So, umaalis ka ng bahay, minsan tulog pa yung mga bata. Pag uwi mo, tulog din sila.
5: Kaya, opo, ma'am. Kasi minsan, pag alis mo, madilim. Pag uwi, madilim na rin.
1: Walang hirap ng buhay naman talaga. Sige, Kuya Jay, saan niyo po planong gamitin itong matatanggap niyo po na 2,000 galing sa Happy Anonymous natin?
5: Ma'am, ano, ma'am, bigas muna. Isasalba ko muna yung bigas kasi... para sirbol na walang gutom. Tapos pag may sobra, ma'am, yung sa ano, para sa motor ko, ma'am, kasi matagal na yung motor ko, 2 taon na, ma'am, hindi pa napalitan ng kabina eh. Kaya medyo tumutunog-tunog na. Saka yung sa top box ko, ma'am, kasi mahirap pag nabiyahe ako na wala akong ano, top
1: walang box. Lalagyan.
5: Nasa, opo, na top box pa ko lang nilalagay. Minsan hindi kasiya.
1: Oo nga.
3: Kakasya ba yung 2,000 dyan?
1: Yun nga
3: sa lahat?
1: Sabi niya eh.
3: Oo. Ayaw mong bumili ng bagong motor.
1: Sa 2,000.
3: Tapos yung sobra, ipangpuhunan mo sa sari-sari store.
1: Oo. Sa 2,000?
5: Yung sana, sir. Kung mayroon, mas maganda sana yung ganun.
3: yung alin? Ano maganda?
5: Yung sari-sari store, sir. Kasi mas maganda sana yung kasi kabuhayan para sa sinasabahay lang.
3: Anyway.
5: Paano sana. Pero mas malaki naman yun.
3: Ano muna yung aral?
1: Ito muna. Ano muna yung Bible verse na binigay sa atin last Friday?
5: Kawikaan 22:23, huwag mong samantalahin ang kahinaan ng mahihirap ni pagmalabisan ang duka sa harap ng hukuman sapagkat ipagtatanggol sila ni Yahweh at agawan niya ang nanghagaw sa mga iyon.
1: Yun, mga kawikaan 22:22-23. Matagal na po kayo nakikinig sa amin. Ito po ba sa radyo o sa TV?
5: Sa radyo, ma'am, matagal na po. Pandemic pa po.
1: 2020 pa.
5: Marami na nga akong, marami na akong nakasali sa mga pabida, gano'n. At least sa wakas na pili na rin.
1: Kasi nga yung oras ng trabaho mo ay oras ng programa namin. So meron kang radyo dun sa kung saan ka nag-work sa Paranaque, sir.
5: Ma'am.
1: Sige.
5: Opo, ma'am.
1: Sige po, ganito kuya. Yung 2,000 piso, sure na ipapadala namin yan ngayong araw. Pero kung lagi ka nakikinig, sigurado ako, alam mo na hindi pa ito yung huli. Aantayin lang po namin mga patunay mo dun sa kwento. Alam mo naman mga Happy Anonymous natin, nanonood at nakikinig lang yan. Yung sinasabi mo, di ba yung sinasabi mo kanina, na gusto mo sana ng sari-sari, maliit na sari-sari store for your missis, pakitaan mo nga kami saan kaya niya po pwedeng itayo yan. Kung sakali, meron po ba kayong pwesto sa bahay?
5: Opo, ma'am. Dati, ma'am, may tindahan na kami. Kaya lang nung pandemic na wala na po kasi.
3: Ah, okay. So, meron ka ng pwesto. Oh, sige. Pwesto sige. Ganito, ha? Ganito.
5: Sa bahay namin.
3: Sige. Jay, ganito, ha? Jay, ganito. Alright.
5: Apo, sir. Apo.
3: Sige. Sabi mo ka mo, pambili ng bigas, pambili ng kadena, pambili nung lalagyan mo ng mga kargamento sa iyong motorsiklo, hindi ba?
5: Opo, sir. Apo, sir.
3: Ah, sige. Ganito, ha? Bubuuin na namin to sa 4,000. Dodoblihin na natin to. Alright?
5: Opo,
3: okay,
5: sir.
3: Galing salamat ito kay Happy Daddy, kay Happy K, Happy Man, Happy Davaueño, tig-1,000 sila. Pero, ang sabi ng ating mga Happy Anonymous, kung sakasakali, pakitaan mo nga kami niyang pwestong binabanggit mo para makapagsimula si Mrs. Mo ng kanyang kabuhayan na sari-sari store. Walang pangako, pero opo, pakita mo sa amin. Okay?
5: Opo, sir. Opo, sir.
3: Alright, sige. So, meantime, pasalamat ka ngayon sa ating Happy Anonymous para sa ating 4,000 na tinanggap, higit sa lahat sa Panginoon at sa mga taong namamalasakit sa iyo. Go ahead, Jay.
5: Una-una, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa araw nito na nanalo ako sa amin niyo, sir, pabida.
3: Go ahead.
5: Sa mga Happy Anonymous, maraming salamat po sa walang sawan yung pagtulong sa programa ni Ma'am Digita at saka ni Sid Pailon. Sana po gabayan pa kayo ni Lord. Maraming salamat po.
3: Salamat din sa iyo, Jay, ha, sa iyong pagsisipag. Isa kang mandirigma na araw-araw ay sumasabak sa gera ng buhay. Sige, Jay, so hindi pa tayo tapos. Ha? Abangan namin ang iyong mga papreba. Okay. Pero ngayon pa lang, sigurado ang kakatanggap ka ng 4,000 pesos. Salamat na marami sa ating mga Happy Anonymous. Thank you, Jay, sa iyong sakripisyo. Si Jay Amante, okay, San Pedro, Laguna. On a Monday morning, 4,000 po ang ating napagtagumpayan. Dinoble na ho natin to from 2,000 to 4,000 pesos po para sa isang ama na nagpapagal po para sa kanyang pamilya. Amen.
1: Amen.
3: All right, so girl, paano ba yan?
1: Okay, paano? Kami po yung mauuna ng mga kapatid. Susunod na nga po si Idol Lourdes Rivera. At huwag niyong kakalimutan, ha? Ang simula nga po ng pagbabalita dito sa ating stasyon ay alas 3 pa lang ng umaga.
3: Yes, sir. Yes, ma'am. And yan po ay pinangungunahan ng ating po namang kababayan na si Reggie Malinaw. At 3 in the morning, buhay na po ang balitaan sa True FM. And 4 to 6, si Ma'am Ruth Cabal din po, kapartner po ni Reggie Malinaw. And tuloy-tuloy po yan hanggang sa hapon nga po na ilang mga pagbabago sa ating programa, girl.
1: Eto na mga kapatid, si Idol Lourdes Rivera. Pero bukod nga po doon kay Reggie Malinaw, mamaya po abangan nyo rin po yung mga bagong kasama natin dito sa True FM. Ang LSS with Mackie Rena, alas 4 po yan ng hapon. True Confessions, kasama po si Tony at Labuching. Yan naman po ay alas 8 ng gabi, mga kapatid. Tuloy-tuloy pa rin po napapakinggan dito si Kuya Popoy. Mamaya po yan pagkatapos si Idol Lourdes. Nanay Christy Fermin, si Sir Raffy Tulfo, maging si Dr. Love. Dito pa rin po yan sa 105.9 True FM. Ang mas pinalakas, mas pinabonggang mga kasamahan natin dito at programa sa True FM. Ito na si okay. Idol Lourdes. Sige, with us, Sana Lourdes.
3: Para kay Jay Amante, no? Si
1: yes.
3: Jay Amante. Meron kang dagdag na 1,000 galing kay Happy Paris. So 5,000 na yan, Jay, ha? Alright, marami humahanga sa'yo. Kaya again, patunayan mo itong iyong mga binabanggit sa ating ugnayan this morning. And again, to God be all the glory. Indeed, salamat na marami sa inyo. Happy birthday kay Kuya. Yan, Kuya Jundumo today. At maging kay Kiara Roduta dyan sa Regina and kay dating Secretary Peter Garucho. Happy birthday from Attorney Chod Delphine.
1: Uy, Attorney Chod, ingat
3: alright
1: po.
3: Ito na po, Idol Lourdes Rivera on a Monday morning sa True FM.
1: Idol Lourdes, happy Monday. Perfect mornings naman po sa 1PH mga kapatid, si Miss Cheryl Cosim. Happy Monday, Idol Lourdes.
6: Magandang umaga sa inyo lahat.
7: At sa lahat po ng mga kapatid natin, bago na naman.

0: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
1: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
0: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
1: Oo kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
0: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
2: Stop right there!
1: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanikbawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: B1079. Light and easy on B1079.

0: maayong adlaw. Kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir.
1: Sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball mihunong.
0: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
1: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
0: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
2: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamot.
3: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Akin po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
4: B1079. Light and easy on B1079.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para

0: akin po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate. Sa bawat salo-salo ng pamilyang Pilipino, may kwentuhan, may tawanan, at syempre, masasarap na pagkain. Tikman ang tunay na sarap sa Jepoy's Grill and Restaurant. Mula sa native hinatukan ng manok, crispy pata at chicken skin, hanggang sa special pansit canton, chicken inasal, sisig, kare-kare, at marami pang iba. Perfect for barkada at family bonding ang kanilang tasty meal bundles. At tuwing Friday hanggang Sunday, enjoy live acoustic band performances. Magpa-reserve na. Message Jepoy's Grill and Restaurant official Facebook page o tumawag sa 0917-142-7647. Open daily 10 a.m. to 10:30 p.m. sa City Center Park, Real Street, sa Sagkahan, Tacloban City. Jepoy's Grill and Restaurant, proudly serving Filipino dishes that are truly a feast. Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

Hi, hi, hi. Hello. Good afternoon, Philippines. Good afternoon, Region 8. Hello, world. Maayong hapon kaninyong tanan mga higala. Mapahinga ko, Lope. Kumusta kita ka tanan na itong mga suking ating pumunti? Number 1 nga FM station, B107.9 FM. Yun ang sinasabi ko. Yan na pala. Damon na mga nag-aabot-abot. Labot lahin nga mga nanihitabong kalamidad. Tatabo na naman. Paso nga panmuliti ka. Natikarani naman. Pera-pera lang. Pera na talaga. Pagtaga pwesto. Ragsid yun, yan ha. Panmutang. Kung yun ito aton mga tao. Pagklaro na. Pana ini. Kung baga diri ka kaalyado, laglagan na, laglagan kung di ka kalyado. Tapos, kung kalyado ka, kung na, positioning. Ganon. Adi diha, Eastern Samar, ano mang kawiyo? Nagtapo na, Eastern Samar, ang duha nga mga buaya. Buaya? Oo, kaya magkontramit nga duha nga buayahan una, yan ang magsangkay na. Ganda sa mga buaya, nag-i-restore yung manggap ito nira. Bisan diri buaya, nag-i-restore, sapit buaya. Ganda yung mga buaya ng mga official di Eastern Samar. Ito nira. Nga magkurunta nga nagsarangkay. Yan ang buaya. Mga kapatid, mga brothers and sisters, pizza 3. Ano kita yan, engineer? 3, 4. Nakakaintindihin ito, adlaw, kumbaga. Ha? Pizza 3 pag adlaw. Kakulupan, 3, 4 yan, ha? Ayan. Sorry po. Kay usahay baga advance ako. Kung usahay baga nadidelayed. Oo, mag-ano mang kita. Kay ikalendaryo ito, baga di rin naayon. Ikalendaryo pagunan di naayon. Sige, sige. It's Monday. Ayun. Yan naman pala eh. Lunis na lunis eh. Hindi mo na alahagan. Ngayon pala ay lunis. Oh, kaya naman pala eh. Yun ang sinasabi ko. Ah, akwatro. Lunis, kauyo. Thank you. Salamat po. Ikaw ba naman talaga? Oo. Thank you so much sa tulong mo. Ayun, yun ang sinasabi ko eh. Pag sinabi kong akwatro, akwatro talaga. Kaya pasensya, kumbaga siya man. Wala lang kita maklaro eh, kudahan. In kalendaryo. Kaya hindi diha mo nasulod. Wala kalendaryo eh. Kuwani ta di orasan. Para maragmit ito oras. Orasan. Oras, abukos nga Pilipinas. Abunambung tuhan palo. Alas 4:10 na. Ayan. Ito tsakto nga oras. Sige. Nga di kita kasangkayan. Ganito naman ang nangyayari ngayon. Mugudin, hindi ko din mawawara. Mapasok na talaga. Amon na siya rin, positioning. Kaya natural ganila ito. Di ka matibubutang nila kundi rin kakalyado. Basta ada kasakay ka na ito. Sakay ka na nga nit biyahe, o na ito, kiwi, di na nala, lingkod nala. Pero kung di rin ka pa sakit biyahe, ay, pangkala, relax. Huwag kang masyadong, huwag kang masyadong mainit. Huwag kang masyadong maingay. Relax ka lang, relax. Di ba? Ay, sugod din yan ni tatabo. Tungulit ka mapaso. Okay, sige. It's Monday.
May 4. Ba, kao, 5 buwas na ngayon, 5. 5 buwas. Martes. Wow, hindi na rin ginihinulat ng mga pizza. Sana all. Nga di kita, kasiang kaya, di kita maglangan. Ano ba yun? Hindi nga mga tatabo ng mga kalamidad, ha? Delikado. Kanina, kasangkayan, for your information, nakadto ako ha, Robinson. Sakto lang na tisulod, nakada pala kagawas. Tisulod pala. Bakit nalinog? Dadlaga ng tao nga nagawas. Kano, kano, ini, ano, ini? Nalinog, nalinog. Nalinog ko no, sir, nalinog. O ngayon, kasya rin ko ito nalinog lang kong brownout. Iba mo na't ngalinog yung minuhulat ka, uyo. Oo. Eastern Visayas, naigon linog 6.1 magnitude. Man, sigon ng Feebox. Yun ang sinasabi ko. 6.1 kanina. Mga pera pala ka gutlo, no? Ay naglabay. Mga pasado alas 12 na, engineer. Oo. So, 6.1 magnitude ang nakaigo nga linog din ha, Eastern Visayas. Ano ba? Nililinog naman kita. Ano ba ito? Ha? Ano ba ini? Na-timing ba ini? Kung ano? Na-duro yung awaray kwarta. 52! Ayan, hindi kita anay. Ibaliw tadi. Kalamidad naman ini. Ano ba ini? Kakalibutan? Na kung na-timing man liwat. 52 nga barangay Haalbay apektado han as falls tikang han Mayon volcano. Nako, linog atima vulkan simba ko, ano dulit masunod, sana waray ha. Pero may edad pa yun na masunod. Nakabat ako, engineer, nga may edad pa masunod. Pero may man initagtulo. Sana di rin ikatulo, no? Atin ito! Hala, sige, kung iyo ito, hindi iyo, ha? Naghimo yanahin jet ski flag ride dito mismo, ha, Pag-asa Island. Ito may sa West Philippine Sea. Sige, kung Asya man, wala tayong magagawa. House panel man, irinikomendar mamaya na ginrekomendar niyan an impeachment articles ala kontra kan Vice President Sara. Lah, mabanatan ko dada niya rin ka ma-impeach. Ay, natural man lang ito ng mga congressman ko na kontra. Ang lagay ba naman? Senado? Aray pa. Makasunod nga ni Senado ito ng Article of Impeachment. Pangingin na noondahan ito ni Senate President Tito Soto. Diretso ito nakaklamon. Ingal na kamo, itkabara, kapastilan kamo. Listahan han mga magbaralaod nga nag-withdraw han suporta kan Vice President Sara bahin han impeachment. Ginkoy question. Wala, sige. Trabaho ito niyo mga magbaralaod. Mamamati lang kami didi. Relax lang kami. Sige. Tulong nga lugar sa Pilipinas, ibinabala, makaranas ng danger label. Label hit? Hit index. Yan na, nga lunis. Ginoo ko
Dami na talaga nagtatabo, ano? Ano na yung kalamidad yan ng kalibutan? Nadoroy. Oray pa kwarta. Buti ay petswildo. Ano? Tapos marawat pa kung nasahit panahon. Di mapaso. Ating dalawa pag-uuran. Ano na ba ini kabutangan? Ano ba talaga? What's happening now in the Philippines? Kaya mo na ito. Tuyo man la, kaya di man ka mabaga. Nabulig. Pagpauro pahit kalikasan. Iyo man laging kikinuntra. Ada, nasukot na ini. Itaton karikuhan. Kalawakan. Ay, ako na kalawakan. Hindi galaan. Okay, sige. Hindi kita kasanggayan. Ano naman kita ini. Hindi namin makukontrol ng mga panitabo. Okay, this is a pertuitous event. Pero dinhi umigo, ano? Ito niya na. Kaya dinhi umigo. Ganun naman talaga. Nianig ng magnitude 6.1 na lindol ang Eastern Visayas ngayong Mayo 4, 2026. Ganap na alas 2 ng hapon. Tama, good mo na. Kuhan pala ko, kahuman ko pala kaon. Dito Robinson. Paniod to. Paggawas ko, yun. Naglinog. Pero at least, baga waray man damage. Waray baga naperwisyo. Pero kung papahirot, diba ang mga aftershock pa may adaliwat. Diba? Sige. Sigon, ayon sa datos ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, CONFIBOX, naganap ang pagyanig sa layong 9 na kilometro hilagang kanluran sa San Julian Eastern Samar. Ha? San Julian? Sa ilalim o sa lalim ng 10 kilometers. Ano romano? 10 kilometers. Naitala ang intensity 5 sa Kanabid Eastern Samar. Dulag at alang-alang at Gandara Samar kung saan naramdaman ang malakas na pagyanig yun na nagdulot ng pangamba sa mga residente. Intensity 4 sa Abuyog, Palo at Carigara. Sa iba pang lugar gaya ng Nabal, Biliran, Hernani, Eastern Samar, Ormoc City, Hilungos, Albuera, Baybay, Bilyaba, Isabel, Porina Leyte. Gayon din sa Sursugon City, Bulusan, Sursugon gyap ini. Sa Sursugon at ilang bayan ng Southern Leyte. Naramdaman ang intensity 3. Grabe yan, no? Samantala, intensity 2 ang naitala sa Cagayan Isabela, Cagayan Biliran, San Francisco, Cebu. Pati Cebu, igo. Montreal at Esperanza sa Masbate.
Puerto Diaz sa Sorsogon. Intensity 1 ang naramdaman sa Tabaco Albay. Luwag ano? Karkar, Liloan at Cebu City. Sa Cebu, Santa Marita, sa Davao Occidental, Pasig City, sa Iloilo.

nasa panganib ng malakas na lindol dahil sa lokasyon nito sa Pacific Ring of Fire, nako, at sa Philippine Fault Zone. Hindi nga na Eastern Visayas, may Erigo. Isa sa pinaka mapinsalang lindol ay tumama sa rehiyon ay ang magnitude 7.6 na naganap sa Samar noong August 31, 2012. 7.6 dito 6.1. August 31, 2012 nangyari ang pinakamalakas na 7.6. Nagdulot ng matinding pagyanig sa Tacloban at malawak na pinsala sa mga gusali at infrastructure. Nagkikinigo-igo na kitatlinog din ni. Naramdaman ito sa iba't ibang bahagi ng Visayas at Mindanao at nagdulot ng pangamba sa posibilidad ng tsunami. Sana wala ito tsunami. Ay, kamo itong pagpadara, ha? Bukod dito, noong Hulyo 2017, yumanig ang magnitude 6.5 na lindol sa Leyte na nagmula sa Leyte segment ng Philippine Fault na nagresulta ng pagkasira ng mga gusali, pagkamatay ng ilang residente at nawala ng pagkawala ng kuryente sa Tacloban at mga karatig lugar. Nako talaga. Sa kasalukuyan, ang Eastern Visayas, ang 2012 Samar earthquake ang itinuring na pinaka panganib, pinaka mapinsala dahil sa lakas at lawak ng epekto nito. Habang ang 2017 sa Leyte ay nagpatunay ang patuloy na panganib sa rehiyon. Naku, ni Aton ay delikado. Pamalandong lang kita, pag-ampo lang kita nga. Hindi kita magkinaigo-igohin ni din eh, Aton Dapit. Bueno! Talaga ng oras, engineer. Stand by, engineer. Oras sa Bugos nga Pilipinas. Alas 4:26. Stand by. Mabalik kita katalewala. Adi nga panumdum.

Himang Raun. Himang Raun. Ano ang mga isyu ngan istoryahon nga ginhimang rawan niya na? May kalabutan ba kita? Kinahanglan ba paghimang rawan? Dini hataramdan. Himang Raun. Atun paghihisgutan, panginginan noon, ngan klaklaruhon. Himang Raun. An iyo magiging giya, hakalamragan han istorya. Himang Raun. Himang Raun.

Okay. Back to barracks. Ano na ba tinda talaga ini, no? Kalilisan naman nga itatabo. Hindi na nato rin napupungan. Kaya that's what I have said. This is a fortuitous event. Nobody can control. Panginoon lang ang nakakaalam. Ang sa atin ay magdasal. No, kampula kita nga, diri kita maigoy ni. Sunod-sunod ng mga kalamidad. Grabe ano. Kalamidad na talaga ini. Linog. Bulkan. Adepente sunod. Bagyo. Nasing pagoda kami masunod. Haroy ining ayun ang pagbasula iton. Administrasyon. Wala itong labot at kalamidad. Ay ko na da ini. Sorry po man na nakapoy. Gaba-gaba. Mga pa yung malitar ka mga busog lay. Kita kay mga gutom. Kita ito na wawarik wikan. Sana gala. Okay, sige. Ngayon kita mga kasangkayan. Padayon kita hining aton mga himang raon. So, sana waray baga inindako nga damage o perwisyo hining ininlinog din niya aton dapit. So, kanina, samtang nakadok Robinson, sa ring panaton, nagpanik talaga ang tao. So, nga na akong paglakat nga ni, waray pa makokontrol nga pwede makasulod. I don't know yan ang mga oras kung pwede na sumulod nga to Robinson. And pwede la makagawas anakan to nga daan na sulod hanggang sirahan. So, ang mga trabahante, nga nakatosakob, ipagawas na, ang ibang mga inin manmaralit, nagawas na gihap. So, yan na, nagpa-plano ito nga pwede na sumulod na liwat. I-check na kung may da dito mga nag-crack o ano nga mga naruba dito ang kanan isa nin room o nin establishment nga may da inin nagtatagiya, no? Kaya mag-ibaba man itong establishment. Mga baligya, siyempre. Sa mga ipapanginano ito yan. Ha? Pero I think siguro mga kabalik na ito. And mga, ano naging pagbalik, amad doon mga trabahante yan ay dito. Okay, sige, sana. Waray baga perwisyo, waray inawat ang kinabuhi, kung ano pa man nga panitabo. No? Ang lalaom lang kita nga safe. No? Na akong pagkapagkita, waray man dito nag-crack itong building, baga waray man. At least baga open kay mutang open at kay mo iton nga Robinson ha nga talan nga Robinson kay malito nga dudo ha. Okay, sige nga di kita mga brothers and sisters mga kapatid kita untay ni nga baga sitwasyon na pagkira amo na ini Eastern Visayas amo na igo kay sana no kung ada kaman nga lugar kung ano man gamputa na lang ini nga mawaray hindi rin mabutit nga aftershock no? Makulba ini kung pag masugod din yung itatabo o man ini adilotan vulkan nag aso-aso sus kinoko tapos yan na adilot mapaso na liwat mas paso pa yung vulkan nganin na hininlinog ka mapaso at panmuliti ka dito ha kamara nga na sinado nga na Malacanang tantani na ito niyo ang ba nalang ka mamalandong darugod ka mo malay niyo panmuliti ka listahan han mga magbaralaod nga nag-withdraw han era suporta ha impeachment kontra kan Sara. Gigi-question. Hindi makikita na. Ano ba talaga, kuya? Kaya lang, ikaw mo man let you need nag-iinaraway. Malung ka mo nagsiservice yung tul-tul. Di ba? Ay, ganoon naman talaga yan eh.
mapasok kay positioning na nga niya na pastilan. Amo ganito nito may tatabo. Adi, amo na ini nga mga magbaralaod. Ano man hira. Kay amo iton baga nakikita. Dinhin nga 20 Congress tanging tatlong House members lamang ang mayroong apelyidong Rodriguez, kabilang sina Catanduanes, Representative Leo Hill, ano? Leo Hull, Leo Gull, Logio. Ano yung pagbasa yun eh? Yulohio ngayon. Yulohio. Yan. Rodriguez. Adamin Party List. Maximo Rodriguez Jr. Cagayan de Oro, Representative Ropos Rodriguez. Ano mo ngayon yung mga Rodriguez dito, ano? Lumabas ang naturang claim matapos ang impeachment hearing noong April 29. Nagaging 29. Kung saan nakitaan ito ng Justice Committee ang probable cause para i-impeach si Vice President. Ganun ba? Okay. Suga dito ngayon ang sitwasyon. May ada mga nakita nga probable cause. Sige. Anay, kaniyong taan na itong Senate President Tanuna. Drilon. Drilon, Senador Drilon ni Hanuna. Hindi ikinagulat ang unanimous support ng House panel sa impeachment complaint versus Sara. Natural God. Kay Wider-Wider man lang ininahan niya ka ba? Diyos, Ginoo ko kauyo. Baka man hinit. Karon lang. Kaya bisa na, era panahon kang Drilon, era man nga tanan. Kay irang panahon. Wider-wider lang yan. Sus, ginoko. Niyan, kumbaga, may tayera, maga, may parakop. Hindi, magdilariwa na liwat. Sige. Ay, nalanay kita ito. No, nalanay kita ito, maga pag-una-una. Hulat-hulat, tangan at pag-abot nga ta. Sinado. Kay natural man ito. Tumata sinado ito, umpog. Pag-abot niya doon sa Senado, panginginanoon ito mga senador. Ganito, klarado man ang committee reportan na justice panel. Nga natural, pabor haira. Hindi naman kaya. Kailangan pa bang i-memorize yan? Ay, buhay talaga kayo. Hindi man, House panel, inirekomenda na ma-impeach ang impeachment articles versus Sara. Kaya natural God, induduso ka dito nera, labi na kung di ka na ayon. Adi na, atin ito, aton kuno ini, nagsagawa ng jet ski flag ride sa Pag-asa Island. Ayun. Ang kan man ini promise ang tukan di ko nga ako magjijitski ako nga to ha kan West Philippines si wala yung matura ni di kong saan yan na ini makan to na lot ini no nagsagawa ng kauna-unahang jitski plug ride ang civil society coalition. May nangyayari dito. Koalisyon na atin ito. Aton ini.
Oo nga, karagatan. Ini nga aton, kadagatan aton ini. Malapit sa Pag-asa Island. Oo. Bilang pamahagi, bahagi mismo ng ikaapat ikaapat nitong civilian mission sa West Philippine Sea. Ayun. So, mayroon na lang nagtuman nga ito. Kaya pare man tumaan na doon lagas ng presidente at naman hadahig. Sige, ganun talaga yan. Samantala, iniulat ng Reuters na sa ikinasuhan, inakusahan mismo ng China ang Pilipinas ng illegal na pagpasok sa pinagtatalunang ayon karagatan. Kaya mo din ginawin yung kalagatan balita mo din natutuhay. Sa China Coast Guard, sabi nila, 5 Pilipino umano ang namataang ayan, lumapag sa sinasabing lugar. 5 mga Pilipino. Hey, amon. Sa panig ng Pilipinas, sinabi ng mga otoridad na nagpadala sila ng Coast Guard personnel matapos makatanggap ng ulat na may mga Chinese personnel na unang nagtaas ng bandila sa sandbar. Oo. Binantayan ng ito umano ng ang presensya ng mga barko ng China na pinaghinalaang nagsagawa ng illegal na pananaliksik sa loob ng Philippine waters. So, parang si Junera na una. Sa ginawa nito, yan. So, hiwalay na pahayag liwat. May sumundira siya ito. Sinabi at nilagyan ng atin ito ang ilang barko ng People's Liberation Army, Navy. Oo. Isang isang ginagamit nila Chiang Kai the second. Ay, yun yung kan, yung parang fishing boat. Oo. Chiang Kai the third class. Ayun ang lumapit mismo sa kinilang grupo habang isinasagawa ang aktibidad. Ayon sa grupo, umabot sa 1,000? Tinatayang 1,000 yards ang lapit ng naturang barko sa ML Chui. Wala na butang yung gum. ML Chui. Chewing gum. Ang sasakyan dagat ng nag-deploy ng jet ski mula sa MB Kapitan Oka. Lumapit din umano sa layong 2 nautical miles mula sa Pag-asa Island. Yun. Nagsimula noong April 30 ang civilian mission at atin ito. At tatagal naman ito ng hanggang Mayo 5. At dito.
Kabilang sa kanilang mga aktibidad ang pamamahagi ng pagkain, gasolina, medical, outreach, yun, cultural events, at island tours. Ngayon, magtatrabaho ano dito ang mga Pilipino. Kailangan ka mo dito mga kainchikan, di mo taniyo. Ayun, klaro na. Sige. Irenitaan to. Atin ito, mga pinunitaan to. Sige, kung na siya man. Talag jitski naman ka mga to. Kaya ngayon ang tuon yung jitski. Maraming mabalod. Di mga itong duro. Kaya ito yung jitski nga to. Di ba jitski nalunod. Di ba? Sige. Bilis ng oras, engineer. Boy, no? Ano naman kita nga atin ito? Ano daw kita ini? Kahuman hit din linog din aton adlo at in vulkan nag aso-aso man 52 sa mga barangay Halbay aktibo nga inin naging naupodan ka apiktuhan apiktado ini kumbaga aton apiktado ko kay nagbutuman itong asphalt tikang Hamayon volcano daw mo no 52 sa barangay sige. Ano na siya man. Ano na yun yung kalibutan. Rinova naman yun eh. Layuhan na let niyo yung giniinarago yan. Hindi rin na maupit ni Tata Buhapag yan ha. Diba? Ang balita yun nga. Dapat yun mapanginaan ako talaga. Hinoba nagtatagiyahin eh. Kundi riyo ayaw God. Pag-agawa. Sige. Ganon talaga ang buhay. Marcos nagmando pag-abrihan opening of roads han aid research Albay. Kung inanood niya ito, Albay, kay ito, nagbubuga na nga anahin. Aso-aso. Ipan niyo pangingin na noon. Nador yung nalain eh. Ay, naku, ang buhay talaga, o. Oh. Kakurit panginabuhi. Korte Suprema, man, ginpapakomento hi Senate President Soto kaugnay sa petisyon na ipakontemp dahil sa pagbatikos sa ibinasurang impeachment ni Vice President Sara. Hala na, ito na. Muna nga ho init baga. Magpapasa niya dito Senado. Sige. Tagtanlit hayaraan na ito mga senador. Ito naman hayara. Ano ini? Dako na malutin eh. 21 nga informants tumanggap ng mahigit 4 million monetary reward tika ng Philippine National Police. Para ano man ini ng monetary reward? Pagdakop ka na tungong? 21 informants tumanggap ng higit 4 million monetary reward mula sa PNP. Wow. Ibaliwat. Tumanggap ng aabot 4.1 million monetary reward o pabuya ang mga informants ngayong araw. Kumarawat.
kung marawa tira. Sa si gumawa ng seremonya na ginanap sa Campo Crami. Na ipamahagi ang 21 informants ang nasabing gantimpala na pananalapi. Iyon naman pala eh. Ang nasabing gantimpala ay insitibo para sa pagbibigay ng impormasyon sa mga wanted individual na nagkasala sa batas. Mayroon ngayon inahanda ganong insitibo at mga nagsusumot ng tama ini. Ayon sa Philippine National Police Chief General Jose Milincio Nartatis Jr. Pacaoyo, sa simpleng pagbibigay ng mga informants ng impormasyon patungkol sa mga wanted na individual na nakatulong sa pagsugpo ng krimen. So, karagsin yun, magsusumat nga niya kamo, may na reward, may na pabuya, may na ginahatag, ano yung pagsumat kamo? Hindi yung mga rin susumat na, mainload kamo, pag-ihawon, magsumat kamo. So, amo ito, pinanaga na hera. Tiniyak naman ng Philippine National Police na tuloy-tuloy ang paghahanap sa iba't ibang mga wanted person kagaya nila dating Bureau of Correction Chief General Bantag, dismissed Police Lieutenant Colonel Rafael Dumlao, dating Representative Saldico at negosyanteng si Atong Ang. Ano man yung mga ito, pabuhuya, di mo't nagkakaradakop. No, ako. Bueno! Gaano man kita hindi narito oras ng panahon, ano? Kadagmit lang. Ay, nako. Sana mabago na ining kalibutan. Hindi barguhon ganyan, hindi ni kauyot. Mga magtatrabaho. Hindi mga politiko dako ng barguhon. Hindi naman natutuhay. Kaya mo ito basta diri leader nga leader ka nga nga palos-palos yung palitamon, walang mangyayari sa buhay. Ganun talaga, di ba? Ginanglanggod talaga kita. Kita na mismo ng mga butanti, kita na mismo magmata na kita, mabaro na kita. Hindi, kung may naman ipanaratang ito pagtakwara, sige karawat ito, pero ayaw natin butos. Kaya nang panahon, makukuri kung talaga kumandidato ito ay kwarta. Dahanlak nagsusumatin ka, matuuran din eh. Ay, dito ha mo, nasa marwaray na. Diri na good, matata mo. Nagtitinawala herat may kwarta. Sige, pangandidato ka mo, kung maperdiak niyo. Pero diri nga tanan, kasangkaya nananaog may kwarta. May mga kwarta nga napiperdigyap. Guruguti ay la. Hindi pareho itong mga damot kwarta nga, haros ka naman hirang dadaog. Ay, nako talaga buhay. Ay, ganun talaga yan. Diba? Buwas, Kaoyo. Ano man. Di Martis. Matas night presyo hit lana. Nako. Hala. Pag, ano nila ka mo? Ang tawag ito? Engineer? Pagpa-full tank na. Kay bukas, mamahal naman yan. Diri pa mahal. Full tank nala. Ganun ba yun? Naku, problema. Kaya wari ko man ipapapull tank. Ay, naku, ang buhay talaga. Ganun talaga ang buhay sa Pilipinas. Walang namang yayari. Ganun na lang. Anyway,
Pero di rin katapusan. May pa ganun yung pagbagod iba. Pag sumatit ka maturan, ngan sugod man gihapon, datong panoy ulay ni dinhi nga makapagserbisyo. Kung ano itong trabaho, good nira, no? Siya diyos na lang ang pagtrabaho ba? Di rin kita malulugi naman la, no? Kita ito nang ibibinayad nga buhis nga di rin na pag ginurakotun. Ganun naman talaga ang buhay. Boy, no? Magkano mong direktoras ng panahon, engineer? Sarunod, tanay. Sarunod naman kita. At ang pagkaurusan din ni ang programa Himang Rawon ni Kaoyo. Number 1 nga FM station G107.9. Ang alang gapo natin mga kasagabi de Master Control, natin mga taga IT. Thank you mga engineers. And siyempre, ang alang gapo na natin Chief Executive Officer. At the same time, Presidente at magkilalain ng FM station ng Sudan Tacloban, Lagan Mr. Bob Avellanos. Ilotan niyo, buskasang kaya ni Sorgo na kanginan. Miyembro po ako ng ASAP, anak sa pobre. So, ilo kao yung pindosa mga pahinga kulub. Salamat tayo pamati. Ngan kumusta ka mo. Bye!

0: Mini Care Time.
1: Ako si Terry Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa Kidney Care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa Kidney Care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaayo akong sugar level. Usay moabot gyud 320.
4: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
5: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
1: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
0: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
1: Oo kaayo. Mabati gyud nako nga naay suport ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
0: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
2: Stop right there!
1: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: B1079. Light and easy on B1079.

0: Maayong adlaw. Kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir.
1: Sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakit akong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball, mihunong.
0: Sir Ray, kabalo mi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
1: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
0: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
2: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
3: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Akin po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches, Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kani mao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na.
2: Isip ko sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang
6: B1079 Light and easy on B1079.

0: elevate your day. B1079.
1: She's crazy like a fool.

0: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
1: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
2: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
1: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ohoy! Kidney Care time!
5: Perhesyon ning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
6: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care!
7: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: WBBM.
1: It makes me laugh because that is so far from the truth.
2: Oy, magandang. Good morning. Bispiras na po ng Miyerkules, mga kapatid. Good morning. Ito ang tambalang Ted Filon.
0: At DJ Chacha.
2: Nagbabalik nga po sa isang napaka-init na naman na araw ng Martes.
0: Ay, sinabi mo. Sinabi mo pa, walang kahangin-hangin kahapon, mga kapatid. Tuloy-tuloy ang ating pagpaypay. Lalo na pagkatanghalian, ano. Pag dumating yung alas 4 ng hapon, ikaw ay umaasa na kahit papano may lamig kang mararanasan, pero wala talaga, mga kapatid. That is summer in the Philippines.
2: Summer? Wow, yeah. Para naman meron tayong winter.
3: Mainit po ang sitwasyon.
0: Hindi pala. Tag-init na, mas tag-init pa.
2: Bueno, mga kapatid, ngayon nga pong napaka-init na araw ng Martes, abay napaka-init po ng mga isyong pag-uusapan ng bayan, mga isyong dapat ho ninyong maunawaan at mga isyong ating hihimayin, and definitely ho, ang ating mga hindi lang po main, kundi ng mga nagbabagang balita o diba? As in, ha? Bueno, mga kapatid, oras ngayon, ganap ng 12 minutes after 6 o'clock. Hatid sa atin yan ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, alam mo na kaagad, amoy pa lang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa mangosteen with xanthone na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven, Sausa Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, ha? Boss Mastery Coffee. Ay, kape, sarap! Mangosteen, yes! Thank you for making our day very beautiful indeed. Kasing beautiful po na ating baby girl, DJ Chacha.
0: Uy, good morning. Salamat naman, partner. Uh-huh. Eh, alam mo na, kailangan talagang pinaghahandaan natin ang bawat araw. Diba? Ng pagtatrabaho. Kailangan hindi lang yung mga kailangan nating ihatid. Siyempre, haharap tayo sa mga kapatid natin. Dapat maayos tayo. Parang ikaw lang ngayon. Looking so young. Looking so fresh. Parang 45 years old ang datingan mo, partner, ha? Sabi nga ng mga kapatid natin na nagko-comment ay bumabalik daw ang pagka-crush nila sa'yo. Sabi ko, bakit nawala? Kasi mas nagiging crush ka daw nila pagka ikaw ay bumibirahe. Kaya ang kanilang hiling, okay lang daw ba araw-arawin mo? Iba ka daw eh.
2: Depende.
0: Kasi ang iba, pagka nagagalit, pumapangit. Sa'yo iba. Depende. Pagka daw ikaw ay nagagalit, pag ikaw ay bumibirahe, mas lalo ka daw nagiging macho.
2: Mga kapatid, ano ho, ito ho ang
0: ating... Sisimula mo agad ah. Ayan na yun.
4: You see,
0: ay, sorry, sorry, sorry. Akala ko birahe agad. O sige, ano meron?
5: Gising.
2: Mga kapatid, uunahin lang po natin to at atin pong gagambalain ang napaka-busy ho na araw ni Dr. Edsel Salvagna. Kasi kahapon, ito po ang laman ng balita. Ano po, meron po kasing sinasabi na namatay habang sakay po ng isang cruise ship. At ito ho, mga kapatid, ay naglalayag dyan po sa Atlantic, no, Southern Atlantic. Ang sinasabi po dito, meron daw pong hinihinala na hantavirus. Alam nyo, ito mga isyong ito, kinakailangan pag-usapan natin para alam natin kung ano ho ba pinagmumulan nito at kung ano ho ba ang sinasabi ng WHO tungkol dito, dahil tayo po'y nadala na sa nangyari pong pandemic, ano po, ng dahil sa coronavirus. Dr. Edsel, magandang umaga po.
6: Magandang umaga, Manong Ted. Magandang umaga, DJ Chacha, at sa lahat ng nanonood at nakikinig.
2: Muli po salamat sa panahon. Dr. Edsel, hantavirus. Ano po ito?
6: Yung hantavirus po, isa po itong virus na nakukuha po sa mga taga, mice and rats. At ito po ay nagdudulot ng matinding sakit. Dalawang klase po yan, yung tinatawag na hantavirus pulmonary syndrome. At meron rin yung hemorrhagic and renal syndrome. Dalawang uri po ito. Actually, maraming different kinds of viruses depending kung nasaan sa mundo. Ito po ay isang pamilya ng mga viruses. At yun nga, nakakabahala dahil nakakamatay po ito.
2: Opo, sige po. Binabanggit po ninyo, dalawang uri po ito. Ano po? Pwede po ba namin malaman muna, yung pong dalawang uring yan, paano po yan na ipapasa kung nanggagaling po yan sa mga daga?
6: Yes po, usually na nai-inhale po ito pag yung mga dumi ng daga or ano. Ang usual manifestation po nito, yung kung iisipin mo yung in terms of viruses, yung may lagnat, merong masakit yung kasukasuan. Pero yung pakaiba dito, hindi naman lahat na nahahawa ng hantavirus pupunta doon sa either pulmonary syndrome or doon sa hemorrhagic renal syndrome. Siguro mga 5 to 10% lang yan. Pero yung magkakaroon ng ganitong mga syndromes, lalo na yung pulmonary syndrome na 35 to 60% fatal, nakukuha po talaga ito sa yung pag na-inhale. Usually sa mga rural areas yan, yung mga daga. Hindi necessarily yung mga daga sa loob ng bahay, more yung mga daga sa mga sa mga fields, sa mga rural areas, sa mga woods. At yun nga, bigla na nung namamatay 1 to 8 weeks later.
2: Opo. When you say pulmonary, sa baga po ito, kapag renal po naman, ito po ay sa kidney, ano po, no?
6: Yes po, opo. Okay, so sige. Yung sa pulmonary po, parang ano yan, yung tinatawag na yung acute respiratory distress syndrome. Parang yung nakikita natin sa COVID, yung matinding COVID na nagkukulay puti talaga yung lungs at hindi makahinga yung tao. Yung sa renal naman, very similar po ito to leptospirosis. Na pwedeng magkaroon ng yung renal failure at yun din pwede rin dumugo na parang dengue.
2: Opo. Pwede ho bang mahawa tao sa tao dito?
6: Meron pong isang klaseng hantavirus, yung tinatawag na Andes virus. Yun lang po sa madaming klase ng hantavirus na nakakahawa from person to person. Yung more common ones ay yung hantaan, sinombre, madami po kasi may soul, iba-ibang pangalan under the hantavirus family. Isa lang po yung nakakahawa from human to human at yun po yung Andes.
2: Opo. Meron na pong recorded yan sa ampung bansa?
6: Sa US po, usually madami po talagang hantavirus at sa South America. Meron din po dito sa Southeast Asia. Actually, sa Pilipinas, nagkaroon na tayo ng dalawang kaso ng hantavirus dyan sa San Lazaro. Actually, baka mas marami pa nga sa tingin nila, pero napapagkamalan siyang dengue or leptospirosis. At meron pong pag-aaral na meron pong hantavirus dito sa Pilipinas.
2: Opo, may hantavirus sa Pilipinas. Ito ho ba ay as in common na, kumbaga? Hindi na po bago sa atin ito? And ano ho ba ang cure nito sa mga tinatamaan nito?
6: Yes po. Yung hantavirus na na-detect po dito sa Pilipinas, ito po yung Asian strain na less deadly. Yung sa Americas po kasi 35 to 60% ang mortality. Dito sa Asia, it's about 1 to 15% dun sa mga nagkakaroon ng severe disease. At and ito yung iniisip rin ng mga dulubhasa, natatabunan lang po talaga ito ng lepto, ng dengue, kasi very similar po talaga yung presentation. Kaya sa ngayon, yung importante dyan is, kasi wala naman tayong gamot para sa kanya ng antivirals, supportive care lang po usually pag nagkakaroon ng renal failure, nagdadialysis. Pero yun nga, mahirap siya i-differentiate sa iba. At ang importante is yung prevention. Dahil galing to sa daga, kailangan po talaga tayo umiwas sa mga daga.
2: Ano po ang pamamaraan ng pag-test nito? Anong ginagamit po, Doktor?
6: Dalawang klase po. Meron pong antibody test at meron din po yung PCR. Meron po nitong tests na to sa RITM. Yun nga, kung nagsususpect po kami ng hantavirus, rin-refer po namin sa RITM para sa test.
2: So meron po tayo talaga nitong supply, itong pantest na ito. Kumbaga yung sa COVID, meron pong ganun tayo, lagi na supply para sa test kung kinakailangan.
6: Yes po, kasama po ito sa preparedness po ng Department of Health. Dahil RITM naman po talaga yung mga test na mga ganitong klaseng rare na disease.
2: Meron po bang specific na species ng rodent o daga na carrier nito? O lahat ng daga meron nito?
6: Hindi naman po lahat ng daga. Pero actually, potentially, pwedeng maging carrier kahit anong daga. Pero ang usual na nakukuha ito is yung mga daga nga dun sa fields, sa mga rural areas, rather than yung mga daga natin sa bahay. Buti na lang. Otherwise, problema po yun. Kung naalala niyo po, yung asawa po ni Gene Hackman dun sa sa Amerika, namatay ng hantavirus, I think that was last year po. So, ang iniisip nila, yung nag-hike lang po siya, na-expose siya sa mga daga doon, baka may nasingot siya na parang luminong daga, tapos natagpuan na lang sila dun sa bahay nila napatay.
0: Kanina, Doc Edsel, ang sinasabi niyo po, mukhang meron dito pero hindi lang masyadong napapansin dahil mas focus tayo sa leptospirosis at dengue. So similar po ba yung symptoms ng mga yun dito sa hantavirus? Tsaka may incubation period din po ba ito?
6: Yes, very similar po siya. Lalo na yung sa lepto. Kasi yung severe na hantavirus, yung hemorrhagic and renal syndrome, halos kapareho po talaga yung manifestation sa leptospirosis. Pwede kang dumugo at pwede kang mag-fail yung kidneys mo. Ang incubation period niya po, usually mga 1 to 2 weeks from exposure, lumalabas na. Pero it can also be as long as 8 weeks.
0: So ano po mismo yung mararamdaman ng tao kung sakali mampuntamaan siya ng hantavirus at kailan dapat magpatingin na sa doktor para hindi po mauwi sa pagkamatay?
6: So ang hantavirus, usually, gano'n ang sabi ko, about 80-90% dyan, yung tinatawag na mild symptoms lang. So non-specific siya, lagnat, pwedeng masakit yung kasukasuan, pwede rin magkaroon ng rashes. Pero yung kailangan po talaga kung mukhang nagkakaroon na ng severe manifestations dito sa Pilipinas, mukha po talaga siyang leptospirosis. Pwede pa ngang manilaw, pwedeng may dumudugo at yun nga yung pag-ihi pa, pwedeng nababawasan, nagiging dark yung ihi. More likely lepto yon, pero kailangan niyo pa rin magpatingin sa doktor at sinususpetsa lang namin yung hantavirus kung sa tingin namin, parang malabong lepto to, pero mukha siyang lepto. So, doon po talaga kami magpapatest.
2: Okay. Kasi po dito po sa atin, Doc, no? Kung hindi tag-ulan, usually po, ginagawa yung paglilinis sa mga kisame, kung saan po namamahay itong mga dagang ito at nagiiwan nga ng kanilang mga dumi. Ano po? Kapag ho ganyan, ano po ang inyong payo? Ano po ang inyong maaring ipayo po sa posibleng mga exposed po dito sa ganito po mga dumi?
6: Yes po. Well, fortunately, hindi naman ganun ka-common rin yung hantavirus. Pero actually, mas delikado nga yung lepto, lalo na sa daga pa rin. So, kailangan po tayo mag-ingat. Usually, lalo na pag yung mga dumi nung daga, huwag po natin nahawakan sa balat po natin. Mag-gloves po tayo or gamitan po natin ng pamunas. Kung maalikabok po talaga, lalo na pag maraming dry droppings, mag-mask po tayo para hindi natin masinghot. Kasi kung ano-anong laman yan, hindi lang hantavirus, pwedeng lepto, pwedeng ibang sakit. Importante po talaga na mag-iingat, lalo na when handling mga ganitong klaseng dumi.
2: Okay, sige. Sa mga magsasaka po, ano, na exposed naman sa mga kabukiran, kung saan po may mga daga din, ano pong inyong payo?
6: Ganun din po. Yun nga, lalo na pag mag-handle po tayo, mahirap kasi talaga pagtaga. Nandiyan po talaga all over the fields . Pero hindi ko rin naman pwedeng sabihin sa kanila na magmask sila araw-araw kasi medyo mahirap naman po. So yun lang po kasi yung awareness I think is important na may mga ganitong sakit out there and kasama na nga dyan yung lepto at yung dengue. Pag nagkaroon po tayo ng sakit, nagkaroon po tayo ng sintomas. Huwag pong mag-aatubili na lumapit sa mga doktor, sa mga barangay health workers upang masuri ang mabuti.
2: Opo, yung pong mga alaga, yung mga dagang costa kung tawagin po, yung inaalagaan ng mga pamilya, yung mga bata, ano po, yun ho ba ay threat?
6: In general naman po, hindi, lalo na basta malinis po ang pag-aalaga sa kanila, hindi po sila nakakahalo doon sa mga wild na daga. Usually safe naman po yun, lalo na yung mga domesticated rats, yung mga ginagamit namin sa laboratory, yung mga puti na daga. As long as maganda naman yung pag-aalaga sa kanila, hindi naman po sila delikado.
2: Okay, sige po. Salamat po sa inyong informasyon at sa ating pong aral na napakinggan at natutunan this morning. Mabuhay po, Doc Edsel.
6: Anytime po, and stay safe, Manong Ted and DJ Chad.
2: Salamat na marami. Thank you. Importante pag-usapan itong mga gantong issue dahil nga po, sa panahong ito, hindi mo rin masasabi nga ano po itong mga nangyayari po sa kalikasan na kung minsan nagsasani pwersa na itong mga virus na ito. Parang doon din po sa COVID-19, if you recall, hindi ho ba, no? Parang yung strain ito o anuman tawag ko nila doon, nagiging mas mapaminsala na po kasi nga may mga iba't ibang mga nahahalo na Oo, dito po sa mga virus na ito. But safe to say ngayon sa atin daw humbansa naman, nagkaroon na po nito. Pero yung uri ho ng mga The Garden, mga kapatid, opo, hindi daw po ito usually nga na nasa ating bansa. Kasi may mga bansa din, girl, ano, na mga doon sa ibang uri po ng kagubatan, diyan po sa Amerika, sa South America, ibang
0: daw
2: uri ng mga daga yon. Ang mga daga po sa atin dito, ibang uri din.
0: Oo, anong pinakain ng mga daga dito? Dagang nagiging buhaya pa minsan.
4: Napakalaki.
0: Hybrid sila eh. Sometimes daga, sometimes buhaya. Oo, ano ka ba? Oo naman.
2: Good morning. It is now 6:26. Mga kapatid, muli po tayong sumalubong pa rin po sa araw na ito. Unahin po natin to, mga kapatid. Ang ating pong pasalamat nga po dahil tayo po nagkakarinig ang pa-Lord. Muli po, maraming salamat po sa aming pong pag-gising today, Lord. Gabayan niyo po kami, ang aming pong himpilan, ang aming mga kawani, ang aming mga pinuno, ang lahat po ng mga uring manggagawa na muli pong haharap sa hamon po ng trabaho today. Lord, we trust in you na kayo po ang magiging gabay at patubay po namin. Alagaan niyo po mga nakatatanda, lalo na ang mga nahihirapan sa buhay at mga may karamdaman. Lord, kayo na pong bahala sa amin. Pagpalaan pa rin po ninyo ang mga taong patuloy pong tumutulong sa mga nangangailangan nang hindi ho humihingi ng anumang pong pagkilala. Mahal na Panginoon, kayo na pong bahala sa aming mga leader, kayo na pong bahala sa mga leader pa rin ng bansa na nag-aaway-away hanggang ngayon. Hindi po namin maalaman kung kailan po ito talaga tuluyang matatapos, pero alam po namin na sa inyo pong takdang panahon, ito po ay matatapos din. Lord, muli kami po ay pagkalooban niyo pa rin ng kahinahunan na tanggapin ang mga bagay na hindi na po namin kayang baguhin. At lakas na loob na baguhin ang mga bagay na kaya pa po namin at ang karunungan na maalaman ang pagkakaiba ng dalawa. And all of this we ask and we pray in Jesus' name. Amen.
0: Amen.
2: Mga bagay na hindi mo na kayang baguhin, girl.
0: Alright? Marami yun.
2: Tanggapin na po natin yan. Okay? Sige, so mag-accept tayo ng effort sa ibang bagay.
6: Wala.
2: Kaya pa natin
0: baguhin. Mga bagay na hindi na kayang baguhin. Gaya ng mukha natin. Hindi na natin mababago yan. Wala tayong pera. Hindi naman marami ang pera natin tulad ng iba. Tanggapin na natin yan.
2: Well, mga kapatid, kami po'y handang-handa na para po ihatid sa inyo ang mga pinaka-importante mga balita. Mga kapatid, ha? Pinaka-importante mga balita po, ihatid po namin sa inyo yan. Dahil alam po namin na kayo, inaabangan niyo po yan. Pagsapit ng 6:30 in the morning on the dot. Ihatid namin ang
0: News 5!
5: CMMA, Best News Commentary Program sa Radyo, Ted Filon at DJ Chacha sa True FM. Dito na tayo sa totoo.
7: Pag tayo may sakit, gusto na.
8: Sana, one lang. Sa streaming, it's this one. New Signal Super. One login, one subscription. For multiple streaming apps na, Signal Super. All you need is one.
9: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninindihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinahangad na kapalit. Rafi Tulfo po, teleservisyo para sa mga Pilipino.
10: Simulan ang araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, perfect mornings!
5: Yan ang mukhang balita.
11: Our mobile journalists monitoring the situation at the COMELEC.
12: Mula pa nung pandemya, narito na sila.
13: Konting higpit lang po ng sintron ngayon, lalo't may pandemya.
12: Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura.
14: Tuwing tag-ulan, banta sa kalusugan ng leptospirosis.
12: Walang kulay, walang kinakampihan.
15: Ginagawa lang ng pamahalaan ang trabaho nito.
12: At wala rin inaatrasan.
16: Ibinabalita namin lahat ng sentimiento ninyo, wala akong bahay sa nangyayari.
17: Nasa ilang lugar dito sa mga lumangoy.
12: Susugod sa bagyo.
18: Bahana po sa Espanya Boulevard. Opo, mga kapatid.
12: At anumang dilubyo.
19: Libo-libo ang apektado sa nangyaring sunog dito sa Tondo.
12: Balita man sa lansangan,
20: kaliwat ka ng trahedya ang naitala nitong nakaraang linggo.
12: O hanay ng kapangyarihan, bawat panalo,
4: Yulo. Fulfills his potential. It's a marvelous moment for Yulo.
12: Pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang. Mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
21: Mobile Journal, Inya Chanza po.
22: Arles de los Santos po.
23: Denise Valdesancho po.
24: Ventarinki po.
25: Las Paredes po.
26: Jeff Rivera po.
27: Julie Baiza po.
28: Kayla Macanta.
29: Mary Monreyes po.
30: Ariela Pascual po.
31: Halid

0: na sa isetan.
1: True FM.
2: True FM, good morning! Ganap na pong 6:31 at ngayon, kami po'y handa na. Kayo ba'y handa na? Ito nga pong News 5 sa 105.9 True FM at maging sa 1PH at sa True FM TV on Signal. Ito ang kalipunan ng mga pinakamalalaki at pinakaimportanteng balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ted Filon.
3: Ako naman po si Zarina Guevara.
2: At unang-una po sa ating mga balita, iniakit na nga po sa House Committee on Justice o ng House Committee on Justice sa plenaryo ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Unanimous po o walang tumutol sa 55 miyembro ng panel na bumoto nga po kahapon sa committee report, resolution at articles of impeachment laban kay VP Sara. Ibig sabihin, nakitaan po ng komite ng sapat na ebidensya na umano'y nilabag ng bise ang ilang mga grounds ng impeachment tulad ng culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, bribery, graft and corruption at iba pang high crimes. Nag-ugat po ang lahat ng iyan sa aligasyon ng panunuhol, hindi maipaliwanag umanong yaman, pagwawaldas po sa confidential

0: let it be done through the light of justice, not the shadows of silence.
1: Yan po ang tinig ni House Committee on Justice Chairperson Jervil Luistro. Kumpiyansa po naman ang mga mambabatas na lulusot sa Kamara ang impeachment laban kay VP Sara. 1/3 o higit sa 100 boto ang kailangan para ito'y maiakyat na sa impeachment court sa Senado. Pero sa committee level pa lamang, mahigit na pong 50 kongresista ang bumoto pabor dito.
2: The Vice President will be impeached. It is certain by next week, we will get the votes to impeach the Vice President.
3: Kahit isa lang pong article ang ma-uphold nila at ma-convict si VP Sara, that should be enough to really convict her and then to remove her from office and to permanently disqualify her to hold further public office.
1: Yan po ang mga tinig ni Bicol. Ako ni Bicol Saro, party list Congressman Terry Ridon, at mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima.
4: Handa naman daw ang Senado na tanggapin ang Articles of Impeachment anumang oras kapag naiakyat na ito sa kanila ng Kamara. Ayon po kay Senate President Tito Soto, kung mapaaga ang pag-transmit ng reklamo sa Senado, magko-convene agad sila bilang isang impeachment court. Pero hindi raw agad masisimula ng mismong paglilitis dahil may mga preparasyon na kailangan pang gawin. Kabilang po dyan ang pag-issue ng mga summons na ipadadala sa prosecution at defense team at may pre-trial pang mangyayari. Ayon pa kay Soto, posibleng masimula ng trial sa huling linggo ng Hunyo at hindi pa sigurado kung hanggang kailan ito tatagal.
5: We've been doing our best to be ready, whether they vote early, they vote later, they reject it or they approve it, the Senate will do its job.
4: Yan nga po ang tinig ni Senate President Tito Soto. Ayon naman sa kaalyado ng mga Duterte at minority member na si Senator Robin Padilla, may posibilidad na harangin nila ang pag-convene ng impeachment court. Pero nilinaw ng minorya na wala namang ganitong usapan sa ngayon.
6: Kapag kami ay nag-oppose, huwag kaming sabihan na kami ay bias. Trabaho po ng minority yon. Yan po ang sinasabi ng demokrasya. Basta so, minority yan ang papel.
7: Walang ganon. If umakyat yung articles of impeachment, walang problema sa inyo if mag-convene ang impeachment court po.
4: Yan nga pong sunurang tinig ni Senator Robin Padilla at Senator Jinggoy Estrada.
1: Naniniwala po naman ang dating senador at pangulo ng Senado na si Coco Pimentel na posibleng mag-kudeta sa Senado kapag merong mga pro-Duterte na senador ang haharang sa impeachment ni VP Sara. Ayon kay Pimentel, illegal ang gagawin ng ilang senador kung binabalak nilang harangin ang pag-convene ng Senado bilang impeachment court. Aminado si Pimentel na hindi malabong merong magtangkang patalsikin si Senate President Tito Soto para lamang pigilan ang paglilitis sa bise. Pero kumpiyansa po naman siyang hindi matitinag si Soto at matutuloy pa rin ang impeachment alinsunod sa mandato ng konstitusyon.
4: Iginiit naman po ng kampo ni Attorney Man Scarpio na peke ang 6 na bilyong pisong halaga ng transaksyon na ibinunyag ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Ayon sa abogado ng Mr. ni VP Sara Duterte, masyadong malaki ang halagang yan. Magugunitang ibinunyag ng AMLAC sa impeachment hearing na may 6.7 billion pesos daw na transaksyon sa bank accounts ni VP Sara Duterte at ng kanyang Mr. Pero ang giit ng kampo ni Carpio, hindi raw nila alam kung paano ito nakwenta ng AMLAC. Ang giit pa nila, walang obligasyon si Carpio na isapubliko ang kanyang bank records kahit pa conjugal ang ari-arian nila ni VP Sara. Kahit nga raw mismong bangko hindi nagbibigay ng impormasyon kung hindi co-depositor ang asawa sa bank account.
1: Sa ilang pang balita po naman, nangunguna pa rin sa pinakabagong 2028 Presidential Preference Survey ng Pulse Asia si Vice President Sara Duterte. Pero maliit lang ang agwat sa kanya ni Naga City Mayor Lenny Robredo. Sa survey pong kinomisyon ni Senador Mig Zubiri at isinagawa mula Pebrero 27 hanggang March 2, lumalabas na 51% ng respondents ang buboto raw kay Duterte. Pero hindi kalayuan naman sa kanya si Robredo na meron pong 43%. Sa isa pang versyon ng survey ng Pulse Asia, si Senador Raffy Tulfo po naman ang kamatch up ni VP Sara. Dito ho, tabla sila sa 46%. Wala pang tugon sa nasabing survey.

0: Arabisi na VP Sara, Mayor Lenny at Senador Rafi Tulfo. Alas 6:38 na pong ating tamang oras ngayon, Pilipinas! May reseta ka ba?
1: Nako, kung meron man, dalhin po ang inyong mga reseta sa Mercury Drug at piliin lang ang World Class Rhea Generics na gawa po ng World Class Pharma Experts katulad ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Lundbeck, Boehringer Ingelheim at Bayer.
0: At gamot nga po sa high blood, aba, World Class. Gamot sa high sugar, World Class. Gamot sa high cholesterol, World Class.
1: At ito pa para sa World Class Medicines kapag may reseta ang doktor.
0: Aba, piliin lamang ha. Wala nang iba. Piliin po lamang ang Rhea Generics.
1: Rhea Generics, tunay na world class ang kalidad sa abot kayang halaga. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Muli po pagpupugay sa lahat ng ating mga seniors, super seniors at mga manggagawang mandirigma. Ika nga ha.
2: Mabuhay ka.
0: Pagbati po mula sa ating mga kapatid sa Rhea Generics. Ilang pang balita, susunod na. FM.
3: Watch the intense postseason action and get a chance to win exciting prizes with 2026 Playoffs Mania on Pilipinas Live. Subscribe to Pilipinas Live Premium and head to mysignal.ph/NBA on Pilipinas Live or scan this QR to join. Fill up the required information and submit your raffle entry and you can win up to 30,000 pesos worth of NBA merchandise. Promo runs May 1 until May 31. Make your NBA playoffs streaming experience more exciting with 2026 Playoffs Mania on Pilipinas Live!
4: Food security starts at home. Ako po si Derlison, kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.

0: Agcore.ph. Gaming is for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Mga kapatid, ganap na pong alas 6:40. Ngayon nga pong hot Tuesday morning.
2: Guys!
1: Ano man po ang presyuhan ng petrolyo, ha? Ano man po ang ating pong dinidibdib? Ano man po ang ating sitwasyon? Pang-ekonomiya. Ang importante po, lagi tayong kondisyon at hindi tayo palyado. At baka masabihan ka ng ganito, hello, ganito ka ba? Bigo na naman, isang dali lang. Excuse me, ito ang para sa'yo. Bagsik to! Bravo, food supplement for men. Hindi ba masarap ang buhay? Kaya laging ito todo ang arangkada na walang palya. Bravo, food supplement for men. Ang bagsik mo!
3: Vroom, vroom. Mapapa! Bravo! Katalagya!
1: Yan! Para kay Kuya Ariel Montero at maging kay George Blaylock. George, may ganito ba sa Nevada? Baong ka nito, ha? Bili ka sa Mercury Drug sa Watson 7-Eleven and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala, ang Bravo'y di gamot at di dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Mga ka-Bravo, good morning!
4: Good morning!
1: Ngayon sa ating mga balita po naman sa lalawigan.
5: Apektado pa rin po ng makapal na abo mula sa Bulkang Mayon ang ilang lugar sa Albay, kabilang sa pinaka-apektadong Barangay Tumpa sa Kamalig, Albay, na malapit lamang sa 6-kilometer permanent danger zone. Nagsi-zero visibility pa rin sa ilang mga kalsada. Balot din ang makapal na abo ang mga bahay. Kanya-kanyang linis ang mga residente. Apektado pa rin ang mga tanim na petsay at palay. May ilan na nag-ani na ng pananim pero hindi na raw nila ito maibebenta at gagamitin na lamang bilang pataba. Pinag-iisipan naman ang pagpapatupad ng Cash for Work program para matulungan ang mga apektadong magsasaka kasabay ng paglilinis.
1: Samantala po naman, nianig ng magnitude 6 na lindol ang San Julian doon sa Eastern Samar. Naramdaman po ang naturang malakas na pagyanig hanggang sa Catbalogan City. Ang mga taga-Tacloban po naman ay napalabas po sa mall. Sa bayan po ng Oras, doon pa rin po sa Eastern Samar, nawasak ang braso ng imahe ni Jesucristo. May nasira din pong krus at residenteng nasiraan po ng bahay. Ramdam po ang pagyanig hanggang sa Cebu City. Napalikas po ang mga nasa City Hall. Wala po namang napaulat na nasaktan na.
5: Samantala, patay po ang 89 na taong gulang na lalaking biyanan habang critical ang misis po ng suspect. Base sa investigasyon, bago nga ang krimen, naglabas ng sama ng loob ang lasing na suspect dahil sa matinding selo sa kanilang kapitbahay. Agad namang nagkasan ng manhunt operation ng Imus Police kaya po agad na naaresto ang suspect. Wala daw itong maalala nang tanungin kaugnay sa krimen. Maharap po ang suspect sa kaukulang kaso.
1: Samantala pa rin, nasawi ang magkapatid na sakay po ng motorsiklo matapos nga pong sumalpok sa van sa Davao City. Sa kuha ng CCTV, makikita po ang paglipat ng linya ng motorsiklo. Doon ito nabangga ng van. Tumilapon po mga sakay ng motor sa lakas ng impact. Sa investigasyon, nagpapagasolina po ang mga biktima at papaliko sana o nagpagasolina ang mga biktima at papaliko sana nang mangyari po ang disgrasya. Wala rin po silang mga suot na helmet. Galing po naman sa reunion ang mga sakay ng van. Ang driver ng van ay aminadong hindi niya napansin ang motor. Nakakulong na po ang driver ng van na maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple homicide and damage to property.
5: Patay pong isang police habang sugatan ang apat niyang kasamahan matapos silang makainkwentro ang tinutugis na, suspect sa Buadiposo Buntong dyan po sa Lanao del Sur. Base nga sa investigasyon, sisilbihan lamang dapat ng mga police ng arrest warrant ang suspect na wanted sa murder at restricted murder. Pero pagdating ng mga otoridad, agad umanong nagpaputok ng baril ang suspect at ang mga kasabwat nito. Dinala sa ospital ang mga pulis. Patuloy namang tinutugis ang suspect at ang kanyang mga kasabwat.
1: Alas 6:45 na po ang ating tamang oras ngayon. Nay Christy, good morning sa iyo.
6: Good morning! Good morning!
1: Good morning, Nanay. Good morning po sa iyong mga friendship na nanonood sa atin. Good morning!
3: Good morning, Nanay Christy!
1: At ngayon po sa ating mga balitang pang-consumer at kalakalan po naman, aba, ipitutupad po ngayong umaga ang panibagong taas presyo po sa petrolyo. 2 pesos and 66 centavos ang itataas sa per liter ng diesel habang 2 piso naman at 21 centimos sa gasolina. Merol ba po naman na 3 pesos and 53 centavos per liter po sa kerosene At ayon pa rin po sa DOE, nakaapekto po raw ang patuloy na pagsadsad ng piso sa presyuhan ng petrolyo.
5: Samantala, binuksan na po ang bagong bahagi ng Cavite Laguna Expressway o CALAX. Diyan po yan sa Cavite. Pinangunahan ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang inaugurasyon ng subsection 3 ng CALAX. Aabot po sa 7.88 kilometers ang bagong segment hanggang Governor's Drive sa General Trias. Inaasahang bababa po sa 26 na minuto ang biyahe mula Binian Laguna hanggang General Trias mula sa dating isang oras. Kayang tumanggap ng karagdagang 6,000 na mga motorista araw-araw ang bagong bahagi ng expressway. Magiging libre ang pagdaan dito sa loob po ng isang buwan matapos nga ang pagbubukas. Sa kabuuan, uugnay ng CALAX ang Manila Cavite Expressway at South Luzon Expressway. Ayon sa Pangulong Marcos, magdudulot ito ng malaking ginhawa sa mga biyahe ng mga motorista.
1: Humina po ang sektor ng manufacturing sa Pilipinas noong pong buwan ng Abril. Bumaba sa 48.3 ang Purchasing Managers Index mula sa 51.3 noong pong Marso na nagpapakita ng pagkontra ng aktibidad. Ito ang unang pagbaksak po ng sektor mula noong Nobyembre ng nakdaan taon. Ayon po sa S&P Global, humina po ang demand at mga order mula sa loob at labas ng bansa. Naapektuhan din po ang produksyon dahil nga sa pagtaas ng gastusin sa enerhiya at shipping. Ito'y bunsod ng sigalot pa rin po na nangyayari nga sa gitnang silangan na nagpapahinto sa mga ruta ng kalakalan. Napilitan po ang mga kumpanya na magbawas ng hiring at pagbili po ng mga materyales. Sa kabila niyan, umaasa po ang mga negosyo na bubuti ang sitwasyon sa mga susunod na buwan. Siyanawa.
5: Anim na bus operators ang ibinatatawag ng Land Transportation Franchising and their Regulatory Board o LTFRB. Iniimbestigahan po sila dahil sa hindi pagbibigay ng tamang diskwento sa mga pasahero. Ayon sa patakaran, may 20% diskwento ang mga pasahero at 40% para sa senior citizen, PWD at estudyante. Pero lumabas po sa ulat na hindi ito sinusunod ng ilang mga konduktor. Inutusan ng LTFRB ang mga operator na magpaliwanag at dalhin ang sangkot na driver at konduktor. Maaari po silang masuspindi o matanggal sa programa kapag napatunayang may paglabag. Ang babala ng ahensya, papatawan ng parusa ang hindi sisipot sa pagdinig sa Mayo 18. Layunin po ng programa na tulungan ang mga operator at pasahero sa gitna nga ng mataas na presyo ng langis.
1: Samantala po naman, iginigit nga ng Meralco na dapat po manatiling voluntaryo ang mga diskwento sa kuryente. Babala ng kumpanya, ang sapilitan pong subsidy ay maaaring magdulot ng hindi maayos na sistema sa regulasyon. Nauna nga pong ipinanukala sa Kamara na sagutin ng mga distributors o mga utilities na distributor po ng kuryente ang ilang bayarin para daw mabawasan po ang singil sa consumer. Pero ayon sa Meralco, ang mga iniuutos po na diskwento ay karaniwang pong ibinabawi din sa ibang customer. Sinabi po ng kumpanya na meron po mga programa sila para nga po makatulong sa pagbababa ng singil sa kuryente. Nanindigan din po ang Meralco na handa silang makipagtulungan sa pamahalaan para sa mas matibay at mas murang supply ng enerhiya. Good morning kay Sir Johnny Nong at kay Sister Peng. Good morning, Sister Peng. Good morning, lady, ha? At kay Ma'am Donna Nong, maganda umaga po sa mga kawani ng D&S Steel. Good morning at maging sa mga gumagamit nga po ng J-Max Light Steel Frames. Good morning sa inyong lahat. Siguro inyong napagtanto na dapat sa panahong ito, lagi tayong standard, hindi substandard. J-Max Light Steel Frames, setting the standard in light steel frames. Certified ito ng Bureau of Philippine Standards, kaya siya may PS mark. Maasahan ang kanyang quality at safety. Para po sa pinagkakabitan ng ating kisame, mga dingding, J-Max Light Steel Frames, protektado ka, walang kaba at duda. J-Max Light Steel Frames, itanong po sa mga nakakaalam, ang mga counter clerks sa inyong mga suking hardware at depo, sabihin kaagad ang hinahanap ko. Yung may PS mark ang hinahanap ko, J-Max Light Steel Frames. Ito po ay mabibili sa, eto sa Echo Hardware, sa Davao Multi-Build Corporation, yan po ay sa Pioneer Avenue in Jensan. Alright? Echo Hardware, Davao Multi-Build Corporation, sa General Santos City at sa JCML Hardware and Construction Supply. Sa bagong pag-asa po naman, dyan pa rin po sa Jensen. JCML Hardware and Construction Whoa! Supply sa Jensen. At ang JMAX ay available din in our leading D-Point Hardware stores nationwide. Ngayon sa mga balita po naman sa Ibayong Dagat. Kinumpirma po ni U.S. President Donald Trump na sisimulan na raw po ng kanyang bansa ang pagbubukas sa kontrobersyal na Strait of Hormuz. Dahil dyan, asahan po na raw na papadaanin na ng Estados Unidos ang mga barkong maglalayag sa ruta. Magpapakita raw yan ng tulong sa mga bansang walang pinapanigan sa gitnayan ng tensyon ng Tehran at Washington. Ito po'y nag-uugat pa rin matapos nga pong matenga at hindi makadaan ang maraming barko sa Hormuz dahil lang po upang maubusan sila ng supply ng pagkain at inumin sa nasabing ruta. Hindi na po nabigay pa ng karagdagang informasyon si Trump kaugnay sa kanyang sinasabing mga bagay na ito.
5: Samantala, sinabi po ng gobyerno ng South Korea na isang cargo ship ang natupok matapos atakihin sa Strait of Hormuz. Ayon sa report, Panama cargo ship ang tinukoy ng Seoul na naitala nitong Lunes. Sa ilong kuha po, nasundan pa ang barko gamit ang isang tracking device. Ligtas ang 24 na crew members kabilang ang 6 na Korean nationals. Una nang sinabi ng US military na 2 US Navy guided missile destroyers ang pumasok sa nasabing ruta para pigilan ng patuloy na pagharang ng mga barko ng Iran. Samantala, muling binigyang diin ng United Nations ang panawagang buksan na ang kontrobersyal pa rin na Strait of Hormuz. Ayon kay UN spokesperson Stephanie Dujarric, kinakailangang maipatupad ang muling pagpapairal ng Freedom of Navigation o malayang paglalayag sa nasabing ruta. Nitong Lunes lamang, maraming barko ang inasinta ng Iranian forces habang nasunog din ang ilang pantalan sa United Arab Emirates. Una nang kinumpirma ni US President Donald Trump ang pagbukas ng Strait of Hormuz sa mga barkong na stranded.
1: Samantala pa rin. Nagkasapo naman ng pag-atake ang militanteng grupong Hezbollah sa Southern Lebanon. Sa ilang kuha nga po ng video, kita ang ginamit na drone missile sa inataking armored vehicle ng Israeli forces noong pong nagdaang Linggo. Bago yan, mas pinaigting pa rin po ng Israeli forces ang opensiba nito kontra Hezbollah matapos nga pong okupahin ang paligid ng katimugang bahagi ng border region.
5: 6 ang kumpirmadong nasawi habang higit 30 iba pa ang sugatan matapos pong magpakawala ng missile Russian forces sa Kharkiv region sa Ukraine. Kabilang sa apektado ng pag-atake ang 2 gulang na paslit. Ayon kay Regional Governor Ole Senihubov, aabot sa 10 kabahayan, mga gusali at iba pang napinsala sa nasabing pambobomba. Wala pang inilalabas sa pahayag ang Russia sa panibagong serye ng pag-atake kontra sa bansang Ukraine.
1: Alas 6:53 na po. Yan po ang ating tamang oras ngayon para kay Paolo Ubalde. Good morning sa iyo, Paolo.
2: Good morning, guys!
1: At maganda umaga rin po kay dyan po sa Torrance, California, kay Miss Arceli Gagahena. Good morning and thank you for viewing. Salamat na marami. Ha? At ngayon, JB Garganera, ito na ang iyong inaabangan. Ito ang latest mga marites.
5: Sa balitang entertainment, bumisita po sa Malibis Kapatid na. Network ang bagong Miss Universe Philippines 2026 na si Bea Milan Wendorski. Pinakita nga ni Bea ang kanyang signature na pagliad sa Good Morning Kapatid, Long Take News and Views, One Balita Pilipinas at maging sa News 5. Itong unang salang sa interviews matapos nga pong mapanaluna ng corona. Hindi naman nakalimutan ni Bea na bisitahin ang sikat sa News 5 na si Flora Bell, ang resident rescue cat ng News 5. Gusto daw tuloy ng beauty queen na mag-adopt ng pusa. Ang kwento pa ng beauty queen na hindi naging madali ang MUPH journey niya dahil sa madalas na pambubuli tungkol sa kanyang baba. Pero namana niya raw ito sa kanyang lola, kaya naman dead mas siya sa kanyang bashers. Focus ngayon ang ating Miss Universe Philippines para maiuwi ang 5th Miss Universe crown ng Pilipinas mula po sa Puerto Rico sa paparating na Nobyembre. In fairness, ang ganda. May laban ang Pilipinas naman talaga. Ang matangkad, oh, si Miss La Union.
1: Talagang manang-mana din ang height kay Jaworski.
5: Windorski to! Hindi ito Jaworski.
1: Ang taas nga, yung height nga.
5: Ganda, oh, no? Diba? In fairness. Sabi ni Kuya Aaron, yes, siya, maganda siya. Ganda niya, di ba, Kuya Aaron?
1: Anyway, samantala po naman usap-usapan online ang performance ni na Vibe Jax, Ana Ramsey at Queen Eye Mercado.
5: Ay, oo, trending to.
1: Sa gitna po kasi ng pagkanta nila ay biglang bumigay ang mesang inuupuan nila.
4: Eto na.
1: Sandali silang napaupo sa sahig pero hindi natinag. Opo, sina Ana at si Queen Eye at tuloy pa rin po sa pagkanta. Pinuri ho naman ng viewers ang pagiging professional ng dalawa. Napapanood po ang live na Vibe tuwing Sabado. Bago nitong tahanan ang MVP Studio. Sana hindi na ano ang inyong mga likod, ha?
5: Wala naman, okay naman. Kamusta okay. Kaya yung gumawa nitong lamesa? Ayun, tsubog.
1: Ayun, okay.
5: Si Ana, nakita mo naman yung tayo. Tayo kong tayo. Aral na aral, oh. Nakita mo yun? Oo, okay naman daw sila. Ayan mga kapatid. Eto naman po, humingi ng paumanhin ang drag performer na si Angel Galang sa drag queen na si Marina Summers. Kaugnay po ng estilo nito sa pag-host ng Coronation Night ng Miss Universe Philippines 2026. Habang ongoing ang pageant, sunod-sunod ang post ni Angel ng mga pasaring. Sa isa sa mga post, sinabi niyang antsaka ng host ng MUPH. Bagamat hindi pinangalanan, malinaw na si Marina po ang pinatutungkulan nito. Agad naman pong binawi yan ni Angel. Sa kanyang post, sinabi niyang mali ang kanyang pagiging over-expressive. Nagpasalamat din siya sa mga nag-call out sa kanya. Wala pang pahayag ang drag queen na si Marina kaugnay sa issue.
1: It is now 6:57 in the morning. Para po sa ilang pang balitang entertainment, tila po hindi naman nagustuhan ng aktres na si Ina De Belen ang paghahambing sa kanya kay social media personality Rosmar Tan.
7: Sino to?
1: Sabi po ng isang netizen, magkamukha raw ang dalawa. Sagot naman ni Ina, hindi raw niya kilala si Rosmar. Kaya huwag raw siyang iugnay rito. Sa dulo po ng comment ni Ina, idinugto niya ang E at W.
5: Ew.
1: Sa isa pa pong comment, sinabi niyang huwag na hong banggitin ang pangalan ni Rosmar dahil nabubwisit siya. Inis na bumelta po niya si Rosmar at sinabing hindi rin daw niya kilala si Ina. Pinuno na rin po ang paggamit ni Ina ng E at W sabay tawag sa aktres na Starlet. Paliwanag ko naman ng ilang netizen, baka ang ibig sabihin daw ho ng E at W ay either way.
5: Ayun pala.
1: Wala pang formal na pahayag sino man kina Ina at Rosmar kaugnay po ng issue.
5: Sorry, EW. Akala ko ew. Either way pala. Sorry po. Sorry po sa inyong tita. Ito naman mga kapatid. Iniintriga na naman ng Yulo family dahil absent po sa house blessing ng magkakapatid na gymnast ang kanilang sariling mga magulang. Sa ipinost po ni two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo, magkakasama silang magkakapatid sina Eldrew at Eliza. Maging si Carlos, kasama rin nilang partners ni Kaloy o ang partner ni Kaloy na si Chloe San Jose. Pero wala po dyan ang magulang ng magkakapatid. Lalo pang naintriga ang netizen sa caption ni Kaloy na inilarawan ng house blessing bilang new beginning ng mga kapatid. Unang nagkalamat si Nakaloy at kanyang inang si Angelica noong kasagsagan po ng 2024 Olympics. Kakalungkot naman.
1: Ngayon, Manong Toots! At maging sa ating mga suki po naman na nakaantabay po para sa ating Sports 5, eto na nga po ngayon ang pinakahuling balita sa Sports. Simulan po ni Pinay, tennis star Alex Iala ang kanyang kampanya sa Italian Open. Ito'y kontra po sa Polish player na si Magdalena Freck. Wala pang schedule kung kailan ang actual nilang paghaharap. Kasalukuyan pong world number 45 si Freck matapos nga pong bumabas ng 7 pwesto sa pinakahuling update ng rankings. Umangat naman ng 2 pwesto at ngayon po'y world number 42 si Iala. Huli pong naglaro ang Pinay sa Madrid Open kung saan nakaabot siya ng second round.
5: Grabe, nakita mo yung training niya. Grabe pumalo, ano?
1: Ayaw naman.
5: Tindi.
1: At saka ano ngayon eh, clay season. So sa clay sila naglalaro. Sa lupa sila naglalaro.
5: So mas okay yan sa tuhod? Yung clay?
1: Yes, medyo... pero mahirap yan.
5: Bakit?
1: Ha?
5: Bakit mahirap sa clay?
1: Mas mahirap din yan.
5: Mas
1: kasi
5: madikit?
1: May mga sliding-sliding pa-epek-epek dyan.
5: Sige. Salamat po. Hindi ko alam kung anong pinagkaiba. Sorry po. Ito. Nagbabalik sa beach volleyball ang Capital One players sa sina Pauline Gaston at Roma Doromal para sa Beach Volleyball Republic on Tour. Maglalaro po ang dalawa sa Sipalay Open sa Negros Occidental simula sa weekend. Kabilang po ang dalawa sa 12 pares na maglalaban-laban sa Women's Division. Huling naglaro sa BVR si Gaston noon pang 2018 habang 2019 naman si Doroman.
1: At dahil nga po, 10:00 alas 7 na kami po ay obligadong magpaalam sa ating mga viewers sa TV5. At maging sa RPTV. Mamaya po, babalik kami sa RPTV right after Good Morning Kapatid. But meantime, we say goodbye sa ating mga viewers sa Good Morning Kapatid. Angel, good morning. Nangiti ka na ngayon, Angel.
5: Ano yun?
1: Si Angel,
5: Oo, kamusta sa ating mga kapatid dyan sa GMK?
1: Nangiti ka na ngayon, Angel, ha?
5: Oo, nagsasmile na siya, syempre. Bakit di ba siya nagsasmile dati? Oy, pero ito sa ating mga kapatid dyan sa GMK.
1: Uh-huh.
5: Mamaya po nga, babalik kami, ha? At kami po'y hanggang alas 10 pa ng umaga. Dito po yan naman sa 1PH. Pero bago tayo magpaalam, sa mga kapatid po natin dito sa TV5, ang tamang oras na muna, hatin sa ating lahat yan ang Ulta Bio, ang Postbiotic Immunity Food Supplement with Lactococcus Lactis Strain Plasma na galing sa Japan. Panlaban po yan sa puyat, pagod at stress. Mabibili sa Lazada, selected Mercury Drug Stores at online sa TikTok, sa Shopee at sa ultabio.shop. Pwede rin pong umorder sa 0931-033-2871. Para nga sa masarap at mahimbing na tulog, Ulta Bio now na. Ang oras na yan, hatid din po sa ating lahat ng Twins Lampain Baby Diaper. Ang Lampain ng Bayan, mula po yan sa Megasoft Hygienic Products Incorporated. Mabibili sa grocery, supermarkets, and drugstores nationwide. Available in open tape at baby pants. Twins Lampain, ang kakambal ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang katuwang sa bawat lambing. Sa bawat puyat, doble ang alaga with Twins Lampain Baby Diaper. At eto na nga sa ating mga kapatid, sa mga nagagandahang host ng GMK dito po sa TV5. Ipapasa na namin ulit ang television sa kanila. Pero kami nga po ni Manong Ted hanggang alas 10 ng umaga. Dito po yan sa Signal TV Channel 1 and 1PH Channel 19. Yan po ang ating True FM TV. At tayo po'y napapakinggan, ha, mga kapatid, sa 105.9 True FM sa Metro at sa Mega Manila at sa iba pa nating FM radio station sa buong Pilipinas. Bukas araw na ng Miyerkules, balik sa inyo mga kapatid sa GMK.
1: And ngayon, mga kapatid, tuloy po ang ating paghatid ng mga pinakahuling balita po sa larangan po ng palakasan. Matapos nga po ang 8 taon, abay muli hong bibisita ang mga atleta ng North Korea sa katunggaling South Korea. Dadayo po ang North Korean Football Club na Naegoyang Women para po labanan ang Suwon FC Women ng South Korea sa May 20. Para ito sa semifinals po ng Asian Women's Champions League. Ito ang unang beses na dadalaw po ang North Korean athletes sa South sa loob po ng 8 taon. Una nga po nagharap sa group stage ang dalawa kung saan nanalo ang Naegoyang 3-0. Tiyempo ho naman ito nang naging pahayag ni South Korean President Lee Jae-myung kung saan nais niyang ayusin ang relasyon sa North Korea.
5: Kampiyon naman po sa Stage 6 ng MPTC Tour of Luzon ng South Korea na si Min Kyung-ho ng Seoul Cycling Team. Nagtala po ng oras sa 5 hours, 13 minutes at 12 seconds ang 29 anyos lamang na siklista. Sako po nito ang Tugigaraw City sa Cagayan hanggang sa Pagudpud sa Ilocos Norte. Aba, 5 hours lamang po niyang binisikleta ang haba na 223.7 kilometers. Wow! What a legs! Second naman po si Ivan Animisov na nanalo sa stages 4 at 5. Pangatlo po ang Pinoy na si Ronald Oranza. Individual time trial ng stage 7 na magsisimula naman po at magtatapos sa Pagudpud Town Hall. May haba po yung 22.9 kilometers.
1: Bumano po naman sa edad na 83 ang isa sa mga naunang stars ng Philippine Men's Volleyball Team na si Ruben Labay. Bahagi siya ng kupunang nakakuha po ng kauna-unahang medalya ng bansa sa volleyball sa Asian Games. Nangyari yan noong pong 1962 nang tulungan niya ang Pilipinas tungo po sa bronze medal. Kinilala po naman ng Philippine National Volleyball Federation ang naging mga kontribusyon ni Labay. Giit ng PNVF, isa sa pundasyon ng Philippine Volleyball si Labay at isa sa mga inspirasyon ng mas mga bagong henerasyon. Mabuhay mga kapatid sa lahat po ng ating mga nakantabay po sa ating Sports 5. Good morning! Yan po ang ating unang bugso pa lamang. Yan po ang ating una pa lamang pong sigwada ng mga pinaka-importanteng balita sa larangan mo ng palakasan. Pero paano ka mag paano ka makikipagpalakasan, makikipagtagisan sa palakasan kung ang sakit ng iyong kasukasuan?
5: Naku, mahirap 'yun.
1: Rhyming.
5: Si Tatay Rudy na daw masakit kasukasuan. Ano daw may a-advise mo
1: kay
5: Tatay
1: Rudy? Paano ka makikipagtagisan sa larangan po ng palakasan kung masakit ang iyong kasukasuan?
5: 'Yun, naku Tatay Rudy, hindi ka makakabati ng happy 18th birthday niyan kay Angel Shena na Poco kung masakit ang kasukasuan mo.
1: Opo, doon po sa mga ika nga po'y medyo may pagka-OA na. Kahapon, dami na namang OA.
7: Sino?
1: Diba? Kapag nagkakaedad, yung OA sa kasukasuan, OA sa sakit, gustong gumalaw-galaw pero hindi makagalaw. Inang Esther Perez, Nanay Ining Tolentino, sandali lang, baka naman yung OA na yan ay osteoarthritis na. Huwag na po tayong magpaka-OA-OA pa. Mama del Macarandan, OsteoGuard. Yes, OsteoGuard. OsteoGuard. Ito'y merong glucosamine at chondroitin. Samahan pa ng tamang pagkain at exercise, hindi na po tayo magpapaka-OA pa. Kasi nga, meron ng OsteoGuard. Yes, OsteoGuard. Mabibili yan sa Mercury Drug, sa Watson's and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala ha, ang OsteoGuard ay hindi gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ito pong ating araw-araw iniinom na supplement, OsteoGuard. Kaya po lagi tayong nakakagalaw-galaw at kahit papaano po'y nakakabuhat-buhat pa ng barbell. O diba? Yes! Kapag talaga medyo paga senior na, ganun taho naman talaga yan. Given yan. OsteoGuard, Mama Del, pabili ka na kay Glidel, ha? At maging kay Baby James, bili mo ang iyong pagkabait na biyanan na si Inang ng OsteoGuard. Ilang pang balita agad-agad. True FM.
8: Walang masama sa pag...
9: Purpose of travel?
10: Where are you staying?
11: Where are you from?
12: Chicken or banana?
13: Who are you?
11: Is that your final haircut?
14: Hirap makapasok. Dito madali. Zoom Signal Super. One login, one subscription. For multiple streaming apps na, Signal Super. All you need is one.
15: Gusto nyong magtanim pero wala kayong garden? Sa mga gatong bote po, pwede tayong magtanim. Food security starts at home. Gusto ko pong matuto kayong magtanim para yung itanim nyo, kakainin nyo rin. Ako po si Derlison, kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.
16: Hi guys! Isa na namang inspiring na kwento ang inyong mapapanood.
17: Ako, sabihin ko sa inyo, lagi ko pinapapel puro kontrabida pero hindi ko nakakalimutan. Magpasalamat. At magdasal sa Panginoon.
18: Eto na, naiyak na naman ako. Thank you.
17: Hello! Okay. One, two, three, four. Again. Two. One, two, three.
19: Balikan ang mga nakaka-inspire, nakakaiyak, at nakakatuwang kwento ng buhay ng mga artista kasama si Julius Babaw. Tuwing Sabado, 7:30 ng gabi, dito lang sa 1PH.

0: sarap ng tempura shrimp flavored snack by Regent
1: Ed Filon, DJ Chacha sa True FM. Muling pinarangalan sa 20th UP Com Broadsoc Gandingan Awards bilang most development oriented FM radio program.
0: And thank you again, ha? And to God be all the glory indeed. Maganda umaga rin po naman kay Sir Vincent Hill Paharilia, ang ating pong araw-araw po kasamang kanyang misis. Nakikinig po sa atin yan at nakatabay po sa ating mga tampok na balita. Magandang umaga po. At good morning din kay Ma'am Manly. Yan, ito rin yung friendship ni Chrissy. Sabi niya, araw-araw na nanonood sa atin, nakikinig sa atin si Ma'am Manly. Okay, and also, magandang umaga rin po naman kay Olive Baisa, dyan po sa Hagonoy, at maging dito po sa mga taga Pangasinan, batiin natin ng good morning, itong si Gani Kabuay, ayan, dyan po sa Pangasinan, araw-araw din po nakatutok po sa atin, magandang umaga po sa inyong lahat, at maging kay Dr. Emmanuel Lennon, at maging kay Dr. Mario Ver, kay Dr. Gerald C., at kay Dr. Rolly Esteban, maganda umaga po. Kay Dr. Ivy Escasa, ma'am, thank you, doktora. Salamat na marami, ha? At sa lahat din po ng ating mga suki nga po na nagsasabing, hello, ramdam natin ang hirap po ng buhay, di po ba? Of course, no? Definitely. Eh, sino ba hindi nahihirapan sa taas po ng petrolyo? Lalo na kapag tayo po ay kapos na kapos sa ating pong budget. Kaya nga, sa hirap po ng buhay ngayon, mas lalong mahirap kapag tayo po ay nagkasakit. Kaya dapat, lagi tayong wais. Lalo na kung kalusugan po ng ating pamilya ang ating pinag-uusapan. Kaya sa pagpili po ng gamot, doon tayo sa subok ang quality at abot kaya pa ang presyo. Pero hindi kinakailangang mahal para masabing dekalidad ang gamot. Pero ingat din po sa pagpili ng sinasabi nga pong mura, dahil hindi lahat naman ng mura ay epektibo at safe. Kaya po muli, nagpapaalala ang ating mga kapatid sa Unilab. Alright, piliin po natin ang tunay na quality sa presyong abot kaya. Muli, yan po ang paalala ng Unilab. Piliin ang tunay na quality sa presyong abot kaya. Thank you, Unilab! At happy birthday kay Benji Gilab! Yehey!
2: Wow! Happy birthday, Kuya Benji!
0: Benji, mabuhay ka hanggat gusto mo, sabi nga ni Nanay Christy Fermin.
2: One of the kindest person on earth, Kuya Benji. We
0: happy
2: love
0: birthday,
2: you.
0: Benji, ha? Happy birthday, Gid!
2: Happy natin, birthday, Kuya Benji!
0: Ilonggo na technician po na pagkabait-bait din.
2: Super bait!
0: Alright, so Benji, good luck, Benji, ha?
2: Enjoy ka ngayon, Kuya. Ilan taon na ba si Kuya Benji?
0: Wala pa siyang 100.
2: Yun ang maganda. Wala pa rin yatang senior. Happy birthday, Kuya Benji. Patiin ko na rin pinapabati ni Kuya Aaron.
0: Alright.
2: Happy 18th birthday kay Angel Shena Napoco. Ang pagbati galing nga kay Tatay Rudy.
0: Happy birthday sa iyo, Angel Shena.
2: Angel Shena.
0: Happy birthday. At kay Dr. Jun Dumo po, yung aking bayaw kahapon. At maging kay Kiara Roduta, dyan po naman sa Regina. Happy birthday, Kiara, ha? At kay Kuya Jun, maligayang bati po sa inyong kaarawan. Bueno, mga kapatid, sa oras na 12 minutes now after 7 o'clock. At ang ating pong tamang oras, atid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, amoy pa lang, quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Zantonian na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Mastery Coffee, kapeng Mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Salsa Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Mastery Coffee. Ang ganda ng ating umaga kape. Sarap.
2: Mabuhay.
0: Mangosteen, thank you. Kay, ano ito? Kay Femi Manly. Yun, yung friendship po ni Ma'am Chrissy. Alright, at maganda umaga rin sa mga kliyente po ni Sister Peng, ni Lady Peng, ng Ultra Insulated Panel Systems Corporation. Good morning! Mga kapatid, isa munang mabilis na pasada sa mga balitang inyong natunghayan kanina.
2: Impeachment laban kay VP Sara Duterte, nirekomendang iakyat na sa plenaryo.
0: At mga kapatid, pag-convene ng Senado bilang impeachment court, posibleng harangin daw ng Senate minority.
2: Samantala, presyo ng diesel at gasolina sumipa na naman habang nagpapatuloy ang gera sa Middle East.
0: At Pamimigay po ng ayuda at ilang pang pangangailangan ng mga apektado ng Mount Mayon Ash Fall tuloy-tuloy.
2: Magnitude 6 na lindol, yumanig sa Eastern Samar.
0: At sa ating pong Sports 5, Min Kyu Ho, kampiyon sa 2026 Tour of Luzon Stage 6.
2: Sa balitang entertainment, 5 jocks, Anna at Queen Ai, pinuri dahil sa pagiging professional nang magkaroon ng aberya sa gitna ng kanilang performance.
0: At mga kapatid, handa na ba kayo? Kising na ba kayo? Kung kayo'y handang-handa na, ito na po, ikalawang bugso, ikalawang sigwada, ikalawang buhos ng mga pinakamahalagang balitang dapat niyong mapakinggan sa
2: News 5! Sa mga balitang pambansa, tinawag na sinungaling ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang mga pahayag ni Ramil Madriaga. Itinanggi po ng Vice Presidente ang alegasyon ni Madriaga na nagsilbi daw siyang bagman noon ni VP Sara. Itong tugon ng Vice sa laman po ng counter-affidavit ni Madriaga sa kasong perjury na isinampa po ng Vice Presidente. Ayon sa legal team ng Vice, lalo lamang idiniin ni Madriaga ang kanyang sarili sa kaso dahil nga sa pagsisinungaling. Sa katunayan, pinag-aaralan na raw nila ang pagsasampa ng isa pang perjury case laban sa mga pahayag ni Madriaga sa pagdinig ng House Justice Committee. Sa iba pang balita, malaking bagay naman daw para kay dating Senator Antonio Trillanes IV ang pagpapawalang bisa ng korte sa pagsibak noon sa dating Pangulong Duterte kay dating Overall Deputy Ombudsman Melchor Carandang. Matatanda ang sinibak noong 2018 ni Duterte si Carandang matapos nga nitong isapubliko ang bank records ng dating Pangulo tungkol po sa hindi maipaliwanag na yaman. Ayon kay Trillanes, nagugat po mga revelasyon na yun sa isinampang plunder case noong 2016, kung saan na-discovery ni Carandang na tugma nga ang bank records si Duterte na isinumite sa record na nasa AMLAC. Patunay daw ito na maraming ginawang ilegal at labag sa konstitusyon ang dating Pangulo.
3: Finally, ay na-correct yung maling ginawa ni Duterte noong panahon na yon. Pero ngayon nakikita ng mga kababayan natin na ang daming mga illegal, unconstitutional na pinagagawa ni Duterte. Kaso nung panahon na yon, yung Korte Suprema natin ay natatakot, nasisindak o kasabwat dun sa mga pangyari. Malaking bagay po yan kay Overall Deputy Ombudsman Carandang kasi talagang tinamaan din po siya dyan financially kasi pinagkait po sa kanya yung pension niya.
2: Yan nga po ang tining ni dating Senator Antonio Trillanes IV. Pag-aaralan naman daw ng FEVOLCS kung kailan o kailangan nga bang itaas sa Alert Level 4 ang Bulkang Mayon matapos po ang pag-aalboruto nito noong Sabado. Ayon kay Albay PDRRMO Head Oscar Obert o Robert Cristobal, nakikipag-ugnayan na sila sa ahensya kaugnay po sa development sa Bulkan. Sa ngayon, mahirap daw masabi kung ano ang susunod na aktibidades ng bulkan na nasa Alert Level 3 hanggang sa ngayon. Una nang sinabi ng FEVOLCS na hindi naman pumutok ang Mayon itong weekend dahil may gumuho lamang na bahagi sa tuktok nito na nagdulot nga ng uson at makapal na ashfall.
4: Base po sa pakikipag-ugnayan natin sa FEVOLCS, ang sabi po nila, pag-aaralan nila, sapagkat kung sa seismic amplitude count, yung nakaraang mga buwan, nasa around 2K lang siya. Pero nung araw na yon, ng Sabado, umakyat siya ng 65K. So sobrang taas po. Pero nagtagal lamang po ito ng mahigit isang oras at kalahati. And bumalik po siya dun sa 2K na amplitude count. So pag-aaralan natin whether magpatuloy yung ganung behavior.
2: Oo.
4: Siguro ang i-recommend nila is to adjust yung evacuate natin from hindi na lang yung 6 kilometer within
2: dadagdagan.
4: The 6 kilometer radius.
2: Opo.
4: Pati 7 isasama na po natin.
2: Yan nga po ang tinig ni Albay PDRRMO Head Oscar Robert Cristobal. Samantala mga kapatid, 18 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Ang tamang oras, hatid po yan sa ating lahat ng St. Louis College Valenzuela. Parents and students, ang St. Louis College Valenzuela ay halos 5 dekada na na nagbibigay serbisyo sa larangan ng edukasyon. Mayroon po yung iba't ibang antas mula preschool hanggang college. Bisitahin po ang kanilang website, www.valenzuela.com. www.slcv.edu.ph o di kaya po ang kanilang Facebook page, St. Louis College Valenzuela. Mga kapatid, wala pong maglilipat. Marami pa kayong importanteng balita na dapat pong malaman ngayon. Kasama po Ted Filon at DJ Chacha. Dito pa rin po yan sa bago mong paboritong FM radio station. Ito po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
1: Laging true sa'yo, kapatid.
5: Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad.
2: Bienvenido a España! Buenos días, Madrid!
6: We need to be ambitious. We need to dream big.
7: Up. Excited ako malaman yung kwento ninyo.
8: Welcome to this place.
7: Bakit? Tuloy-tuloy lang. Naabitin kayo, no? Abangan! Samahan nyo kami muli sa susunod na episode dito lang sa Woman in Action.
9: Tuloy-tuloy lang ang biyahe. Tuloy-tuloy lang. Mararating mo rin.
10: God wants to bless you. God will go before you. So I do not know what you're going through, and I cannot speak to it. But you know what? God can.
11: Live in God's presence, and you will finish well. Guaranteed.
12: Be inspired and learn about the Word of God.
13: Mula pa nung pandemya, narito na sila. Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura, walang kulay, walang kinakampihan, at wala rin inaatrasan.
14: Sa ilang lugar dito, sa mga lumangoy.
13: Susugod sa bagyo at anumang dilubyo, balita man sa lansangan o hanay ng kapangyarihan. Bawat panalo, pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang. Mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video, at maihatid na nila sa inyo ang balita.
15: Mobile Journal, Amy Achanza po.
16: Arles de los Santos po.
17: Denise Bodisanto po.
18: Bentaninki po.
19: Las Paredes po.
20: Jeff Rivera po.
21: Julie Baiza po.
22: Kayla Macantas.
23: Mary Mon Reyes po.
24: Ayala Pascual po.
25: Halimig ang parang balita.
13: Wanted sa radyo, kasama si Idol Raffy Tulfo, alas 2 ng hapon,

Mga kapatid, 7:22 ang tamang oras. At naman sa ating lahat yan ang Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayet de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. www.mayetdelarosa.com. Meron po tayong QR code sa inyong screen, mga kapatid, para po kayo mapunta sa kanilang website at Facebook page. Open na rin po for franchise ang Mayet de la Rosa. Batiin na rin natin ang good morning, Sir Richard de la Rosa. Balikan naman po natin ngayon ang mga balita sa Metro Manila. Napurnada ang tangkang panloloob ng hinihinalang termite gang sa isang pawn shop dyan po yan sa Quezon City. Base nga sa investigasyon, nakarinig ang gwardiya ng ingay mula po sa manhole na nasa loob ng sanglaan. Nagreport ang pawn shop sa mga pulis at nang mag-inspeksyon, nakita po ang dalawang tunnel sa Imburnal. Tinatayang 100 meters ang haba nito mula sa pasukan ng Imburnal hanggang sa isinarang manhole sa loob ng sanglaan. Mabuti na lamang hindi pa nabutasan ang mismong pawn shop. Narecover ng mga otoridad ang mga gamit sa hinukay na kanal. Kabilang na po ang portable grinder, cutting disc, hydraulic jocks, screwdrivers, pliers at crowbar. Pero may grupo na daw na iniimbestigahan sa ngayon ang mga pulis. Arestado naman po sa Quezon City ang isang lalaking nasa most wanted list ng Kalambas sa Laguna. Arestado siya habang hinihintay ang ka-meet-up sana niya sa lungsod. Aba, may meet-up pa ha. Base po sa investigasyon, sangkot nga ang suspect sa kasong pagnanakaw ng tanso. 5 taon na po siyang nagtatago. Ayon sa suspect, hindi siya nagtago. Dumalungaraw siya sa mga pagdinig sa kanyang mga kaso. Patay naman po ang babaeng senior citizen matapos mabangga ng sasakyan. Sa kanto po yan ng Jose Abadsanto Street at Bambang Street, dyan po yan sa Tundo sa Maynila. Sa investigasyon, tumatawid sa pedestrian lane ang biktima nang mabangga po ng utility van. Kawawa naman po. Sa lakas ng impact, tumilapon ang 70 taong gulang na biktima sa kalsada. Dead on the spot ang senior citizen. Patuloy ang investigasyon sa nasabing insidente. Samantala mga kapatid, 7:24 ang oras at ito sa ating lahat yan ang Uy Ulta Flex sa mga nagkaka-wrinkles dyan. Nanlalambot ang muscles at masakit ang katawan. Ito na nga po ang sagot sa aging, ang Ulta Flex. Pampalakas na, pampaganda pa na health drink gawa ng mga lumikha ng Ulta Bio. Sa Ulta Flex, babalik ang lakas, babalik ang ganda, babalik ang freshness. Mabibili sa Shopee, Lazada at maging sa ultabio.shop. Pwede rin pong umorder sa 0931-033-2871. O, hindi nyo na kailangan ng Botox. Ito lang ang kailangan nyo para always fresh pa rin kayo. At ang collagen, manatili sa ating katawan. Ulta Flex, mga kapatid. Puntahan naman po natin ang balita sa lalawigan. Patay po ang isang rider sa Urdaneta City, Pangasinan matapos namang sumalpok sa dump truck at magulungan ito. Nasunog po ang harapan ng truck matapos sumiklab ang motorsiklo. Sa investigasyon, ang agaw daw ng linya ang motor sa dump truck. Sugatan po ang backride ng motor at kasalukuyang nagpapagaling sa ngayon. Dinala na sa mga pulis ang driver ng truck. Pero sa huli, nauwi rin po sa aregluhan ang pangyayari. Sa Bakong Negros Oriental, sugatan po ang lalaking pinagbabaril. Tinamaan sa dibdib, braso at binti ang biktima. Sa investigasyon, galing ang biktima sa party sa Barangay Banilad. Nakatayo lamang siya malapit po sa sari-sari store nang biglang dumating ang dalawang salarina sakay po ng magkahiwalay na motorsiklo. Dito na pinagbabaril ang biktima. 5 basyon ng balang nakita sa crime scene. Hindi pa naman malinaw ang motibo sa krimen. Kasalukuyang nagpapagaling sa ospital ang biktima. Patay naman pong isang senior citizen sa Piat, Cagayan matapos pagtatagain ng lalaking may diferensya daw sa pag-iisip. Sugatan din ang 7 nataga ng sospek. Natigil lamang ito nang ma-corner ng mga residente at otoridad. Narecover po sa kanyang patalim na ginamit sa krimen. Isinugod pa sa ospital ang senior citizen pero nasawi rin ito. Patuloy ang pagpapagamot ng mga sugatan. Nasa kustudiya na ng mga pulis ang lalaki at nahaharap sa mga kaukulang reklamo.
7:27 mga kapatid. Ang oras na yan, hatid naman sa ating lahat ng Winrock Scholar Safe. Uy, mga mommies, meron bang mansya galing sa makeup, kape at tsokolate ang inyong damit? Huwag na kayong mag-worry, huwag nang ma-stress dahil meron ng Winrock Scholar Safe. Tanggal ang dumi without fading colors. No kupas, no worries. Laging fresh at mukhang bagong labada. Protektado pa sa germs and bacteria. Winrock Scholar Safe, linis na maaasahan, proteksyong mapagkakatiwalaan. At katuwang po ng Winrock Scholar Safe pagdating sa labada ang Speed Detergent. Mas pinabisa ang formulation, mas mabango, mas malinis at mas budget-friendly ang laundry experience natin. Kaya pagdating sa labada, Speed Detergent ang maaasahan. Batiin na rin po natin na magandang morning, ang mga araw-araw talaga naman nakatutok po sa atin ngayon. Ito pong mga taga Maldita SM Mega Mall. Good morning po sa inyo dyan. Sir Eric and Imelda Teng, Irene Chan, Itchy, JP and Jimmy, at maging kay Ate Joanna, Alona, Cecilia and Maricel dyan po sa Maldita sa SM Mega Mall. Thank you so much for tuning in. Ngayon naman mga kapatid, balikan po natin ang mga balitang consumer at pangkalakalan. Umabot na po sa mahigit 117 million pesos ang naipamahaging ayuda sa mga apektado po ng Mayon Volcano. Ayon sa DSWD, kabilang po sa tulong ang pagkain, non-food items at pinansyal na ayuda. Nakapagbigay na po ng libo-libong food packs at iba pang supply sa mga evacuees. Mayroon ding cash for work at emergency cash transfer para sa mga apektadong pamilya. Mahigit 45 million pesos na ang naibigay sa mga magsasaka at evacuees para sa kanilang kabuhayan. Tinatayang mahigit 1,400 ang nananatili sa mga evacuation center sa Albay. Patuloy po ang koordinasyon ng DSWD sa mga LGU para matiyak ang kaligtasan at kalusugan ng mga evacuees. Sumirit naman po ang presyo ng langis matapos ang ulat na hinarang ng Iran ang isang US warship. Umakyat nga po ng higit 5% ang presyo ng Brent crude oil sa pandaigdigang merkado. Nangyari po yan sa gitna ng tensyon sa Strait of Hormuz na mahalagang daanan ng langis. Samantala, bumagsak din ang stock market sa US at sa Europa dahil sa pangamba ng mga investor. Tumaas din ang halaga ng dolyar habang tumitindi ang kawalang katiyakan sa ekonomiya. Ayon po sa mga eksperto, tinutulak ng geopolitics ang pagtaas ng langis at pangamba sa inflation. Pero ang kanilang babala, posibleng hindi magtagal ang mataas na presyo dahil pa rin sa epekto nito sa ating ekonomiya. Patuloy na binabantayan ng mga bansa ang sitwasyon dahil sa posibleng malawakang epekto nito sa merkado. Aprobado naman ang aumento sa sweldo ng mga kasambahay sa Zamboanga Peninsula. Aabot po sa 500 hanggang 1,000 pesos ang dagdag sa buwan ng sweldo ng mga domestic worker. Sa mga lungsod at first class municipalities, itataas po sa 6,000 piso ang minimum na sweldo. Mula po yan sa 5,000 piso. Sa ilang bayan sa Sulu, 1,000 piso ang aumento, kaya aabot din sa 6,000 piso ang sahod. Sa iba pang lugar, 500 ang dagdag, kaya magiging 5,500 ang minimum na sahod. Ipinatupad po ang wage order noong Abril at magkakabisa sa May 20. Layunin ng aumento na matulungan ang mga kasambahay sa pagtaas ng gastusin. Mga kapatid, puntahan naman po natin ngayon ang mga balita sa labas ng bansa. Tatlo ang patay sa hinihinalang outbreak ng hantavirus sa isang cruise ship sa Atlantic Ocean. Ayon po yan sa WHO o World Health Organization. Bukod po dyan, mayroon pang tatlong may sakit na dahil sa naturang virus. Sa ngayon ay nakatenga ang cruise ship sa Cape Verde sa Africa. Ang hantavirus ay isang uri ng respiratory illness na nakamamatay. Naipapasa po sa tao ang virus kapag nadikit sa mga infected na daga. Hindi naman bababa sa 2 patay din habang may naitalang sugatan matapos mang-ararong isang sasakyan. Dyan naman po yan sa Germany. Ayon sa alkalde ng Leipzig, naitalayan nito lamang Lunes. Agad namang tumugon ng mga otoridad sa pinangyarihan ng malagim na trahedya. Hindi na nagbigay ng karagdagang impormasyon ang mga otoridad. Whoa!
Dalawa din po ang patay habang 37 iba pang sugatan matapos ang isinagawang exhibition event sa Colombia. Nangyari po yan matapos sagasaan ng driver ng dambuhalang kotse ang patong-patong na nayuping mga sasakyan. Sa investigasyon, nawala ng kontrol ang driver ng monster truck. Aray ko po. Kabilang sa biktima ang 10 taong gulang na batang babae. Mga kapatid, 7:32 ang oras. At naman po yan sa ating lahat ng Fast Cat. Level up ang biyahe with Fast Cat. Biyahing roro na mabilis, komportable, convenient. May comfortable seats, may aircon, maluwang space. Pwedeng isama ang buong barangay sa Fast Cat. Abot kaya at ligtas ang biyahe sa dagat. May QR code po sa inyong screen para sa inyong booking ng tickets with FastCat. Very safe, very fast, very convenient. FastCat. Mga kapatid, puntahan naman natin ang ating Sports 5. Umiinit po sa ngayon ang karera para sa quarterfinals ng PBA Commissioner's Cup. Target nga po ng NLEX Road Warriors ang magandang panapos sa elimination round. Kontra po yan sa Titan Ultra Giant Racers.

0: Sa individual general classification standings ng 2026 MPTC Tour of Luzon. Nagtala nga po ng pinagsama-samang oras sa 19 hours, 1 minute and 14 seconds ang siklista ng LCW-UAE Cycle. Pangalawa naman po ang teammate sa LCW na si Yusef Alrefai na nilamangan niya ng 49 seconds. 2 minutes and 13 seconds ang lamang ni Shulchenko sa third place na si Emmanuel Montemayor. Kumumpleto po sa top 5 si Antoine Hobe ng France at ang Pinoy na si Mervin Corpus. Balitang NBA naman po tayo mga kapatid, nakumpleto ng top seed na Detroit Pistons ang sarili nilang 3-1 comeback kontra po sa Orlando Magic. Nakaabante sa Eastern Conference Semifinals ang Pistons matapos magwagi sa Game 7, 116-94. Unang playoff series ito ng Detroit sa loob po ng 18 years. Sila rin ang 15th koponan sa kasaysayan po ng NBA na nakabalik matapos malamangan sa serye 3-1. Nagtala ng pinagsamang 62 points sina Cade Cunningham at Tobias Harris. Sunod nilang makakaharap sa 4th seed ang Cleveland Cavaliers. Whoa! At eto nang muli mga kapatid, balikan natin ang Balitang Entertainment. Wow!
1: Mabuhay!
0: Uy, Senator, how are you? Eto na nga po, may bagong milestone. Ang nation's mutya na si Ashton Olviga para sa kanyang singing era. Uy, taray. Yan ay ang kanyang kauna-unahang major solo concert. Gaganapin po yan sa New Frontier Theater sa Quezon City on August 22. Abangan po ang ticket sale on May 15. Noong April 22, nang ilabas ni Ashton ang kanyang single na Love Like You. Samantala, tapos na raw po sa pagiging play safe si A Secret in Prague star Andrea Brillantes. Ayon kay Blight, mas gusto niya na ngayong gumanap bilang komplikadong karakter na may lalim, may hugot, may pinagdadaanan. True, bagay. Mas gusto niya raw ang challenging roles at hindi lang yung mga inaasahan sa kanya. Tama naman, oo. Sa ngayon, nagpapasalamat ang aktres sa pagtangkilik ng mga kapatid sa A Secret in Prague. Kamusta, Erwin? Pinapanood daw ito ni Erwin, ha? Sa TV5, alas 8 ng gabi. In fairness nga, napanood ko yung first episode. Ang ganda. Panonoodin ko yung iba pa sa weekend on Netflix. Pero para sa mga walang Netflix, ito po ay pinapalabas sa TV5. Mondays to Fridays po yan, 8 p.m. mga kapatid. May replay din po sa YouTube. Hanapin nyo lang po, hahanapin nyo lamang po yan sa TV5 YouTube channel. Samantala mga kapatid, kasing tindi ng init ng panahon ng mga eksena gabi-gabi sa Todo Max Primetime ng TV5 dahil nga po sa A Secret in Prague at sa My Best Friend Eman. Mas lalo nyo pang ma-enjoy ang primetime viewing, ha? Dahil bigyan ng hindi jacket premyo yan! Simula nga kagabi hanggang June 5, umpisa na po ang pamimigay ng premyo sa kapatid, manood at manalo viewer promo. Manood lamang po ng A Secret in Prague at My Best Friend Eman gabi-gabi at iscan ang QR code na makikita po sa inyong TV screen para makasali. Hindi niyo po dapat itong mamiss dahil higit 2 million pesos worth of cash prizes ang ipamimigay sa inyo ng TV5. So wala kayong ibang dapat gawin kundi tutukan po ang mga shows na Secret in Prague at My Best Friend Eman for a chance to win. Isipin mo yon, nanood ka lang, nanalo ka pa ng premyo, san ka pa? Samantala mga kapatid, sa oras nga po na 7:37, hatid po yan sa ating lahat ng Twins Lampaign Baby Diaper. Ang Lampaign ng Bayan, mula po yan sa Mega Soft Hygienic Products, available in open tape and baby pants. Twins Lampaign, ang kakambal ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang katuwang sa bawat lambing, sa bawat puyat. Doble ang alaga with Twins Lampaign Baby Diaper. At yan nga po mga kapatid ang mga balitang nakalap ng bulwagang pambalitaan ng News 5. Good morning pa rin po sa mga nakatutok sa atin dito pa rin sa 105.9 True FM, sa Metro at sa Mega Manila. Sa Davao, tayo po'y napapakinggan sa 106.7 True FM. Maging sa CDO Cagayan de Oro sa 101.5 True FM. 99.9 FM Dream Radio sa Ormoc, Salete. Napapakinggan din po tayo sa B107.9 FM, Kabosses Radio. At tayo po'y napapanood sa Channel 19. Signal TV po yan. Yan po ang ating True FM TV and still 6 to 10 in the morning.

0: Morning sa Channel 1 ng 1PH. Kaya wala kayong ibang dapat gawin, ano? Para matutukan ng aming programa, pakabit na po kayo ng signal sa inyong mga tahanan. Sa ngalan pa rin po ng ating mga kasamahan dito sa News 5, sina Jen Rebuta, Charlie Dineros, Grace Toledo, Direk Joey Perez, Aaron Tolentino, Julie Rich Cazenas, Jeffrey Batlanggao, Randall Rito Malta, Cheska Gotilba, Nicole Stephanie Canay, Christian Mitra at Andrew Yusinko. Patuloy pong manood at makinig sa isa pang edisyon ng programang hitik sa impormasyon, diskusyon, talakayan at tawanan. At higit sa lahat, pagseserbisyo sa bayan. Ito pa rin po ang tambalang Chad Failon at DJ Chacha. Dito po yan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
1: True FM. Good morning! Sa ating pong winner kahapon sa What's On Your Mind, isa rin pong mandirigma. Isa rin pong lumalaban araw-araw para po sa kanyang survival at para po sa kanyang pamilya, si Jay Amante ng San Pedro, Laguna. Jay, natanggap mo na ba yung 5,000? Yes, nagpahabol pa dyan si Happy Pare, kaya naging 5,000 po ang kanyang premyo. At abangan namin, Jay, ha, ang inyong mga patunay sa iyong kwentong buhay. Sa lahat din po ng mga ama ng tahanan ngayon na nagmamaneho po ng taxi, TNVS, sa mga delivery riders, sa mga delivery truck drivers, maganda umaga po sa inyong lahat and thank you for your service. Sa lahat po ng mga nagpapagal para po sa kanilang pamilya, mabuhay and God bless you more. Thank you. Sa inyo pong lahat, ang importante lang lagi tayong kondisyon, ang ating pangangatawan, exercise, galaw, and definitely lagi tayong one click. Parang si Attorney Chod Delfin lang.
2: Ay, one click talaga yan.
1: Isang sabi lang, yes, start ka agad. Hindi sinasabihan ng excuse me, bigo ka na naman ba? E sandali lang ha, ito ang para sa'yo. Bagsik ko! Bravo Food Supplement for Men! Diba? Masarap ang buhay kaya laging ito todo ang arangkada na walang paliya. Bravo Food Supplement for Men! Ang bagsik mo!
2: Vroom,
3: Mapapa! Bravo!
1: Yan!
3: Katalag!
1: Para kay Security Guard Aristotel Pancha. Yan, ang Bravo'y mabibili sa Mercury Drug sa Watson 7-Eleven and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala ha, ang Bravo'y di gamot at di dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Mga ka-Bravo, good morning! Dapat lagi tayong kondisyon. Ano man ang ating kinakaharap na problema sa buhay, importante sa puntong ito, lagi tayong one click. Mga ka-Bravo, good morning. Binabati po ni Attorney Chod at ng lahat po ng mga kawani ng DOE ng happy birthday si Ate Xiaowi. Si ano pala siya? Oo, ang kanya palang nickname ay si Ate Xiao.
2: Sino?
1: Si Secretary Sharon Garin.
2: Ah, Ate Xiao. Birthday?
1: Birthday niya today.
2: Wow, happy birthday. Sigurado tuloy ang trabaho ng mga yan. Oo, kasi tumaas na naman ang presyo.
1: Yung palang kanyang nickname si Ate Xiao.
2: Ate Xiao, baka naman magpa-shomay ka pa ha?
1: Ate Xiao,
2: Iba yon, oo. Pero Bella Chow siya.
1: Bella Chow
2: pala. In fairness, Bella Chow naman talaga siya.
1: Ate Xiao, Xiao, paparamdam ngayong umaga. Ate Xiao, Xiao.
2: Birthday ni ate ngayong umaga. Kaya magpapadala ng Xiao, Xiao. Anong oras siguruhin bago matapos ang programa.
1: Hoy!
2: Ay, sorry. Sorry po, happy birthday, DOE Secretary Xiao Garin.
4: Happy birthday. Oy. I wish you good health and happiness.
2: Feeling close kami ah, kay Ma'am Sharon. Oo, DOE, happy birthday po.
1: Bigyan ng diesel yan.
2: Thank you po. Mas gusto po namin yon. Birthday ate.
1: Binabati lang po din natin ang lahat ng mga miyembro po ng Philippine College of Surgeons.
2: Baka may meron ding may birthday dyan, ha?
1: Sila po ay merong media convention happening on May 6, that's tomorrow, till May 8, dyan po sa Clark SMX kung saan po naman ang mga kagawad po at miyembro ng Plastic Surgeons Association of the Philippines ang siyang host sa event. Starring Dr. Gerald C. Mabuhay ang mga plastic surgeons.
2: Gusto ko talaga maging friend yan si Dr. Gerald. Dr. Gerald, nagbo-botox ka ba? Gusto kita maging
1: iba
2: friend.
1: Yun. Iba yun.
2: Ay, iba pa to. Ito yung talagang kunwari, gusto mo nang pabago talaga itsura mo.
1: Hindi, alam mo yun, may mga pagkakataon na kailangan na kailangan. No? May mga trauma victims, alam mo yun, may mga aksidente, ganun. Yung, alam mo yun, yung restructuring talaga, yung may tawag doon, yung... Oh, anyway, so sa lahat sa inyo po, mabuhay at maganda umaga po sa inyong lahat. Alright, sila po ay mga surgeons. Ano ho? Iba lang yung mga plastic.
5: Dino po.
1: Si Aaron, natatawa dito. Diba lang yung mga plastic? Ngayon ang dami nila mga panukala ngayon. Diba yan ang mga plastic? Diba? Kung saan ang ihip ng hangin, doon sila. Pero yung pala, sila ang dahilan kung ba't umiihip yung hangin.
2: Ito naman, para kang bago ng bago.
1: Sige, anyway. Masan tayo na pupunta dito.
2: Kaya nga from plastic surgeon to plastic.
1: Good morning po sa lahat ng mga... Opo, sa lahat po ng mga miyembro ng Philippine College of Surgeons.
2: Mabuhay
1: and good luck po sa inyong mid-year convention. Alas 7:45 na, mga kapatid. Ganda umaga kay Ma'am Veggie Flores ng St. Luke's Medical Center. Maging kay Ginoong Johnson Tan. At magandang umaga rin po naman kay Shakira De Los Reyes at kay Sir Herman Panghulan at Jason Panghulan. Kay Ma'am Femi Manley, muli po good morning from Ma'am Chrissy. Good morning po. At salamat sa inyo pong panonood po sa ating pong programa. Abangan na sa ating pong pagbabalik. It's time for The Daily Brad.
6: Filon, DJ Chacha sa 1PH. Itinanghal bilang Best News Magazine Program for Television sa 46 Catholic Mass Media Awards.
7: Good morning, my dear plants. Didiligan ko kayo.
8: Simula ng araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, perfect mornings.
9: Sana, one lang. Sa streaming, it's this one. New Signal Super. One login, one subscription. For multiple streaming apps na, Signal Super. All you need is one.
10: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninilbihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinangad na kapalit. Rafi Tulfo po, teleservisyo para sa mga...

0: PhilHealth, your partner in health.
1: Ito tayo sa totoo. True FM on 105.9.
2: Sabi ni Dr. Emmanuel Lennon, ang tawag daw doon ay reconstructive surgeon.
3: Oh, wow.
2: Pero sabi naman ni Dr. Gerald C., okay daw. Tiya, ginagawa din daw yun. Nila.
3: Sabi ko sa'yo, I told you. Dr. Gerald, sanang clinic ni Dr. Gerald?
2: Para wala ka na daw mga wrinkles.
3: Ayun na nga. Kailangan yan, di ba? Tsaka dapat pupunta ka sa mga ganyan. Yung talagang totoong doktor. Para di masisira ang iyong pagmumukha. At tsaka yung sakto lang at sapat lang.
2: Pagmumukha talaga.
3: Dr. Gerald, saan ang clinic mo? Nang madalaw kita minsan.
2: Malapit lang dito.
3: Oo.
2: Diyan sa Cardinal.
3: May favorite akong procedure, Joe Talks, yung para sa mga, yung dito.
2: Meron kang favorite na procedure.
3: Oo. Joe Talks yun. Yeah. Para sa mga nagti-teeth grind talaga.
2: Kasi Joe Talks.
3: Oo, nagti-teeth grind kasi ako.
2: Kaya pala yung iba, ang nakikita ko, parang Joker na sila.
3: Hindi ba yun? Nasobrahan niya tayo yun.
2: Parang Joker
3: hindi,
2: na yun.
3: Iba yun. Pagka siguro pumunta ka sa hindi totoong doktor, ganun mangyayari.
2: Ito ho mga kapatid, doktor po para sa ating
3: kaluluwa.
2: Ikaw.
3: Ito na siya. Ito na, Pastor Jeff.
2: Doktorin
3: para sa
2: natin itong ating mga budhi.
3: Ito na.
2: Anyway mga kapatid, 7:48 now. Ito na po mga kapatid, ang ating pong The Daily Bread.
4: The Daily Brad Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.
2: Para kay Señor Iñaki Garcia, itong segment na kanyang inaabangan. Good morning, Brad Jeff. Dr. Jeff. Yeah.
3: Doc Jeff, morning. Doc.
5: Good morning, Sir Ted at Ma'am Chacha. Yeah. Yan, maganda kumaga sa inyong lahat. Ang doktor ng mga spiritual issues.
3: Yan.
2: Salamat, Brad. Go ahead.
3: Ito na, Pastor. Ano meron?
5: Maganda ang topic natin. Pero magpagaling muna ang aming kaibigan si Jamie De Leon, maoperahan ngayon, asawa to ni Boss Harold ng Security Bank. Ito po yung tension natin ngayon. Minsan ba nahirapan ka dahil ginawa mo naman ang lahat, nag-effort ka, nagpakita ka ng consistency sa trabaho, or kahit maybe anak ka na, ikaw yung matalino and all, pero ikaw pa rin yung hindi napapansin. Alam niyo po yung feeling na gano'n. Hindi ka natawag sa meeting, hindi ka na po-promote, kahit ang tagal mo na sa work, hindi ka napili, ikaw yung prepared and all. Have you ever felt overlooked? Yung feeling na parang invisible ka ba? Alam mo yun? At dahil doon, minsan napapaisip ka, may value ba talaga ako? Napapansin pa ba talaga ako ng Diyos? May kwento po sa Biblia, si Haring David, hindi pa siya hari noon, pipili yung propeta ng susunod na hari. Ngayon, sabi sa isang pamilya, ang ginawa ng tatay ni Haring David, lahat ng mga kapatid niya ipinila, siya hindi. Napansin niyo, parang lahat may chance, pero siya nas, bata pa siya noon, isa po siyang pastol. Hindi siya pinapunta sa bahay para pagpilian ng propeta para maging susunod na hari. So ang siste po, sabi nung propeta, wala pa rito yung napipili ng Diyos. At sabi ng Diyos sa unang Samuel 16:7, ang Diyos ay hindi tumitingin ng katulad sa pagtingin ng tao. Panglabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit sa puso tumitingin ang Diyos. Alam niyo po, minsan tayo, we judge people based on externals. Ay, ito mukhang mayaman. Ay, ito mukhang matalino. Ay, ito ganyan. Ay, ito ganyan. Pero ang Diyos po, tumitingin sa puso. Hindi problema ang pagiging overlook. Ang problema kapag ang puso mo napabayaan kasi pwedeng visible ka nga pero wala ka namang integridad. Famous ka nga, wala ka namang karakter. Ilang million nga followers mo sa social media pero pag wala ka sa harapan ng camera, minumura mo yung katulong mo, kasambahay mo at mga kasama mo sa trabaho. So maring uploaded tayo pero empty tayo inside. Kaya po, maring ikaw'y unseen ngayon pero maaring sin ka ni God. Kaya po ito lang ang gusto ko i-share sa inyo. Be faithful kahit walang audience. Kahit walang nanonood, give your best. Because God sees what others don't. Number two, focus on your character. Not clout, not following. Hindi likes, hindi number of views. Ang dapat mo intindihin, meron ba akong character even hindi ako nakaharap sa camera. At pangatlo, let God promote you. Hindi mo kailangan ipilit ang sarili mo. When the time is right, God will call your name. God will promote you. Kaya tanong, saang area ng buhay mo feeling overlooked ka? Kumusta yung puso mo habang naghihintay ka ng promotion? Bitter ba or faithful? So kung ngayon ka papipiliin ng Diyos, ready ba ang puso mo kung ikaw ang piliin? So again, being overlooked by people doesn't mean you're ignored by God. Sabihin po natin ulit sa sarili natin sa 1 Samuel 16:7, ang Diyos ay hindi tumitingin ng katulad ng pagtingin ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit sa puso tumitingin ang Diyos. Ay po'y manalangin. Panginoon, salamat po. Dahil hindi lingid sa iyong kaalaman at hindi lingid sa iyong paningin ang mga ginagawa in secret, yung mga pagtulong ng aming mga happy anonymous na ayaw magpakilala, yung pagtulong ng mga taong walang pangalan, walang hindi kailangan ng platform. Lord, salamat Panginoon dahil alam namin na nakikita mo rin ang mga pagsisikap nila at ang mga pagtulong nila. Salamat Lord, tumitingin ka sa puso. Salamat din Lord dahil hindi ito nakakaligtas sa iyong paningin. Nire-reward mo ang mga ganitong gawain. Salamat sa kabutihan mo. Nawa ay palakasin mo ang bawat isang nanghihina ngayon at ikaw tumulong sa kanila sa pangalan ni Jesus.
2: Amen. Amen. Amen. Panginoon, muli po salamat sa araw na ito, sa panibago pong aral na amin napakinggan mula kay Brad Jeff. We continue to pray sa inyo pong paggabay sa kanya, sa kanyang ginagawang pagmimisyon, sa amin pong programa at sa kanila pong simbahan at sa amin pong lahat na araw-araw po. Ito rin ang inaabangan, panggising po sa amin. In Jesus' name we pray, amen.
3: Amen.
2: Thank you again for the reminder, Brad Jeff. Salamat na marami. Thank you very much.
5: Lagi naman tayo nandito lang.
2: Salamat.
5: Para mag-remind.
2: Talaga timing din yung iyong pagpasok dyan sa binabanggit mo kasi joke talks ang pinag-uusapan itong si Chacha.
3: Kaya nga eh. Sabi ko, aray. Pero totoo
2: alam
3: naman.
2: Alam mo, laging timing ito si Brad Jeff.
3: Ang galing, no? Hindi, pero laging na timing. Wala sa
5: dya.
3: Wala pero sa hindi ito. Na pag-usapan yun, ha, mga kapatid.
5: Wala, hindi. Hindi. Hindi na pag-usapan.
3: Tama. Ang galing.
2: Sige. Oo. Mm. Hindi wala dun sa itsura.
3: Mm. Sige alright. Po. Hindi na po magpapa-joke talks, Pastor. Oh. Char!
5: Hindi. Sige. Again, Cha, nasa puso yan.
3: Tama,
5: magpa-joke
3: tama.
5: Talks ka, tama ang puso mo.
3: Oo.
5: Gusto mo lang maging maayos sa mata ng Diyos at mata ng tao. Okay yan. Huwag lang tayo magpa-jotoks at manlait ng iba na hindi kaya yung ganyan ka.
3: Tama naman.
5: Anyway, maganda ka naman siya. Sa totoo lang yung beauty mo, natural.
3: I thank you. Oo. Parang may kasunod. Ah, inaantay ko kung may kasunod. Teka
2: wala
3: lang.
2: Naman.
3: Ikaw ah, wala
2: naman.
3: Kayo.
2: Ikaw naman talaga. Pag sinasabing ang ganda mo pala, Chacha.
3: Okay. May kasunod kasi yan eh. Oh, it's either may pero o kaya pautang. Yung after.
2: Okay. Okay, bro.
5: Exotic. Exotic yung beauty.
3: Ayun, exotic ha. Mala animal na, Pastor ha. Okay na yung ang ganda eh. Dapat tinapos mo na dun eh. Batiin mo muna, Pastor. Exotic. Nakatutok sa atin ngayon. Ano? Inaantabayan ng katuwing umaga. Si Paul Adrian Garcia.
5: Wow, Paul exotic. Adrian Garcia. Salamat sa iyong pag-tune in every morning.
2: Exotic.
3: Animalistic eh, no? O tawang-tawa na naman ito, Pastor. Oo, sisingiling ko na ito mamaya.
5: Exotic and animalistic.
3: Yan. Ayan ang gusto ko sa inyo eh. Nagsimula tayo sa magandang balita na uwi tayo sa exotic eh.
2: Oo naman.
3: Sige, Pastor. Eh,
2: sinasabi lang ni Pastor ang kanyang
3: nakikita. Hoy, guys.
5: Basta mahalaga siya, maganda puso mo. Okay na yun.
3: Ang maganda sa exotic, hindi lang Pinoy ang market mo ha. Oo.
5: O foreigner.
3: O foreigner ang market mo pag ganyan. Di ba, Pastor?
5: Tapos magkakaanak ka na artistahin.
3: Hindi mo kasi ako sinama sa Las Vegas eh.
2: Okay.
3: O sige, kung saan na tayo mauwi.
2: O sige, salamat na marami, Brad, and we'll catch you again tomorrow.
5: Ted, nakikinig lang ngayon yung Grab driver daw ng kaibigan ko, nakasakay si Rael at Len Ferrer. Kuya Jome, lagi naka-tune in sa atin. Maraming salamat. Lagi raw naka-tune in sa ating programa from 6 a.m. All the way hanggang hapon. Kuya Jomel.
2: Thank you,
3: Kuya Jomel. Pareho yan ni Paul Adrian. Nabibless daw siya pag naririnig kanya tuwing umaga.
2: Salamat sa iyong sakripisyo. Salamat. Yes. Sa lahat ng mga Grab driver ngayon, salamat na marami.
5: Okay. Lumalaban ng patas siya si Kuya Jomel Tulon. Tulon. Amen. Yeah. Amen. Salamat, Kuya Jomel.
2: Alright.
5: Paalam na ako, Brad Ted. Ito po ang yung Daily Brad, your daily dose of inspiration.
2: Serving the people, Brad Jeffelis Copides, sa ating pong The Daily Brad. At ngayon po'y birthday din ni Rolando Ramos na nagbabakasyon today. And welcome home sa iyong napakagandang bansang Pilipinas.
3: Of course.
2: Mainit man, pero maganda pa rin ang ating bansa.
3: Naman, ano yes. sabi ni Gary V? Kay tagal mo mang nawala, babalik ka rin.
2: Alright, so sa iyo, Rolando Ramos, enjoy your birthday today. Ka-birthday niya rin si Kuya Benji Gilab at si Secretary Xiao Garin.
3: Ayun.
2: Alright, so ang ating pong The Daily Brad ay hatid sa atin ng...
6: Maraming nanganganib sa kanilang pananampalataya. Sa kabila ng unos, ang kanilang pananampalataya ay patuloy na nagliliyab ng liwanag at pag-asa.
7: Sana, one lang. Sa streaming, it's this one. New Signal Super. One login, one subscription. For multiple streaming apps na, Signal Super. All you need is one.
8: Pag komportable ka na sa buhay mo, money does not buy happiness anymore.
9: The purpose in my earning money is to make sure that my children and my grandchildren will not go hungry. And they will have good careers.
10: Mas magaling magnegosyo yung alam niya hawakan yung sweldo. You have to build your character.
11: Yeah.
10: Ito masabi ko.
12: Your surname is Ayala.
9: Yes.
12: And you work for Ayala.
9: Yes.
12: Are you related with the Ayalas?
9: When my father was on his deathbed, he told me and my older brother, I'm not leaving you much. Study hard and get a good education.
13: Tandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.
14: Ang mukha ng balita ay pagbibigay ng kakaibang perspective tungkol dito sa story ang tinatalakay natin, no? Kada araw na naglalahad ng kakaibang anggulo, kakaibang punto de vista mula sa isang mobile journalist. Sila ang nasa gitna, sila ang nasa puso ng bawat storya. Sila mismo yung kumakausap doon sa mga tao at sila mismo ang nandun kung nasaan ang aksyon. Kaya mahalaga yung mga mobile journalists kasi from their eyes, from their ears, from their understanding, mas naikukwento nila ng tama kung ano yung mga may kabuluhang istorya na tinatalakay natin sa mukha ng balita.
15: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninilbihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinangad na kapalit. Yung mga taong lumalapit sa akin, nakaka-relate ako dahil once upon a time, I was just like them. So alam ko yung kanilang mga naramdaman. So alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang mga problema. Nakikita ko yung kanilang paghihirap. Nakikita ko na yung paghihirap nilang yun, kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan-saan na silang sangay ng gobyerno pumunta. And I was the last recourse. So I go the extra mile to make sure na yung kanilang pinaing ay agad-agad nabibigyan ng solusyon. Mabilis na aksyon at mabilis na solusyon. Rafi Dulfo po, kami ang 1PH, Teleservisyo para sa mga

0: True FM.
1: Dito tayo sa totoo.
2: Mga kapatid, si Secretary Banoy Lopez po ay naglabas ng impormasyon na kanyang inaatasan itong LTFRB na maglabas nga po ng sinasabing Shoko's Order sa 21 transport network companies dahil po daw sa sinasabing hindi tugma na record ng LTFRB, kumbaga doon sa mga pinahihintulutan na maging bahagi po ng particular na Transport Network Vehicle Service, no, TNVS. Kumbaga ho, alamin muna natin, ano bang pamamaraan dito? Kung meron akong kotse at gusto kong maging isang driver ng TNVS, ano bang requirements muna? Mm-hmm. Para masabi daw po na mukhang yung pong mga TNVS ay nag-submit ng bloated na listahan. Kumbaga po, may mga hindi otorisado pero nakakuha na po ba ng fuel subsidy? Let's find out. Sa oras na 8:01 in the morning, nasa linya ngayon si Attorney Vigor Mendoza, ang chairman po ng LTFRB. Good morning po, chairman.
3: Manong Ted, good morning po.
2: Apo, salamat sa panahon. Ano ho ba ang panuntunan ho muna dito po sa mga TNCs na ito? I'm sorry, TNCs, no? Na Transport Network Companies para po sa kanila pong operasyon, ano ba ang requirement ho muna bago natin tunghayan itong sinasabing bloated list?
3: Apo, when I came in, Manong Ted, noong Oktubre, ang requirements po nila is to get, number one, an endorsement from a TNC. So kung ako po may-ari ng sasakyan at gusto ko po magkaroon ng permit galing LTFRB, unang-una pupunta po na ako sa TNC para kumuha ng endorsement. Para makakuha ng endorsement, kailangan ko ipakita yung aking ORCR ng sasakyan. Mm-hmm. Tapos yung ang tawag po dito, yung rehistro po nila. Tapos ang TNC na po ang magsasubmit sa LTFRB yung kanyang application for a permit to operate. So yun ako naging proseso dati. Ngayon, hindi na po dumadaan sa TNC. Yung may-ari ng sasakyan, diretso na po nag-a-apply sa LTFRB through an online system. First in, first come, first serve po yan. Na isasubmitin na po nila yung application, yung ORCR nila, isascan nila, upload. Tapos, lumalabas na po through the system yung kanilang provincial authority. Kung kompleto po, kung maayos po yung kanilang ORCR.
2: Okay. Sandali muna. Iklaruhin lang natin, ano ba ang kaibahan ng transport network companies doon po sa